Tano beke are dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi. Abra se bala tsela se di pupchane ka jeno hlola matsatsi a le shume le metse robong le bonsela sa dikete pedi ba shume le metse tsela tseng uri be di saw seng ho hotle wa la bahlano ke mzwake o ha gatshela e motsho moratu wa seponono ba nna ke tlo le ba thato tsuka mana tlolo sa ngone be ke le sara ke ba tsana bitwa motsana wa fast and serious botong ke a thobe ke tlo la maketo re di sa mentsi ntwe tsa bona te ha ona tele tele mpitse he ke gata jwang ha ile la bahlano je ke tsa dzile mona le monate khatshela bana hi ai ke tsa dzile mona la di tlhoko tsebe weekend bana hi ai ya fitla enanya ya fitla ntse ikeka ka nnete kgwedi ena e tsa dzile le motsomo ga tuela la bahlano ke ya dumedisa ke ho madume ma Afrika amatle di bakentse fa pa fa paneng o mosebetsing o lapeng o le tonka na motsotso ha wala hle o se bakentse ne paetseng o tsebeletsong ene paetseng le sedi FM ke mollelwa re ntse re 66 ke mollelwa ka pantse ke reng e motso mo gatua e jwalo ha ke etsa velo he butle ke tlekise di tebodi tanki ho ga masedi mphatlalatsa nena la le meso re ba sa fele mo gane wa khotso ya boetseng a re fa mo hawu ha ka jeno tlo ho ka ngwa mo ke maqhubu wa gaso basebetsi mo ho bo hle ba ntse mosebetsi wa gabane Maneno ngohle seng a fitile a lesedi FM ke se ke phamise matso ma tebele a matla ke re lesebeditse tsholo ba le o ka o keke le bo kwete a o nka monate r q a b ya o qala letsatsi ka tsela e kgethileng tsa mo phomola mo etapelo o sebeditse o tla ba teng sia le moyeng tsa tsing la o sane moqebelo a tla o ne letsena ne ola dipapare re tle tshwa fa ka nkane ka magethe wa fitla mane o ring ya bohlano pina ke monate freshly crowned to be do ga e qala ha monate ntumelle ke tlotla ke khutse re ke khutse ke tla kenyo level of press a renke ke ka o sia ka yona Africa ke re tetiana bokana ge tlotsa mahamonnate ka jeno ya fitla ho renyane ya bohlano tla re fitla metsunyane ma shomedi la metsumihlano re ya ho renya moraro ke tla tamela pele ha ke na bohlano beking o tlo go seporono tshebeletso la seditse mahamonnate wa tlamonate ka maqhubu di ba kentse fa pane ge tsela ba di boka nqano ra boraro ge tla jalo ko mo mono he ga tadi tshwara ga ditlwelle ho renya bohla ya bone o teng sa jene ka gele ga tlo shebana di ka hlolo ditlola tsa molao mosebetsi o motle o tsang ke sepolese sa province of Free State re boile hape re iphumanele dikeletso rena re itshireletsa jwang gore re tlegebe le hlakong le letle la molao ka nako tsohle gobane o tsiba molao go ipha bohlale o tsiba molao wa Afrika Borwa go ipha bohlale ba bangata batho ba ba ntseng balelwa ke ditshepe ka lebaka la ditlolo tsa molao tse ba di etsang ka nako tse dingwe ba sa tsebe jwale go se tsebe ke mathata ga tshwanela gore ka nnete re ithute seponono gore re tlegetse dintho ka molao gore re tle re ipoloke gantle re tlabe re boloka rona ga re etsa dintho ka molao re a ipoloka re a itshireletsa ga o ka thaba ka utlwa monate tšhe re a tseba gore tlhopha sa bafana bafana se bapetse ka go lekana empa he ke tlholo gobane ka nnete go na go bolela gore ba ntse ba na le monyetla go ka tswela pele ba na le monyetla gore ba ka tswela pele mme re tshepa gore papadi ene e tlang e batla e bapala le ke Republic of Korea kapa ke ke sa re ke yone re tshepa gore ba tla e hapa papadi eno bone ga ba e hapa go ne go bolela gore tshepo e sa le teng ya gore ba tla fetela jwale e mane he go tsanetsa mantshano ha ge di shebe e motsho mo ga tu ha ge di shebe ge bona gona ditlatla ditse majwang fela he ge ntse re ba re mahlonolo ke ya bona beso tshe mo kotlisi ka jono se bidise se tlopa se ne se batla se tlhasela haholo e se ka a ka hlokomela gore matla Afrika Borwa o kae mme a sebedisa matla ao mme ba hlangana ba batla me gore ba qobe ho fumantswa ka ga ditsena tse tshehla tsena go bana jwale ke bona gore bana bana entsena tse tsa mane America mane ba rata ho itia ke jwa tlo ba rata ho itia haholo ba rata ho itia go fela motho sa itia re ntune tla ba thusa haholo re ba qobe hore ba sebedise ka po hona ka ba pala di ba pala tse ding hampe o bana jwale e ka re di tshehla ka re ya fukaela ke motho le mabaka la bohlano tjene re ding ha o ka mamela o sna motho e o sna la ha ile mpotsa tshepo ya ka o utlwa mathateng a tsabe yang jwa fela hai hai we ka ne tlo hlono re fadiche o re hlono na mametse nna no le kana kwi ke press ke ka o si velo sebele motho o le jena

0: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone yam ha pep se.
1: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Dumela na lady, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
3: Na koeng e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: Kana le tata la hao ha monate meso e tswala meswa re tshwa di kalani mo holem tsa ke ka tshela e mo tsumratu la bone la pta no go tswa go renya go bile e tshela go renya bo hlano inso ha ta kwe go le sedi fm
7: di tsoha di kalani le e mo tsumratu wa go le sedi fm fela. Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: ya khala mo sampi e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visual DJ Khotso Bau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala mokebelo wa mashome a mabedi a na le metso supile mputja Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti ke ziya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya khala mo Sun City
1: tabenze re fela hi o tsebe se gena tefetswa go la ga sa bona dintho ga se ke tshwara re ke fela ke a gutla
2: na o bone se sulu sa phone e ntsha ape
3: o etsa halang
2: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
3: ka nnete
2: eya
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone yam ha pep se
3: tao tsane ke fumana jwang hle
2: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
3: ke ya le benkeleng le hao fila pep hona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela kona le dipehelo further together Vodacom.
5: Simenye Tombstone e fumane ha bophara botle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
1: Abona tsela tsela tsela mashomo re a motsotso ala le motso ka morao ra ya bobedi mogatlelo kwa pedi di theo wa dikalaneng e motso boratio ke le bahlano beking re tle go utlwa ka kona bana beso ba re hela re teng ka mona sponsor ska le bala a go tle re di gwathe hle motso mogatiwa di sa qala tsena hle di matha monate e re batla le gona ha bitso mabitso la a gona ka nete le gona a tla balwe
6: koko koko ka la peng la hanta te kachela Emotsumotsu. Morning. Hona hai kare. Ke me sunjita. Ngone papa. Ke bona tika mga papa ya ma ubani. Na ke sibile ho kae. Ke tebo mkwena. Ha mphoqa. Masodi ana tsak ana bina. National anthem. Tetum dunga ke tla thabisa wanaka ha ke jile jo ima ba ke sibile ho ba to khutla ke ya nka ka mboreng e tshinchela
7: ha khotso khotso mo tsumaradua ko mametse ka lekobula 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng ha patsa le sotho pela le bone la fan roy o ntse o tsela de rampa e jone tsimile o re nya botlhano ke mo re yang teng a kere
8: tumela sponono matsukulo mo sia ka mona ka diu o tsa go mametse 7.8 danko
9: dumela e mo tsumura 200 mo zwa ke khatshela ke na le wena ke dutse le wena ya bua mona ke moruti le ka ke maraba state mo shate gro state ke o mametse 90.3 ke a le bale sedi fm ke molelwa moruti le ka ke
10: ela go tso mo tsoma ga tuka na teng sa ye ke na te sungwe ga ma ga ga stembega a ga simo le ntate ke go jile ga tsene mo na o itsimo 16 ntate la se tshe ntate Lucy, la botlang, ba nwo vuma ga sha lo mo ya landa.
11: Khotsa khotsa makisi. Me a go jela ga tsebe ma fifi ga mino monati 88.4. Mala tsi jamdela re ora botlano ma fifi. Dango.
12: Hello.
8: motho maratua o bua le ngwana ne a beileng matatiele mmape ke o mametse ka mona ka matatiele 88.4 danke motho maratua.

0: lešmelmetso robometso tso re ya goreng ya boraro seponono ke la bohlano bekeng ka jeno mme ke a tshepa mamedihle mosebetsi mo leng teng leetong lapeng o ntse o kganolotse ya monato iketlile ka jeno ntumelele he mamedi a re motshomogatiwa monna eso a o qetetse gale go bitsa kebe utle ei ya ke sa batla go fosa e motshomogatiwa ka na le wena 82.8.2 mohau mapani matsegeng kwa ke le buileng tate dumela moratua re mametshebeletso ya lesedi ka leqhobo la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo west ke nna thabo mokola thabo mokola a re hi ke manetloko le ene re ya goreng ya botlhano ke a dumela kwete ge ya ge mathile goreng ya botlhano taba di monate fela go gotle ya ntho di monate di a ganya di eme mano mo ke batlang ditle di eme teng ke a leba wena ngwane so yaya maseko ka mosebetsi o motle a re kgotswe motsho moratua ke o jele ka tsebe 28.4 nna ke leboga yaya maseko ka mosebetsi o motle ka tina ke tina mojapedi Ventersburg mabagabane ga bo ngaka mabatha ntate ke a leboga tle ngwane so ke lebile gagolo wena ngwane so wena a re o leboa yaya sethole ke tshepa ke mane tlhopheng sa naga mane kgotso seponono stoffel kokota ke o jele ka tsebe 89.9 tshebeletso le sedi mametswe o seng ona seponono re ke re utlwe ge motsho moga tua gona re o tla kae ka jeno lesedi dumela radio dumela
1: dumela e motsho moga tua
0: le ka popinyana
1: ke mpe pinyana wena
0: ke petse nnana
1: molewang ke mang ka tumo le pagaisi o mametse wena le tebele
0: a jwa mmaemo le godimo ka moo
1: go podipodile jalo ka mešong fela o tla dulong tse o podipodile magonyana a teng a mabedi a magago
0: ei pula batla ba ntho e kareng e se ka re senyana matsatsing a
1: ai ebile e tsa gantle e motsho mogate e seke yana ke maria re tla gatela go feta ma
0: ga o rate pula
1: ae maria pula e ko batla eng re ko gatela
0: a ke a utlwa nnana
2: Ke pheso pheso.
0: Mola di ngwe reso.
2: Comrade Sabata Tshedisi ke nne se on le kimame se ka khubula 89.4 kimame tsho na re go nya ba tla. Tanko.
0: Tanki le seri. Hotso.
3: E la kwete.
0: Ndate le kae?
3: Wa itokela kwete le go di nthwana ma le bogolo location ngwa le Sunday bana.
0: Re phetse mongaka.
3: Ah kwete o iphilela man. Kamara bafana ba ntse mosebitsi o motle.
0: Ke thabo fela ke nyakallo fela.
3: Ke nyakallo fela kwete dipuo di tla fela o batho ba ba mane mpane go dukile re ma South Africa ka ofela
0: kwete ha ba itlhopisetse tlhopa sena se batla teana re sona sena na ha ene ba tla teana le yo
3: ee ya kwete ba bana ba tla ba pala ntho ba ba pala ba bana ke yona he bafana re itse ba nyeno
0: ei mofokeng man hai mofokeng
3: kwete a itse butle ngwana motho butle a nka bona e tshela fela spacing
0: Wana swara ke matswedi ntse ke a tswapela ka mona ke tswapela ka mona mphebolo fa motho bo.
3: Tanki kwete ke u gile ka tswele ke le mona khimba le ka time mane kwete ke sa etsa di jo fo bana. Tanki kwete ke itebohela.
0: Ke le bole seri.
4: Koko spanke panke.
0: Ke mang?
4: Ke mphini ma ditaba. Ke mang ka mona?
0: Ke ma.
4: Ke ke.
0: Ee a ke go itse koko o jela ke a botsa ke mang ke ke a o dumela ke re ke ena
4: se ke ke ne tate
0: swala ka hla o sole ka hare
4: swala ka hla ka ga batho yo le ke thabile go feta thabo ena ha ba fana ba fana ba e ke mo kutu
0: a o popi ke thabo fela
4: ho no le thata ba e mwana ho ne ja go ntse di ga le ntate thabo go fa
0: Ya bale a gapela mo re lo tla ka mongwe le fatse le ga a tsela ha ibe teng.
4: Ai le hante. A bule ke le masango.
0: Thank you mogatua.
4: 056 is 90.3 ka mo ke ka mo.
0: Radio dumela.
5: Ke
0: petse le ga mongaka?
5: A ke tle tsa mona dikgubule ko mametseng ka lona ke 90.3. Ke le go tso botadile o bua le Malfani Steven Nyelele ke a leboa onono.
0: Ndate ke le wile le Sedi FM Dubela.
6: A ya mna te mo tsoma ga tiwa.
0: Le ga mongaka?
6: Ke so di sole fa fa ka mola mnya ke ntse go di thogontho ga mala ka motho wa mnya ke ga di BM ga ma.
0: Phila phila mongaka.
6: Ke ga ke mametse le Sedi FM ke feta Constata mona la tsa motho mo lo jube ke ke lo la shela magola mago a ko chemistry.
0: O utlwa ba kolla bona di bang gadiyo.
6: Ke mametse a mona ke ke ntatwa ge thabile re na tle so.
0: Ta tele seri.
7: O re no.
0: Le gai.
7: Ke tuma ne tsena o tsena.
0: A sporo dulo se nya ka letse.
7: Sporo no go tsena ka le tubila 88.9. Bona ke a lwe na o reng ya go tlhano ke mama tsatsi ka ikaseng force. Ke tlo go hela ngane.
0: A ja mae ma holo a le go di moka moka poch.
7: Mae ma le go di mo ke se ba me fela le marunyana ha re tsebo go ta fafatsa ka pojwa.
0: Re tsebe go re tla fafatsa ka pojwa.
7: Eya
0: le fatola
7: ka.
0: Leseri.
8: Ntate ba ja ba ja.
0: Le ga mongaka.
8: Ah, ke sapa qanne ke di tsika thabo.
0: Eh, o jwalo, tlame o be jwalo.
8: Ke pa qanne ntate.
0: Aleso.
8: Ke tlhobile ga go fase.
0: Ya, ke phamisa matso a mo etapeng.
8: Ke mo jana la go bisiwa, re ba ke six matlala ka mola wa Peritina, hey bro.
0: Ntate.
8: Hello,
0: Le Sedi FM. Le Sedi FM.
9: E motsimo ga tua.
0: Manana.
9: Ha monate hle.
0: Ha monate.
9: Eh, ku mametse ka le phubula 89.4. Ke le ka mona ka kutwana ng ordinary stress. O tsere mamponyelele.
0: Waneso.
9: Thank you e motsimo ga tua.
0: U tlo tlo ntala mono no chesa motsiara.
9: Jo, ntine ba tamo.
0: Uno bata.
9: No ba ta magwaisela kwa yetse ka mpula tsa kwa ina.
0: Ana motho ona le bona le o tenta life ngati. Ha go no tshisa.
9: Ke iputsa ke finyeo.
0: Ke le bua ga tolaka.
9: Thank you emotho.
0: Ke le bua ga gore ngwane yo swa ga e ho mbona tika mona ka o tenta la ka.
10: Dinela dinela dinela mbololo ko manetsi ka kula o.
0: Mbololo jwa.
10: Sikile ka mona ka la ga tswana. No khono masota ke a lwana o genya bohlano.
0: Mbololo jwang khono.
11: Ano tsumuratuwa. Tsimela hla. Kuma metri kubula 106.6. Kamona ka balito. Kaiser time. Hi ke manifix ba ke mqhileng. Ke eli mo happy thank you.
12: Go tswe mo tsumuratuwa, go tsamo mo ka share. O bua le hori ka mona ka Rustenburg ke Luka. Ko mametse ntate ka DSTV 806 e chaile ntate ya magoa re itukisetsa tlase maine tangi ntate
13: ke re kgotso ngwana bo motho moratuwa ke motswala sipo motswala ka mona ka David Thorn ka sela makasi a shwane sumane ke re ko mametse ka 88.4 ibile hape ke rata gore ke re happy birthday ho maradiana wa ka mana wa le motse pedi palesa e ya hle wa hola ka jeno ke molaka letsa matsatsi a matle modimo mohlolo fatse ke a lebo ntate ntate wa ka mane ke a lebo ka 88.4 from Davidton Sipom Jwala tango
14: e motsumuratuwa o mametse ka leqhubula 88.4 Hartenburg matatiele ke tshepang koneshi
15: Emma tsumagatuwa a ko mametse ka 88.4 ke le feng khotso Denisville ke baby wa ha rampai tango
16: Emma tsumagatuwa a ko mametse ntate ka hloko ka mino mo nate nate ntate o 88.9 ke la ka mona ka Carlton ke le go sasala tumane ke ga o ke le busetsa ntate a re ho re nya ho hlana
17: Mwena sepano ono dimeda. Kina masabata malufani. Kirotu luena. Likubuna 92.9. Kamona kakanana. Ok ni. Tanki sepano no. Bapana.
18: Bafana Bafana ba ile kana tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatseng a America, Canada le Mexico. Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
19: Goal, Bafana Bafana!
18: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Ditheoha dikalaneng le e motsho moratuwa ho Lesedi FM fela.
20: Tlala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metswana. Re theowa dikalaneng mmogo le Mtswake Katshela e motsho moratuwa. Labone la botlhano go tswa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya bohlhanong soo gagatha kwete go Lesedi FM.

0: ya khala mo sanfeng e gotlile e tshisa go feta pele. Bona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsela tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand sesong. Sefete ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
1: Mabona tsebeletso le sedi metsotso ke le shumele metso medi ka mora hora ya boraro le sedi FM tso metseng le ola ditheo dikalaneng le mzwa ke kachela re tlo phetela kgwedi ya batjha mme ho saseletse fela beke tsepe di beke nyane mantang re phetela kgwedi ena batho ya batjha badi ke a tsiba kana go tlengata gena le ho khotatsa batho ba batjha hore ebe mohlomong hore dintho di tla di be hantle ba tsonela ho etsa jwang. Ke a tseba lemo le selemo ge la ka batho ba batjha hore hela batho ba batjha ba etsa tjena, re qeteletse jwale ge se re sa kgone hore na re tsebe hore re ba kgothatsa jwang, re ba eletsa jwang hore batle ba qobe dintho tse ngata bophelong. Keletso ya hao ke efe ho motjha e mong le mong ya maetseng tshebeletso yana hona jwale hore o tlo mo ahe mo ahe o mo bope hore atle a qobe dintho tse dimo tsatsi le mo bone ke ile ka bua kare ha o ka thola wa sheba re hopola ba tshemana ba selemo sa 1976 o ka hlokomela hore ba bang ba bona ba boeta pele ngona jwale ba mmuso ba mafapheng a fapaneng ba dikhampaneng tse fapaneng jwale nako eo re llang re le batjha ba hona jwale re batlang dithuso ho ba boima hobane batjha bana ba boeta peleng hona jwale ke batjha ba utlwisisang ba bileng ba tseba hore naga ena Afrika Borwa e tswa kae le hore mathata eo batho ba batjha ba kopane le ona ke afeng. Jwale keletso ya hao ke efe ho motjha ofe kapa ofe ya mametseng ka ona motsotso kapa ono ka rata ha batjha ba Afrika Borwa ba ka shebana le ditaba ka tsela le mofuta ofe haholo jwang ke sheba diphepetso tse ntse di diteng hona jwale bo kenyeletsa jwalo tlhoko ya mesebetsi, ho ima ha bana ba sa le banyane dilemong, dithethefatsi, maqulwana, botlokotsebe le tse ding tse ngata mohlomong tseo ka di kenyeletsang mono. Fela he e ka sehlohlolong haholo e ke nahanang ke yona tlhobaboroko ke ena ya tlhokeho ya mesebetsi. Jwale o nahana hore re ba eletsa jwang batjha, re ba kgothatsa jwang nakong ena e boima e re leng ho yona moo ba tobaneng le diphepetso tse ngatangata haholo tsa bophelo. Re ba kgothatsa jwang, re ba eletsa jwang hore ba tle ba ntlafale maphelo a bona a tle a fetohe. Re ba kgothatsa jwang, re ba kgothatsa jwang batho ba batjha nakong ena e boima e balang ho yona eo ba tobaneng le ntho tse ngata. Ke ntho re ka e etsang bakeng sa hore tle re ba kgothatse hobane ka nnete bua nnete diphepetso tsa hona jwale ha di sa tshwana le diphepetso tsa kgale. Tseo dintho di se di le ka teng hona jwale ha o sa tshwana le nako yane e fetileng, di se di batla di fetohile haholo. Jwale re etsa jwang ho ba kgothatsa hobane ka nnete ba tobane le kgodumodumo, ba tobane le bothata bo boholo haholo. Ba tobane le bothata bo boholoholoholo haholo mabedi a tshebeletso ya lesedi. Re etsa jwang ho ba kgothatsa kapa gona ho ba eletsa ba tle ba etse dintho ka tsela e fapaneng hobane jwale maemo ho fapana le ra ntlafale a ntsa mpefala. Batjha ba yunivesithi ba ithuta ba tla ka mangolo, ha ba qeta ho kgutla ka mangolo ha ba fumane mesebetsi. Jwale re etsa jwang ho ba thusa, re etsa jwang ho ba thusa le ho etsa bonnete ba hore ba matlafala ba tia ba etsa dintho ka tsela e fapaneng le ya batjha ba dilemo tse fetileng. Re ba kgothatsa jwang? 086-3003-084 ke nomoro tsa mogala tse o ka romelelang tshwaelo ya gago kapa motlho mongwe o buisana le nna re ke re buisane ka taba eno rena re etsa jwang go thusa batjha bana gore batle ba ntlafale maphelo a bona a tle a ntlafale ge ba kgothatsa jwang le o ba tshegetsa. Keletso ya gao ke efe? 086-3003-084 le sedi FM dumela kgotso mekaengwaneso
2: o hantle popi
1: ga monate
2: o bua le be mamisiana kapa lusaka
1: ngwaneso
2: popinyana ke na le bana ba bashenyana ba bararo ga ke na ngwanana bana ba gona ga ka re le batswadi ke re nako ngwang ke o tolola ka go akisana ntate ntate a akisana mme ga se lebaka leo nnete ka go lelapa la gago e bana ba gotseng ka yona le baka ba gola a kere ba ba nneng ba ntse ba gelogelwa ba re bana ditokelo ga o le motswadi a tsetsitseng ka go lapa le a na le nnete a na le galemelo gantlentle go nna kere go tse ntlhenyanenye le ya gale o ne go galemelwa ke mme molemong kapa ntate molemong
1: ee
2: nna ke dinelamšhel le le montse takaseko taba eo ke ntse ke etsa bana ba gone mesebetsi ga ukwa mesebetsi ga eyo ba kene dikolo ga ba thole mesebetsi gantlentle go na le di-neighbor baaisane ba ratang go kenelela ka go golela go lapa la gao kapa la ngwane eno ba batla go ai ga o rate ga o etseng o tlhoile taba eo e lematsa bana gakaakaka ga ka le batswadi jaka ga o dutse le bana ba ka tsongamo o bobolela go mme mannyeonyeo ya o loya mme mannyeonyeo ga o batle ga re tlhoele mo go bua ka baaisane ba rona go bana ba borona ngwana ga etsa phoso nka ngwana gao o mbe fatshe o mbontshe go ngwana ka ntho e ke ga yaloka e tse e lokile potsenyana re le batho ba bagolo kaekae re tsa diphoso and-e ntho e ke tshabang ke nana re godisa bana ba kwatile magolo popinyana ba kwatileng re godisa bana le montse bana ba kwatile potsenyana
1: mmametsebana
2: ba kwatile bana ga o tsebe gona ngwana go bua lena o kaleka o etseng empaneneng ge ntse re kentse modimo ka ka pele potsenyana ngwana ke mpho e tsang go ntete modimo nna ke nna a gapelang ke nna a kathapelo ka mokgoma ka tsang and-e go gapeleng waka kapelo eo ya nsereletsa bobti ba mo ba dula maleteng a bona ba le bararo jale bana le batshadi le bona ba bone ga ba tlile mo gae mo a mogole ga le gae mo ke ba bitsa ke tsa meeting le bona ba le bararo a kere ke bana baka taba ya pele tlamehile bana ba gago ba tsebe nthentle le mpe potsenyana mosebetsi kapa mesebetsi e teng kapa gae ga se lebaka leo bana ba ka sheko ba ya tella ibile bana le tokelo popi yana ke lebile ke mamise kwa kwa disapa amen
1: ke lebile mmehle
2: thank you popi
1: mabedi wa tshebeletso le sedi ke itse diphepesong tsena tse re nang le tsona ka ofela re thusa jwang batho ba batjha gore ge tle re ba kgothatse ge tle re ba kgothatse re ba rotloetse diphepesong tsena tse teng kgolotsong tsena tse teng lefatsheng gona jwala go lona heng ena rona ya Afrika Borwa re etsa jwang gore re ba kgothatse re ba fe morolo ba matlafale go ba ka nnete diphepetso tse batšha ba tobanang le tsona gona jwale bonneteng kore phepetso tse teng gona jwale ga di tshwanele tsane tsa gale ga di tshwanele tsane tsa gale dintho di batla di fetoile gagolo jwale ka nako tse ding o leke o tlhokomela gore go boima go tobana le mathata gona jwale o fapana le pele ke tla etsa mohlala e re ke tle ka mona
3: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsagalang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yamo ha pep sela
4: ao tšhale ke e fumana jwantle
3: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
1: le sedi FM dumela kgotso le sedi dumela le sedi dumela
6: hello ntate a skisi
1: amonate le kae ntate
6: ke teng le kae mogolo
1: amonate mohlomphei
6: ke ga ke a wena ke latlhegile kapa yang ke utlwile se buisa sa ntlha a ya ko thoko ma go ntse a tlhile
1: ma a re gotle ke lekile o gotlisa ngwaneso a re gotle
6: e ka re o batla ntse re ka thusa batsha ka
1: yone re ba eletsa jwang
6: re ba thusa ba dira eng ba dira re ntse re thusa le batho ba bang ba re batlang ba ba thusi o itse ntho e one e batho ba sa e jumpine e ka nna thusa batsha
1: e ya
6: go tsela re ka busetsa public works so bona ntse re tla gola ne gola di dilong tse di yere tsa dibuki tse di tshwane
1: e di hopola hantle
6: maga di ka le yone o
1: re gotlise loritse
6: no re gotlise public works because o ka ya ka di femeno tse tsa Bloemfontein public works e ka mo mogago ka mo le ne o ka ikha sheba dilo tse di yene ene ka di jarteng ka mo ke bua ka ntse e ke tlong experience ke tswa e sheba ka mo jarteng ha o tse ha o shebile di plastic tele tsa tse di ntsho tsa dit king tsa skontiri tse di nyane di teng ka mo jarteng. So if ba re ka go di tendering ka 5% ke so go tla tendera go bua yalo ne mara ga go di tendering 5% 95% ke bo tsetse public works because re bua ka bo M10 M10 ga so go la mo Bloemfontein ha o tswa mo ha o tswa SA truck body si o ya
1: N8
6: ke e wala mo public works mara ha isa gona go kwale ga go ya ke tendera ha e gona go banganyega ga ne banganyega e ga le banganyega ka o go igwe batho and then
1: mesebetsi
6: betile like the good so we got about pili ke kana ka nna so ri hela president ha ba follow ba dira dilo ba di khaola mo magareng president ona dia ntlo ngwe ne di tswa imbizo a tla mo ditogopo pre batho ba batla eng ha ka boela go dira ginya ka ga imbizo bi phutseng ke re ka nna la di nyoka ka president tsane tsa 5% mo di tendering because ba joy tendera motho wa di 60 tsa tsago onali ingwe na lingwe na le u le mo triple le ha ba iri batho ba tshwantse ba after nako go edile so re tla tlogela go buto utuyang re tla tlogela re se go tsa ha re eng go 90% ya public works diga go re ile go bona lengwe le yo o ena mogolo
1: ke gale ha go
6: e le bena le buto tshi sa mo di sheba ga di feme di tsela di paki go ja ke nyeo gola le CLD gola le eng gola le diplori gola le alles go ja ke nyeo ya public works ya yemeng ko go bela ntse ke bua ngore ha o ka kra chance mo go kgweng tsa o tsena le to hit a straight diso o tla mblel ye nya wa ka bua ha ja o bela mogolo no tlo be ke jwa ka thata bona mo ke tsang teng go ya bona go metsi ya ka ke mogolo
1: ke bua le mang
6: ipule mo blue funje ke bule mo blue funje
1: a ke le buile go lengwa ne ke le bua mogolo
6: a ya te
1: thank you mogolo
6: ke khotsa
1: le se di FM dumela le se di dumela
7: pokinya
1: le kae
7: Sekene ga ntate.
1: Ha monate.
7: Eh wa ntate tshoma ka ukunika.
1: Ba tsha ba imetswe ntate, re ba thusa jwa.
7: Eh ba tsha hona mona ka le fono ke ntate ya sa sebetse mara fela ke le ka ithaupa gore ba tsha ke ba tshipe bibi. Ke bua le na tsena ba na le ka tsa di tshingwana di kolong mona ke le ka thola ntate mong ho tswa welcome man le tsetsa. Aba bitsa go ba tsetsa. Lena shipia ya ke ya tsho le ba tala ba tsi tsho mona ke lo mona la pa le mane ra ha e bile ke le bile tsho ba e pile go ba e ka nne di ga le tsepa go ho bone ha ba le le kholotse nka nna ka tsela ba ba ba ta ba ka fani ba le ruri ke le ke tsela e mo di ma la mpa yona tate ne ne ka na go na de ke fitile ka ba le workshop e ka ke bi ke na le ba itse ba na le workshop ya ba khotlhele tsa re ba di setse mo ka nna go ba nne di tsala ga ba se ditse ja le ya no le mo di mampile nna le ka nne ntate ke di tsisa go jale le bo ya ba ntse ke tshebile mo na tsentsa ne ke tse ke be le di tla pa tsa bona gore ene ke be le tsela eo ke be le di group chat gore ke khona go jale bo ke ntse di group chat ho nna mo na ke tsa di WhatsApp gore ke khona go jale bo na nne tsa le teng ke khona go ke ba fe ke bitse ba al karabela jalo ka bitse fitile ne ke na le ba NYDA ke ba kopa gore ba thuna ke na le bana mona na ba ithuta ya nna ke ba tle ba dula fela ke ba ka ba dula ha ba tswa mo ba ke ne mona mafapheng ana gore ba le ke tsentse ke mo bona ka tsela le ke go ke ba khona ke ba ke ne di database tsa me ga se karabela mo e ba attend mo le ke tshimo mo to ba thusa after ba dula fela go ba nne ja fela ba dula fela ba kena dikiti fatseng ba kena ntse ntse ba ba ba ina ba sa le ba nyane jwa ke na na ya ka ke ne ka ma 20 la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ha ke na choice ntate ke ka mokgomo di mampileng ka teng ke tla tsa family di mampileng sana fa ba sa go le nna ka fane ke ga ke choose ke be ke jetse pe entle ya ntate ke jetse pe entle and ha go nola ntate wa ka jala pe entle mari ya le ka mo di mo ke nang ke tele tempe ha se ka bo sa le ba ka ke mo di mo ya la ka la tela mo shepile le nna ke tele tempe ntate
1: Mohlompei o tlo tshware jwalo ntate modimo a tla o fe matla o dilo tshware jwalo tswela pele o fetola maphelo a batho ba batjha tswela pele go tsa phetho ene o ietsang mme ke tumelo ya ka e feletseng ya gore o tla fumana dithuso tse ngata haholo dibakentse fa ba fapaneng o tswela pele ka mosebetsi o
7: ke le wa ntate ke ka modimo fela le ka lona ba ba di bua le yona tjena radio SABC gore ka ka thola le monyetsa wa go ya ka ke rata teng SABC kai e nche le yone e bona gona ka ntseta ba ndi tsana ntseta ba tshapile
1: ntate ke ya lebo le sedi khotso
8: kwete
1: le gandati
8: kwa itokela le khodi ntshwana wa re tshovile ba lebogo
1: mohlomphe
8: kwete ke tlo jwetsa ntwe lengwe kwete wa bona ha ba cha ba rona ba ke ba ipopa kwete ba iketsa ngatana e lengwe kwete re hata ho duma tjhelete wa bona lefatshe ke tjhelete kwete ha ba ke ba ipopa ba bua le government ba batlela plus kapa masipala mo ba leng teng kwete ba lema kwete ditoropo tse re dulang ho tsona tshwantse e be rona re di fepang kwete ka dikotla
1: tharollo ke temo
8: tharollo ke temo kwete ye bona batjha ba sa e boneleng ka mantswe a mang molemo ba bona e le gore motho a sebetsang polasing ga se motho a feletseng hantle kwete dijo di tswa maplasing tšhelete e tswa maplasing and-e tshwanetse re ipapise le makgowa kwete ha re ye makgoweng re mmotse gore wena o kgona jwang re kopa re tataifele e tla ba le motse pedi le motse tharo kwete re jale bo disoya e etsa tšhelete kwete a kwa tlo jetsa maaka poni e na le tšhelete ka bane ke phofo kwete mpane tshwanetse ha batšha ba rona ba etsa ntshweno hlompo kwete hlompo e se ka sala morago o ka ba le tšhelete mpane ha o sena discipline o sena hlompo o be le boikokobetso ha gona mo tla yang teng kwete ka bane batho ba na le ditšhelete ba batla go re thusa mpane ba re shebile gore re etsang ka di-weekend kwete batšha ba rona ba ineletse nnong ya tai kwete haholo tšhelete e ba e senya ka di-weekend ke ka be ba ntse ba e bokeletsa ba iketse dikgwebo tse leng tsa bona kwete kwete ke a itebola ke mokgutswana
1: ntate ke leboile
8: thank you kwete
1: batšha ba gotlele temong ba ikopane
9: Mafifi, e motso ntse ke pheretona le bona. Mafifi, nna ko mongwe wa batšha ba e le goreng tlamehile ke bona ditholwana tsa democracy. Jwale ga iyo ntho eno go tla bona ditholwana tsa democracy. Go thata mafifi, go thata le rona be le goreng ga bo rona go na le dipolase. Jwale motho e le goreng yena ga ona polase ga bo. Jwale nna ba bangwe ba batšha ke tla ba kgothatsa ka gore mafifi ga seke ra ifetola di-zombie gobane mmuso wa rona o batla gore re le batšha re fetoe di-zombie jale nna mafifi go tloa le monsena a kere ke motšha e le goreng tse dingwe tsa dintho ga ke di thole tse dingwe tsa dintho ga ke benefit go tswa government-eng ya rona jale go tloa le monsena mafifi nna ga ke sa vote nna ke sa vote mafifi ke hula vote yaka ke hula voutu ya ka cause ha ka feta 35 years ha o sa le next mo Afrika Borwa ha ba sa o bona ka next o tsebe o fedile jwale le voutu ya ka mafifi nna ke a e hula motse ke pheretona o mongwe wa batšha a teng ka ga pheretona ka mona mafifi
1: mamedi ya tshebeletso ya lesedi re thusa batšha jwang re ba kgothatsa jwang batšha mathata ke ana sa le teng diphepetso ke tsena sedi diteng re thusa batho ba batšha jwang re ba kgothatsa jwang boemo ke bone bo se bo le teng dipalopalo tsena tse tswileng ga di thabise gagolo ke dipalopalo tse bohloko tsa tlhoko ya mosebetsi ya gologolo bathong ba batšha re ba kgothatsa jwang taba tsa rona dimong
10: kgotso emotso moratuwa kgotso o bue le mapi ka Pheretona Heilbron abantu wa ka batšha ka ba ikopanya ha ke ba ikopanya muso ka khona go abathuse e ka ba gobeng e feng ka ba e feng ha ba ka ba khona go ba ikopanya ba iketseng atana nngwe ba ka khona go gola tlhoko ya mosebetsi na go le jwa ka ba ikopanya mabaka mo plase muso ka khona go abathuse ba khona thola plase ba khona lo ba thusa ka disebediso tsa sa di plase e ba ka khona setsa maphelo a bona pele ke a le bona tatwa
11: khotso khotso mo tsomaratuwa nna keletsoeng ka e fa mbatsa go dinyane ba tshaka hore ha ke ba le ke ba ikagele ka setotswana temothuong ke nne teng sebetsi ha yo mo tsomaratuwa empa ha ba ketsetse diratswana ha mo ba le memeroho ba be di tafole mo mapatlele mo a di tropo ba rekise ba le ke bophelo ka bona mogo ipirisa ile go qoba ho nka mana mo ba sabeya nte mo tsomaratuwa Onse rutse le data rampa jwa ntsimile kwa ma fetting ha patsa le sotu pela le bolena la fang road.
12: Dumela motho mo ratuwa, o bua le khale mo le feka bo je pat. E motho mo ratuwa, nna neng ka khothatsa batho ba rona hore ka nnete ba ke ba fokotse tabeng ena o tsamaya mona mo honwang teng. Ho ba ne di weekend ho tlala batho ba rona mona mo honwang teng, ba sebedisa tshelete engata, ha tshwere tshelete fela. Ha na hano ga ga reka peo. A etsa garden a jala ha fetsa mo a rekisa o tla tswela pele bophelong ha o no tshwana le ha dutse fela jwale ba rata o dula fela ha ba batle o sebetsa ka thata tšhelete ha ba e thola ba ya bojwaleng so ha ba ka fokotsa tabena gore monate wa bona ke bojwala freedom ya bona ke bojwala atšhe ka nnete ba tla tswela pele ba tla tswela pele e le batšha
13: ho tsonta de ka tshela e ba tsaba mme mi sebetsi ba tswa ba ho lokibana ha ba tswe parliament ka bo ma 60 something years ha ba tsantsa ba suthele batho ba tsaba tlo sebetsa ka mafolofo tangi tate ka tshela
14: ba tsanta de waka ba tlame o thuso ka ho kritela mosebetsi ba kritela mosebetsi ba tsha ba na le dikgwebo ba thusuwe ba fanduwe ntate waka ba sena dikgwebo ba thusuwe le bona ba qale ba fuwe study be se ntse ba lala tsona dikgwebo ba fanduwe ntate waka ba cha ha tsena thaba sa dihlokana go ire phelang yona ntate waka go thata golo le dikeletso ba cha ga ne thaba sa dihloka wa gala ba difuwa no jena tlameo ho etsa le ska nna ga bua fela ke yona tsela ya o thusa batsheng ke yona tsela ya o ka tlisa diphetho batsheng eno ya o etsa ntho di etsa gale o se ka nna wa bua fela
1: babiretsebeletswa lesedi e nngwe e ke tlo ikopa e ke e ngotseng kwano ke ena batswadi gagolo ba dulang le bana ba qetileng diyunibesithi le bana ba ntseng ba batla mesebetsi ba sokang ba sebetsa ke a tseba ka nako tse dingwe go ba boima ka lapeng ka malapeng go be le ditlhoko tse teng ka tlong go na le batšha ba lekang ka gotlhe-gotlhe go na le batšha ba lekang ka gotlhe-gotlhe go batla mesebetsi go batla menyetla go fetola maphelo a bona empa ka nako tse dingwe go ba boima go latela dintho tse e tsagalang gona jwale nageng ya rona ya Aforika Borwa diphepetso tse teng tlhokego ya mesebetsi ke dumela o sena motšha ya ka ratang go dula ka tlong fela e bontsha ya a robala a tsoa a ja a robala a tsoa ke na hauna motšha yana le kelello yana le tshebelo pele le bokamoso yana hanang ka bokamoso ba hae le toro ya hae le pono ya hae ya ka thabelang ho robala ntse a tsoa hona le batšha ba lekang ka hohle hore motho a tla fetole bophelo ba hae empa ha o bonolo ho buima ke tlo kopa ho bua le batswadi jolo ka ha re thusana ka jeno rona ke di feeding thotse ka di etsang ho aha motho a motjha ho thusa motho a motjha ho tsietsa motho a motjha lo mogothatsa lo mo eletsa ena ke nngwe ya dintho tse ka iketsetsang tsona ge le batswadi ho getla re gothatse bana ba rona ka mogore ka gonang ka ding re be re ba thuse e seng o dula ge ba kgoba ka mantswe letsatsi le letsatsi gobane ba sa kgone ho sebetsa kapa ba sena mesebetsi tjhe hona le ba bang ba seng ba sena taba motho a sa sena le lebaka fela hona le ba sebetsang ka thata ba sa robaleng ba etsang sohle hore ba fetole bophelo ba bona jwale ga o bonolo ka nnete impa ke tlo kopa re ke re ba gothatse ha ona motho a motho a iketsang ho raska sebetsa hayo ha ona motho a motho a iketsang ho raska sebetsa impa ke ma emo a bophelo re fumana ke le hona le sedi tumela le ga ndadi
15: ke pitso pitso
1: amnadi
15: Mabata chini chini ya chini cha strong.
1: Wanaezo.
15: Kukuwa na uwa moja huo chonga ba chapa ni ma 1976 baba mbabo na kiva na ba ba kama mshu ba sebeta ni isekari haba bona kana na kwa ni ni ba iluana kula ni na baba mbaba tu katika mwana juan haba boni tapa iwa mihe kikati na yeye ni nzuri kuna jeri chini bili moja se ba ni ba chapa lo ni bili usahitu ba ni makazi laga. Mohan jale jo ba ke se se mba eletsa na ka sona hore ha mme ke nenga maupu ke emane dipalong ke mpe ke be ka hare ke go le thusa batho ba bang ba teng go ba ga bona ha re tsiyo ka hara mmuso ha ona motho a go tshetela ha ka ba teng ka mmuso ba ma councilor e bile mo se ke mo khetile wa le mo le tsone ke motho ke bona go jale ke tsela yo e leng hore ke tlhomo a ka thusa batho ba bang ka yona ntle le yo batho ipupe e tsa ntlo e ipulele le batho ba ile go bolela le tshetso pele se ba tsha ba di thabene ke ba ke ba khotseletsa ka go ha ba kopane ba etse selo ke tseng go ba le ba tse bana ha o tba tsha go bua ka eng bona se re ile re lekela go re bona re re ba tata ise ke ba bontshetsela ya go na nne ke go ka ke le bo
1: mhlompe
15: ya le ke
1: hey ntata tla bua taba tsa bohlokwa mona o buile taba tsa bohlokwa mhlompe a holo fa khul ha holo fela ha holo ha holo fela le sedi dumela
16: hello
1: le gandadi
16: a re ke le gandadi
1: a mona ti mhlomphe
16: na ke ba tle so sa lona mana ke nna ke ya li pele go ba tene
1: ngwaneso
16: ya wa bana mo malobe ntate so ke for democracy o no tsena ntse wa go ba tlo ba tlile mara ba tlo bana ba tlile ka rena ba lema bana ba ruile bana le bodi go then ntho tse le buang ka tsone ke ntho tse le gore ke nagana gore ditlamele tse di na le kgatlhego thata mo go tsone ka re ke tsone di tsaya di tsa motlhokatiro bo bo kanakana
1: ngwaneso
16: ke lebuile ntate
1: a lebuile motlhompheng
17: bašwa ke le tswa ka fela ke tla e beyang gantle tafoleng ha ba lo registara ba tlosa mmuso ona o bodileng mmuso o na le potholes mmuso wa corruption mmuso wa di-drugs mmuso wa eng kapa eng ba gotlele mmusong wane wa bona ona mo apartheid wane ba gotlele mmusong o wa apartheid ba gotlele maburung wane ntho ngwe le ngwe ntse ke tlwa e buega mo ke yago fela re ikopanye le magoa re kgone go ba botsa gona jwang ka nako yane ya gale go ne phelwa bophelo ne bo le teng motho e molemolemolemo o ne a sebetsang gona o ne a le makišining a le kae o ne a sebetsang ga ba ka registara phetso ya bona fela ya ba gore o buse mmuso o le wa gale wa magoa go tlisetsa legoa fela bana mo re legoa le leng teng ke batla go jotsa nnete re la ka rore utlwa botlhokoti mo legoa le leng teng ntho ngwe le ngwe e teng e jalo e jalo mana mo fela leng santse le rona o fedile
1: taba tse maatla mabelo a tshebetso la sedi butle ke pote ka mona ke a gotla
18: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gapepa
19: ee o etsagalang
18: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
19: ka nnete
18: ee
19: ke bokae
18: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
19: ao tswale ke e fumana jwantlhe
18: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane o ikgethelwe ke ba gago
19: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
18: le nna ke tseleng
5: samsung galaxy A06 ke fumane ya ha pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.
20: Le Serie FM. Aquí muy lejos.

0: Primero es más fifi. O sea, no es lo que tengo que yo. Y dime la ley menos a los juegos. Ahora no cajutea. Ajutea mucho, ajutea la majuín. Tengo una ajutea la majuín. Nunca va a pitir, nunca que va a haber una avalín, una tinga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, a sebetsu ka na ma khwa a ona ka pele ntho ngwe nka loka ha ona ne sentse tsalo ka galte lo wa muso lo ma khwa go tle a go tle mo a u a iyo ka ga mo ga tanti
1: a mo smo du ka bana ba tsha thata ba bane ba ke tiko tsa tsa ba tsha ona ga ba molemo ha ba tsha ba ga na ba dipisi dipisana le ba tsha ba ba o bua mathata a bašwane bona bophelong e se ka metlha yotlhe o kry-a ka bo fumana e leng moporesidente a buang ka tsatsi la bašwa a sa bue ka tsotlhe tseo bašwa ba di tlhokang mme tse di tsa dintho ke ntho tse go bua ka tsona ka metlha empa ke bale le bale o fumana bone ba tswela pele maabolo ba bašwa ba salela morago gobane ditaba tse ba amang ga di bue ke keta pele ya bona ya bašwa di bua ke moporesidente wa naga ke yona fela ntho e ka lokisang mathata a bašwa ba eme ka maoto ka leboa e mose mokatuo
2: ke moso mokatuo e sebetse e mengata botlhoko ka gauta gauta e tletse botlhemo batšhane ba ka sebetsa mosebetsi ona wa gauta ga monate ba bangwe ba fitlhe ba rekisa mo ba rekisetsa batho bana ba ntse ba re sebetsa Gauteng mmuso ona o eme mono ka container teng ga ba qeta go sebetsa o reke nthwene batšha ba thole tšhelete ga o tshwanele go lema o lema o mosebetsi gobane wa lema o emela go ditlhae o tlo sebetsa tse dingwe ga ditlhae gantle Gauta ya tloa fere ya tla wa rekisa ua pele ba bangwe ba rekisa dijo ka ntle ua pele
3: kgotso kgotso motsho moratuwa ke nthabiseng sa gao ke mona ka masilo tennisen e motsho moratuwa tle ga nke ke tso se bana ba latelang ebile ba gola
4: re tsebeletso le sedi ere ke tlekeng ke monyetla o na ka nnete ei gone le maikutlo a gago otlhe butle re tle re kwale ka mona sponoro le sedi dumela kgotso re kgothatsa batšha le go ba eletsa jwang nakong tsena tse boima a monate re kanne a monate
5: batšha ga ba ka bana le discipline motho yena a e discipline and ga ona ntho fetang tlhompho ga o ka itlhompha go bueng wa ikhompha mmeleng wa gago ga o na le motlang o tla banang le prostate bophelo mo matsogong a motšha gore yena itlhomphe go tshwana kana le batswadi o tshwanetse ba itlhomphe ga ba bua ga o na gore o ka fetoga transform wa fetoga e le gore maikutlo a gago ga fetoga wena tlhompha wena o fetoge o tsebe gore le 350 e ba e tlholang gona jale ga e le ga bagotsi batšha e ka resmense go bona banka tšhelete ka o fela motho o tlhole le ithekela borotho o le ge bontsha strateng gore yena a ka nwa jwang le dishopong ba ema dishopong o tla fumana ba tletse dishopong ka dibotlolo ke tlhompho o tshwanetse motho a itlhompe le rona ge le tsena ge le batswadi ga le bua le le bontate ka tšhela mo radiong sebe ge na le ntho tsengape tse ge di thona peleng ga ntse le bua ke a leboa morenaka
4: mme ke leboile gore lesedi dumela lesedi kgotso lesedi dumela
6: kgotsa ntate.
4: Le kae me?
6: Ke teng le kae?
4: Ka monate.
6: Ke dumelana le bo ntate bana ba reng. Mmuso ona ha o kgutlele mo o tswang teng. Gobane ga gona ntho e ka solang e loka as long e ntse e le batho ba ba batsho. Wa bona na jalo ntse o hlaya ditshepiso tsa go gotiwa China o tsepiwa eng eng. Ke mokete a utlwe fela ntho eo. Ba batla fela gore batšha bana ba kene dikgethong. Ka mora moo o tla bo sena ditshepiso tse tse ba ntse ba di bua teng.
4: Mmuso
6: wa rona o tlhotse. Ha ba bulele fela gore re tlhotse ne re sa tsebe gore go thata ga kana. Mmuso na o kgutlele mo o tswang teng. O bua le mme Mamthepo Kroonstad mo.
4: Mme ke leboke lesedi.
7: Ntate le kae?
4: A monate le kae?
7: A monate le morena o bua le ntate Richete mona Lori Park.
4: Ntate.
7: Ntate. Ke utlwa setšhaba se a lla bomme le bontate ba lla ba lla ka batšha kgale re le bana mme ka sekolena re godile re tataiso ha re le batswadi re ka ikopanyang ra dula fatshe le bana ba rona kopantse le ba e leng gore ba bogolong ka o fela mme re thusaneng re shebe gore na ntlha ena re e lokisa jwang go bana ba go be le ntho re e tshwereng matsong a rona gore bana bana ba kgothale ntate and-e thuto ya rona e be thuto e ba kgothaletsang gobane ke bana ba rona ke bana ba tla dula ba etsa diphoso ka metlha le matsatsi empa ntho e botlhoko ke gore le goja le rona re le batho ba bagolo re latlhaisa bana ka go etsa dintho re ba ruta dithuto tse e le gore ga di a loka gobane bana ba tena ba ya bodithabeneng ba ya otsuba bo dikwae ba tsena ba betse ka lebaka lore gobane ke rule re ba romanthontseng empa ntlha ya botlhoko ga e le gore ntate ga re ka ra qala lekeišon le lekeišon ra bitsa ba ka setlhong le bana le dikgwebo ra dula fatshe ga bontshwa bana ga thusana ba ba kenya mesebetsing ra tseba gore bana ba rona ba toloka ke batho bao ba utlwa bao empa tatlhaiso e tswa oramare gobane rona boruleng ba rona ga re utlwane ke a lebogantama
4: ke bua le mang
7: Wale ndate riche chifa molo lori paka ndate.
4: Ndate gile wile. Le sedi?
8: Na vipi.
4: Mwen tapile?
8: Eka sewa ukwa pili mwusugwa haku kwa oru. Kile kana kwa hili mwuti. Soba sewa kwa hili mwrao. Sito kwa mwari di pile. Hili mwa Afrika mwra. Sibo yi sabacha baru nara.

0: kopanye le ka batsa re bone ya go ye go di dipito tsa rona na ha ona business e ba no mhlomo e ka ga e bula na e se ndire re apart age ba mafiti e me e di betif go tlo go tlo go tlo bona dikopo go pofela nene go tlo bona dikopo re di ka di fikela tsa mo go pofela nene empa re le bonwe le botate re sita ke hula fatshe re pele le ba ke sa batsa ba rona e wa no tsa no ile o tswa tsa ke tswa ni o tla nne le tshwetso le ba le mo se le tsa yelo le mo se le o thwe kwa o ha o beti o tla ane le a tawe le ditshobi o sita go dula fa se ntse le mama o na le ba tsole ba ka na tshebetso e le le khatsa five bana o e ka 1000 di di fa le bona ha ona o le es o business e ba le mo se le tsa sekolo le ka tlhoro ya mo se le tsa eno tshwetso le ba ka di nela le ba tsa ke ile ntse re tuta ka yona ba ke botsa o go ntse le ke se re tsi la ba tsaba ba ga ba di tsantsi le gena mafis ba tsaba ba ga ba di tsetsa di kulube ke tsa di khomo tsa mafis ke ke re go tle magwe e bo ni la ifosa go pana le bana ba lona le ba dule fase ba botsona ba ka ntse ka maphelo bona jonte e se dire di tsho parti di le di tsi ka le bo mafis
1: ntate ke le wi
0: ka ntse bona no
1: ba bere se bere tsola se di re kwa la re kwa la jwala re kwa la re tsetsa
2: khotso khotso khotso mzaki kashela motho motho morato ai ma mzaki re khutleleng morao mane apartheid ihle ai le muso wa rona o re hlo
3: e muso magadu bua le ntate tsa go biwane ka mona ka le di ba nna nna ke blame bona ba tshaba ke blame bona nanta te ke ntata tsebang mosebetsi mme ngata matso ya ka ka leka re ke kopanya ba shanyana mona ba tle ke tloba ruta ka mosebetsi wa welding a enda te ba ba ba hlola ntate ha o ka ba ba le amoya ya ile ngata ho nna ntate tseko ke ba tla ho re ke tsebe weld la go ba go ruta a kho ba bang ba bona se ke ba bang ba bona ke tshaya ke tswa mosebetsi mme ke bana ba e shop ntsena tsa melata ba ime mono ntate shopo ntse tsa bana bana ba hlanga ntse ntate kutsiwa diskanka tsena tsa bona fela ntate ke ka botse mongwa bona ka e mono o tlo ema mo fihlelane ne ila ga ke re o tle ho nna ke tlo ruta mosebetsi wa matsoho e re ha ke fumana e re ha batho ba tla nna ba batla ke lo batho ke lo ba weldella be se ke tseba ho tsena le ba shanyana ba o tla weldella a iketsetse tjhelete a ntate ke re ke ba ka dima motšhini wa ka o tšheseletsa mahala ntate ke re iketsetse disente banna atšhe ba ile ba nlatolela ntate a jeno lena ba ema mane dishopong tsena tsa banna bana ba melata ba tsiwa matekwane ana bo skanka tsena ae ke mathata fela ntate bashanyana batšhabana jeng ga ba batlo ntsha dinala ntate ba batla
1: ntate o llaka sekanka mona o llaka sekanka ntate mona mabedire ke yana le maikutlo a go otlhe o ile bonelela ka ona taba bohlokwa ke gore re kgothatse batšha re ba rotloetse re ba eletse bana ga ene ntse tlhoka batho ba batšha gobane ke ba etapele ba kamoso ba naga ena go sa sa e tlabe le bona ba dutseng ditulong jale re tshwanetse ro ka gotlhegotlhe ka mogore ka kgonang ka teng ge tle re ba kgothatse le bona e tlebe batho ka ro setšhaba ntle le moo ge tlo ba le mathata
4: re keteke kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi fm le keteka dilemo tse 50 go tloa ka la 16 june 1976 ke molelwa
5: Kala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metswana re theowa dikalaneng mmogo le mtswake katšhela e motsho moratuma labone labotlano go tloa gorreng ya bobedi go fitlhela gorreng ya bohlanong soo gagathakwete go lesedi fm

0: Ringo Baleka le CDF FM le shumela mse mhlano metso tsika mara ra ya bone re thawodikela neng ha monate la bohlano bekeng ke a tsepa le u dumela hle o tswile hantle ka jeno ke mang ye o ratang mo tsaletsa tsika jeno ko re happy o go motso se ha monate ke re se khotla sena ha se sa obitse mabitso a batho fela empa ke ho bontsha batho ba ananela le ho ba bontsha le rato kana go tsohle ha senna ke Ringo are Baleka go le CDF FM mabidikile ka ofa jolo v mampizi ke moshana ya bitwang ka mari kana henya Botswana re jolo re a leboga ra bo hlano hantle beking are kenya hantle mafelong a beke le CDF FM dumela
1: good morning tebe
0: le kai
1: ke tlhomela
0: a monate
1: a gore ke se ba tshwana ba ratelang letsatsi go leng teng ka mo le ka plasing ya online how feel le di print e pitsa ga mogela mangwana o re tswa mogela ke tlo go le ne ke go gobosa mahlatsane a tsohe ke fetele ka dikile di ntao ka moka tlo go le ne ke mo le go ntumeng ka mana ka temo le tabe se masela ke ya nna te wena le tebele bye
0: ke le buile sa di dumela
2: wana wa tala
0: le ga ntate
2: hantle le kae
0: repeat
2: a re ke ba tsohe ka mona ka Beltfontein ka mona ke kena ka Themba ka mona ke tsohe le rato tshoute ka mono le re thabile tshoute le ke tsatela ka makhale ma wa le khosi ona mona Beltfontein ntate ba tswa ke Lucas Tshoute
0: ntate ke le buile sedi
3: mo tsamo ra tswa
0: le kae
3: a mo mkena o teng wena
0: a monate
3: o go tsitse ma thabe ka mona ka Park West ka o motswala ke ga mpatswe mo ke tsa ke mo thole ke tle le o tsentse le le tla ha mo me manga ka ka Park West ka mo tsira ha tsuwe le ke kena mo thokoza ke makhala tshabala la tsuwe le ke kena mo le tina sonke le re ntse ke khuma le lena tsuwe ba tsotsa ke mamtena mona le ya tone ka mino mo nnate
0: ke le buile le sedi khotso
4: e mo somela ke
0: ali gandadi
4: ka phela ka mo hao
0: dadi
4: e mona ke tsofa ba latela ntse re ba tswe ba phatine ke re ntate nka ka let's get sa uti matatinyana e o trita mazwe ka mo so pa pa o phatine ke re ntate stone ka po tshile ne ke tete sa mutu ke ra tswe phatine ba u tamba mona le hore ke mo tsofa ne sa e ke tete le ka mo fuma di wa ka ne ke ne tle di tshoma ka mane ka le di putsa ke ntate tshoma o mame di mo o le ya tsere ntla ga itse ye tsene ka mona ka no first mamputi
0: ke ya kokobela mongaka le sedi khotso
5: spono no dinela hle
0: a mona tlega mme
5: e ka go house spono no
0: eh
5: ha ke tso se bana ba latela spono no ke le bo hemo ga ka mane ke motso se mogena motlhokwane phumulong ya la re gannela ha mona dimsi ba maobane le tolla gona ke re mme ma motena ku tlo so tswile ke ga usiwa ka tselane se sedinyana mane phumulong ke ketele ka skool madimane ke le buile hlesimo e motho mogatiwa
0: ke le bole seri
6: ngila mafisi
0: nda delega
6: go le ke tso pipi
0: amnadi
6: go le ke a ke ke ka mala ka ma passing a business brodi ha ide ke tso tsira mo na ka ba bitsa mo ya to mpana di la rantsi ba ka mo ka ide ka fleet ra mo ne tsa se ke le kwa kopile na a di le tsipuru ha di be jengere ye ka mo ka tika no tsade ke tate jack se a buka mo ka tika no tsade tate jack ke tsohle ipetele ka sa bata tsidis ka bane ka mo ke business bro ke mo re mara ke ka mo ka tika no go tsa thank you for no
0: ke le bo mongaka
6: thank you for no
0: le sa di dumela khotso
7: e mo tso
0: le ga ndari
7: o te ra spa ma
0: amnad
7: e u tshwere ga di kae mo ka u te
0: ntate
7: ne ke go pera ga itse ya ka ona be o te ya mo abana mana ka mo fujeng ka kala fa tsinga ba kwa ta fa ntini ke ra hola hola mana o sa
0: a hole ngwana se go melakaletsa mahlono lo akere
7: a ke le bua sona
0: ntate ke le buile o hle ba holang ka jeno ke re happy birthday ya khutla mona ke tla o fa mpho e monnate entle o tlo ke tika monnate
8: re dula re poster kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kala 20 le 21 June Pahama, ipona hatse, mwi ngodisetse o voter. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
9: e khotso khotso khotso mme tswana dikina na maduna ka khofane zone 14 o go kitso se bana ba latelang ke maloko a direke ya sindonia ka mane ka khotso mo thading ke re mema mkhuane ka section nya na le ditsoa tsoa tsoa o bone matshonoko ke re ntate vice nkohla ka mane ka mpumalanga ke re tsoa mo etapelo waka ke ketella ka utsusa nne manyukong le yena ka mane ka na le dikeretsoa tsoa ngwana na mokhutshanyane e ya bebeletsa tsile monate ba kwa tsosa ke nana maduna ka sofala no zone 14 danko
10: lesedi fm le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse 60 a metso e tsheletseng jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tliswang ke kgaso ena e nkileng keta pele go tsa botšhaba ba basotho lesedi fm ke molelwa
11: banonomela shapiwa ba kopangsetsa batho ba lansanse batho ba ka mme a tone ke re mmamokene a tswe kena phamogosino tatelebese a tswe phaka setemola dishabong a simonge ka tswe ke qetlhela ka masang mofokeng ka mone ka thogosa bana ba tsosa ke mme mafunta ka mone ka thogosa tanke ratelaka
12: dumela veli a ke batsosetlhe mona ke tsosa mora wa ka le monto ke kgaitse ya manana ntata bashanyana maloma mafahla ke mathinjane mncolwane o kamane ka matlharantlheng reader parker ba mmitsang tate masapo mo o tsosa ke mme wa hezondu mo welcome straighting ke a leboa sponono
13: emosomogatiwa lekae na re teng mona ke tsosa makabisele mothing bomane betlelemo ke a tsoa phatsime ke tsose morena mori ka thabo mona welcome ba tsosa ke nna mamogabane welcome mona thubedija kanke mso wakhe ke leboa mso wakhe
14: ela mafifi mela dane ga batsoya batho tsosa matume Charles monyela mitred a ebele babuaradi ngwana ramaposa extension tsosa basebetsi mo ka fela ka yellow jersey logistics bagadi ba ditoronto re bosota re tsoa bontate sele chai ka fela ba tsosa ke nna matshwenyego jo mobote ba toronto re entry ka ipapa ka itewee
15: ngwana mme dumelatlhe a kontumelele ke tsose mogolwane wa ka yena ke sabata makgalanyane o mange mtswaxwa ebile o ne a gola matsatsing a o feta ke tshepa a gotse ga monate ga e le misaele sekolanyane yena o kamane ka tlokolan ga tswe a phatsime ke ketelele ka ntate motsamaitlamene yena o kamane ka clarence nna ka dibitso ke tsietsi makgalanyane ka tswaxwa
16: e mona ke di mise batho ba mthudi ka stola bonjere ke go bona batsoe ke tanga mona ka hena ma
17: hola blanja e mo tsomo ratuwa o jwa mona o jwa mo a ye ke sose lazi ngwenya face 3 man ke go tswa mona tswa go tsose jo thome moi dry kwana ke go jo tswa mona tswa mangobe ka telega ka rale msimanga ke mo na rale tswa mo na tswa ba tsosa ke deni a mila sa solveka
9: tumele spona no ke si tetis ba hlima khata melody vision ye ke ga hashtag ha ba tswe ba ke to sa mema binda le epo ke ga tswa mo ga tswa ka ka mo ka ko constata ke to sa mo le wentimeng ka mo ka parisi tukulo so jile daling ke qetelle ka ho lo ministeri ke ga batso ba phatsime ba le tsetsile mona ke le na fela jwa ma fufi se tetse ba hlama ka thabo go ding Virginia tanko
18: dimela mafifi ke tsosa bana ba latelang ke machiro ba le khosi ka le gatswana ke morena Ranthiba ka Kimberley ke qetelle ka sabata thedisi ka monyakeng vessels brown ba tsosa ke masita ba le sandawana ka tlokwa mmakongere tango.

0: lesome le metso e supile metsotso re a lebile goreng ya botlhano re kela ga nako a ka editse mona ke tle ke fetele jalo ngaka lesesa utlwa gore na e beka jeno re tshwaretse difemo tlhompe le sesa e re kodumedise mongaka dithapo ke tsebo
1: mamedi ke a o dumedisa gotlhe gotlhe mo o leng gona teng jaaka lebitso ke phielo ke ngaka ya setso ke ngaka ya moetlo ke tloa ka maane ka ditlhaisong tse matlago le ditlhaisa tsa gaganya herbal remedy ditlhaisa tse fekolang mafutse sa a kokobetseng re sebetsa ka meriana ya bana re sebetsa ka meriana ya batho ba bagolo re sebetsa ka mewatlho ya dithipa e ntse e le gona go gagolola mathata a ka bang teng bophelong ba gago gona mamedi ya rategang tseba gore rona ba gaganya herbal remedy re ipabola ka go phekola lefulo ya lebitsang cancer e tsamaya letlala wa bona wena morakatela ga ke le di a le moentse ngata ke jetse ba mamedi gore motho ya bang o na le ganta beng ena ga ke re ke phekola cancer a tlele mokodi wa gae mola mme mola jale a ntshe kgomo ke ntshe kgomo jale ge phekole motho eno ga ke seng a fola fela motho eno o tla nka kgomo eno a tsamaye le yona empa motho eno ga a ka fola ka nnete ke tsamaya ka kgomo tseng di diteng jale ke bone ba sa etse jalo bana ke gatho konala ba dumelelane le gone mola lesedi fm mola motho e kabang ka nnete a ka ganyetsanang ta wena a ka nnete a tlefela ge betšhe fela ke phekole a tlele mokodi wa gae nnete e sale ge a ipabolang tate ka go phekola gae ba ke na le talenta ga talenta tsotlhe lefatsheng ke ena ya go phekola cancer lesala mamedi a ratang se ka ba dula mono ka mafuano a kotsi ya ba o ntse o folokela ene e telele ya go to ya di-operationeng ganya herbal remedy ke moriana o phekolang cancer o phekolang sala mme ke tlokometse go phela e kotsi yagolo e atile yagolo batho bane ba bo mme mane wena motho wa mme ga e ba ka nnete o bona fela go ya dinakonako ye e telele go feta nako ya gae o e tsebang taba eno ga e ke e o tshose e se e le kotsi bophelong ba gago ke rata gore ko tsamaye o sa thibela cancer eno ga e le teng o nwe moriana ona esekale ga e ba o batla fela go e thibela o thibela mafuana ngwa ganya herbal remedy moriana ba boetsong ka tswe kere le high blood o di beya taolong o phekola segametsela sa masapo arthritis di-alpha asthma lefu la pelo o phekola di-pulse o phekola lebanta ganya herbal remedy phekola di-period pain o bomme mang le baausi phekola diphio le senyasane se itaolang dropo le mathopa seswa lenyako shatsa madi o phekola maqeba a ka gare lona batho ba fokileng bananako e teele o ntseng o sokola ngwana moriana na o ka go thusa gore o be le ngwana ke pheko ya gago wena motho wa mogatlhane bogatlhane botlhe ba gago le a e ba o thone se o galetse go ka phekota itebela gantle fela ntle le mathata a letho o lwantsha h I v o tlo tla phamisa sole seno sa gago sa mmele setse o ba matla se thibile mafu ya seke ya kena mmeleng wa gago ganya herbal remedy ke moriana wa pele o tlatswa o thibela lefulang la pele lwane o etsa go lebe le takatso ya dijo ge na le moriana o bitswa man power moriana ona ke wa bommele bontate batho ba seng ba le bagolo o ne o le o tsa dithupa tsa re tseng thiti bontate bane ba ne se ba phamisitse matso ba ga ba nna go a gana ga ba sa kgona go phetola lekwete le bomme wa ba thusa moriana ona man power ge na le moriana wa banaganya special be ke ntsha leleta silana manua ditlaperi o ntsha lebese o bolaa le go phole kago tlatswa pelo o bolaa lebadi jale o tlotla o thusa ngwana gago mo thibela go ka seke a tlola ge na le diwaso tsa dilakitsa matlhonono kompo ya mosebetsi kgwebo tšhelete legato ke nthabeleng ya sewaso ya oli le ya sesepa kompo e bitswang thabeleng jale ke na le kompo e bitswang mabuse ka ne lele ka meleko e gotlisetsa go beng ba yona ke le baka la meleko e teletse ga e le jala ga o tlhapile ka yona ka nnete o thibetse meleko e yotlhe meleko e tla gokela go beng ba yona ke sewaso se bitswang mabusetsa le sesepa se bitswang mabusetsa futa tlapa foka ba seke ba bapalela ja gefeng ya mone o tlhapise bana ba o le sekolong mane ba seke ba ba setisa thutlong tsa bona tlhaiso tsa diafumane ya aforika borwa ka o fela moorekisang meriana re tshwara dinomorong tsena tsa 073 525 3583 ga o le kamane ka screen se kamane hopis family pharmacy mone o tla ditumana senyane ka kamane ka rustenburg ke teng ka mono ka black mode pharmacy mone tlhaiso tsa tsa boganya diafumane ya aforika borwa kao fela blomfanteng mane ke batho batsho botshabelo mane motheo pharmacy ka mmolong ka mono le fairway se mantabantsho batla ba di-pharmacy velcom creaty mats le containeng ye tshweu le e gobedi ka mono ka menisa senyane ko wastate ke african herbal sotolbeck african herbal medicine mono ke teng betlem bax cosmetics a senyane trinigeng ke taxito pharmacy kwakwa re tsile harry smith kana di fa patela sa bibi cashion case a tinya na ole ka man ka go ke poto thanda bantu mono di teng ka mon ka rent fund dem mo rentere le teng a pa pe medicine station mo no mo ka gona ke itse ke 073 525 3583 ya tinya na ka Manchester ka man ke teng ma go timu di shop ka mon ka Peter Maritzburg ndate e tshe u khotso batho ha ba ne ganya he ntena e bitswang cancer e go tsi batho ba modimo no ang ganya he ba remedy tsikala e ba batla u thibela mafu ane ke ya ba di lenga e tla u tsisa ho ndate e tshe u khotso
0: ke le buile nga ka le sesa
1: ha ba ne mo she
2: ya ha la mo sanfi Ikutile itshisa ho feta pina Bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Puli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zephosa DJ Mfundisi Chikwembuka Mike Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bau tisetsa mollo ho Sunfest Tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefifi ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City
3: Enna papading e tsote hang. Mo bulukia joloka Superfan Spa. Ka di sebediswa tse joloka 2 kg Spa brown sugar ka 39.99, ubuluka 10 rand. Kapa 2 liter Spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 31.99, ubuluka 5 rand. Ditheko tse, di qala ka la 8 fitela ka la 21 June. Ha ke pa isa lete. Spa fela. Hona le dipehelo.
4: Re dula re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela whatsapp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: re mo metsotso ra di bile o reng ya botlhano go tla o re iswe ga tolena le le re kopanya ga mmoho le re ka rwana pele tsona le tsa tiana tsa o ka ngwa mo ke maqhubu a gaso re nkile mo hau re tle re be mona mme o tla nka mo hau re tle re tswele pele mme re tsebele tswele sedi ke tla re go wena o tlo na tefela ko mananeng o hle a tsebele tswele sedi a tla latela ka morago mona mo di matla mpolo ke le wena go etsa hantle o fitlhela re tiana hape na go nyetlang ke o sia matleng ke tsepa gore ha re tiana na go nyetlang o tla bontse o ditse matleng mo ifa makumane le mona a mona le mane o tla ba teng gore ya bahlano re sala madie re mo ifo ba tla tsama ha monate le wena ke o rata ka pelo ya ka yohle mafelo a be ke a hlonolofetseng a monate king music king d music brandon brown barajolo nzinga lawu ka mora mo tla fana mantsha monate o tlo qaletsa tsila o ka tsela e kgethileng ya gaola yaya

bangata ba utlwa bohloko ko latelwa ke mosebetsi ko latelwa ke tshepo ko hloka mosebetsi ko ruteha ebe ba dutse hae ke

0: Otsotetsi SABC News Bloemfontein.
1: Dipapadi menyetla ya Afrika Borwa ya o hatela pele mogatlhelong o latelang wa mohope wa lefatshe wa FIFA e ntse e le teng ka mora papadi ya yona kgatlhanong le Czech Republic moo dihlopha di bapetseng ka o lekana ntlha sehlopha ka seng e leng papadi ya bobedi ya Bafana Bafana. Ho hatela pele Bafana Bafana e lokela ho hapa papadi ya bona ya ho qetela ya sehlopha kgatlhanong le South Korea ka Labone bekeng e tlang Mexico. Czech Republic e hlabile ntlha pele papading ya maobane ka Mikhail Sadilek, mme Bafana Bafana ya hlaba ntlha ka mora ho fumana penele. Ntlha ena e hlabuwe ke Teboho Mokoena. Ho sa le jwalo, Teboho Mokoena a ke ke a bapala papading e tlang ka lebaka la ho fumana karete e tshehla.

0: fumananka hapa dikolo tsa bona data mtao go tlhola taba ya hao ya ho matisha ga manyane mo somong go tlisa nya go ya matisha ka tsamaya le bona gore re ba matlafatsa ke ba se capacity ke ba capacity ke ba tla tsebo gore ba bona gona le bona ga ba dina le taba tshena ba etsa joang go bua nnete ntate ka nna ya ba go bana matisha ga gona bona bonnete ba ntwa le kana le bona bana bana ba imetse le bona go tsiletsana le taba tsena ka mona ba tlamehile ba bona bana ba pasa ka mona ba tlameha go tsebetsana le taba tsa violence e tsala dikolong tate re nkile tshwaelo e ya hao ne re tla bona gore ga re kotlisa matiše ga rona re be ne re ba rute gore na ba dila jwang ka taba tsena tsa bo violence ka gara dikolo.
1: A Dr. Mabuya e re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso ka dibile le tsona o seno ka jeno.
0: Ke lebohile haholo ntate Rabosana le bamamedi ba gao ba letsedi.
1: Yo mamedi ke le tona la thuto profeseng ya presidente ena ke Dr. Mamiki Mabuya. Sena se re fitlhisa pheletsong ya la makumane ya mona le mane go seng gona ka jeno le labotlhano bekeng kgwedi e godimo ya Phupjane fela jalo matsatsi a leshemele metse robongwe. Motlhophisi wa lona ebile rrape o Mokwena, motlhaisi a e bantshane Rantwa. Mpho Mahlaola ke ena a neng a laola kgaso tsa bonnete bao tsotlhe di fitlha wena ka otloloa nna eo ke bile molomo moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe mme sentse ke re fitlhela re kopana nakong e tlang hyper patry. Odimatlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena. Odi ba lwa ke dia wane mweki.

0: le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66. Le tswere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basweu.
1: Ke teng ka arohana le bophelo Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa. Heidelberg, toropo e ka borwa botjhabela ho Gauteng. Moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke tlhagowa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag gwatha motho
2: kgotso e be le lona bana beso bathukara le austhwasa ke maAforika ka mala ka mamafubedu kopale go kgathele legato la pelo ya ka makananelo kopale mo bolelelo gore ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ke ena lerato la pelo ya ka ga o ye montle le ena kgotso e be le lona ke a leboga bana beso ka pina ya Celine Dion Call the Man ke a leboga bana beso
3: yes Call the Man
4: Mafika
3: yes e rutlo re re a mofumana mohala ke o walla metso se ke na mashuma mabedi a metso meraro ka morago ra ya botshelela ke gwatha motho le wena o ka etsa jalo mamedi wa romela molaetsa wa gago re bapale molaetsa wa gago mme dumela le kae
4: Me makananelo.
3: Ha o sa tswile, o sa tswile me makananelo.
5: Ke ke yena makananelo.
3: Eh o bua le thwasa le bathukara o le sedi FM. Wena o kae? O kae wena re bua le wena tje?
5: Ke hae manje ke hlapa ke am 17.
3: Oh.
4: Ka mama fubedu ka mo.
5: Eh ka mama fubedu ka mo na.
4: Ah. E re fumane molaetsa mona hore re letsetse me makananelo ga ga re tlaetsa rwalo.
5: Okay, twasa.
4: Bona.
2: Khotso e be le lona bana beso. Bathukara le austhwasa. Ke maAforika ka mala ka mamafubedu. Kopale go kgathele legato la pelo ya ka. Makananelo kopa le mo bolelelo gore ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ke ena lerato la pelo ya ka ga o ye montle le ena kgotso e be le lona ke a leboga bana beso ka pina ya Celine Dion Call the Man ke a leboga bana beso
4: hey mme wa mo tseba ntate o
5: Ke ntate wa bana.
3: Are ka pina Celine Dion Call the Man. Yeah.
5: Ke le wa o lo hlele nna ke mokata fela jwalo.
3: O ka yena ntate.
5: Ke ne ka ntle ka kwana o tsa dumisa kolo itse feleng.
3: Ah, o taba tse monate. Ha e ona rojo tselele le lefatshe lena le tsebe o rata haholo.
5: Ah, ke le buile haholo nna ke mokata fela jwalo.
3: Ha o le tsatsi le monate mme o sebetse ha monate ka jeno.
5: Ke
3: le bo wa
5: go
3: sebetsa
4: mna tshe. Re a le boha. Ntate o e otla le ka koloi.
3: Yeah.
4: We mametsa ditse ka koloi ntse duma ka ntle ka.
3: Yes. Ka la bo salwe le bo dati ke le gato ntate.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le leng. O tshwanetse ho phethahatsa tse o tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters, same day loan ya rona, e bolela tšhelete ka letsohong. Ntle le ho letsa, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa ka jeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena ka jeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tšhelete. Ho na le dipehelo.
2: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

mabedi ne konke tsipina e monnate e tlanka rough ends no more ke mezozo e mashume a mabedi yana le metso e tsheletseng ka morago ra ya borobo mamedi ke nako ya hore re lo bitsa moruti wa style hore tlisetsa senwelo sa tumelo meke ya ho yena ka pina ya medupi siane are kena le modisa.

mo mamedi ke a dumedisa le ho mema o kena le na tshebeletso ya senolo sa tumelo ka bala mohole na le ntlo modimo le o re le fumanang testamenting ya khale buka ke a mo profeta Isaiah kaolo ke a mashume a mane me re bala o tlo a temaneng ya mashume a mararo ho ya fella temaneng ya mashume a mararo a na le motso le mong me yona ka thusa modimo a re fumane bale ya ka tsela kena ba batjha ba kgathala ba fokola dikwankwetla diawa empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha ba fofa jwale ka ntsu ba matha mme ha ba kgathale ba tsamaya mme ha ba fokole lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la boraro la kgwedi ya batjha mo re kopanang le moprofeta Jeremia a tlisa molaetsa o matla wa tshepiso ya matla a legodimo ho ba kgathetseng e leng batjha ba imetsweng ke tsa bophelo bona re kopana le batjha ba bangata ba kgathetse ba imetswe bana le kgatello ya maikutlo ba sa tsebe hore ba ya kae bophelong bona empa ntumelle ke re ho wena moprofeta Isaiah o re fa molaetsa wa tshepo o re ke nakong ena ha ba batjha ba kgathala ba fokola le dikwankwetla diwa ho teng motjha eo ke ratang hore a ikatametse ho modimo hobane modimo o fa ya itshepetseng yena matla a matjha ba itshepelang Jehova ka hare ho mokgathala wa bophelo bona ka hare ho mokgathala wa lefatshe ba bona matla a matjha modimo phakisa a ba hlibila ka hara ditsietsi tsa bophelo mme ha phakisa a ba hlibila ba fofa jwale ka ntlo ha ba fofe fela ba matha mme ho matheng a bona ha ba kgathale hobane modimo o ba file matla a matjha le nna le wena ho seng hona motjha ya ratehang itshepele modimo ho modimo wa teng matla a matjha ha o sa hlo kgathala o tla fofa o tla tsamaya mme o keke wa fokola hobane modimo ena ke a nang le rona ke ka ona mmina thoko a reng mpatle ka tla tsa hao ho fitlhela sefefo sena se be se feta o teng modimo ya ka o patang a o tshireletsa ka ra dinthontho tsa lefatshe lena a ba utlwagala mmina thoko a phakisa a nhlwibila gobane ke modimo ya tshepagalang o fa ba batjha matla a matjha ba fofa jwale ka ntsu ga ba kgathale a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matlamatsiso a mo galelang dibelo wena ge Kriste morena wa rona amen.

Mamidi ha re lebohe hle re lebohe muruti wa rona muruti Sirei Mafojani muruti wa style ka molaetsa o monate o a re file ngona ho seng ha ka jeno re ya leboha muruti Mafojani molaetsa o monate e le ka nnete re lebohile mme ke a tshepa hore batjha ba rona hona le seo ba ikholletseng sona ntle le batjha bohle batho mamidi ke a tshepa hona le seo re ikholletseng sona molaetseng ona wa muruti wa style. Mamedi hangata batswadi ba o tla fumana hore ba qeta bonyane di percent tsa mashumo a mabedi ana le metso e supileng banako ba etsa ntho ena papisong le bana hangata di percent tsa mashumo a mabedi ana le metso e supileng tsa batswadi le ho feta ba etsa ntho ena gafetsa papisong le bana mme ntho ena mamedi hantle ntle o ka nagana gore ke bana ba dulang ba eetsa ka dinako tsotlhe empaneng ha re se re sheba diphuputso hantle di bontsha gore bamedi diperesente tse masome a mabedi na le metso e supileng le go feta papisong le bana ntho ena etsiwa ke batswadi ke eng ntho ena mamedi eo re bonang e etsiwa ke batswadi ka diperesente tsena papisong le bana mme hangata mamedi rona ka botho ba bothutse re ka nana gore e etsiwa ke bana empa diphuputso ke tseo di a bontsha gore no man e tlile ntena ke ntho e etsiwang ke batswadi haholo 086003084 a ko nthumele le voice note ka speedi mo mamedi gore na o nagana gore ke eng ntho ena e etsiwang ke rona haholo papisong le bana empa rona ha re sheba ka lihlo la nama re e bonagala e ka ke bana ba yetsang haholo 0797585066 kapa 086003084 mamedi ke mo tla mphumanang teng.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Matsheng.
0: Ke thabile haholo ho ba le lona hape le nane le na la rona le monate la bana.
1: Dumela metswalle. Nna ka lebitso ke Hlodi. Mme ke thabile ho boela ke ba lona hape le nane la rona la bana.
2: Le pitse jwang metswalle?
0: Ke a le amohela mona le nane la rona le monate nate la bana metswalle. Na le tseba nako ya ho lesa ho kopa.
1: Mme Matsheng.
0: Eh?
1: Na ke kopa fela ho hlokahala. Ha ke rate ho dula ke hlopa batswadi ba ka sena le saneng.
2: Ka nako e nngwe re kopa jalo ho batswadi ba rona, athe ke nako eo maemo a lapeng a seng hantle. Ke ka ho nna ke melang matswadi ba ka hore ba mpotse seo ke se hlokang.
0: Ke hantle bana ba ka. Ha re mameleng pale ena ka hloko. Kgale kwana, ho ne ho ena le moshanyana ya neng a bitswa Retshepile. Retshepile o ne a rata di. Mme dijo tsena tseo a neng a di rata e ne e le kuku. Retshepile o ne a ena le baholwane ba hae, ausi le abuti. Mme seo se ne se bolela hore ba lokela ho arolelana tsohle. Ke ka hoo Retshepile a neng a sena bothata ba ho arolelana le motho kapa batho ba bang, haholoholo dijo. Ho seng ho hong tjena mme wa Retshepile o ile a baka kuku e nngwe e monate ya chocolate. Monko wa yona o monati ke ha o tletse ntlo yohle. Mme bohle, melomo e ne e dutla mathe ka baka la kuku ena. Ha kuku e se e lukile, mme o ile a pitsa bohle.
3: Hei, ke nako ya ho ja kuku.
0: Mahlo a Retshepile a ne a kganya kgotso ha ntse a mathela ka phaposing ya ho phela. Mme o ne a bua jwalo a se a ntse a seya kuku ena. Yaba o fa ngwana e mong le e mong wa hae selaisa kuku. Retshepile o ne a hloname haholo ha qeta ho fuwa sekgetshwana sena sa kuku. O ne a hlile a batla karolo e kgolwanyane ya kuku ena. Ho bua nnete, o ne a hlile a batla kuku yohle.
1: Mme Masepe,
0: mm?
1: Le nna ke rata dikuku haholo. Ha di bakilwe hae, ha ke bapa le hole le lehae la heso.
0: He, Hloni. O reng? O re wena ha o bapa le hole le heno? Hatshe ngwanaka, ka tla ka utlwa o bua ntho e tsheisang. Fela he, ke se etswang ke bana kaofela. Ha jwale ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale Retshepile o ne a hlile a utlwile bohloko. O ne a batla ho feta tekano. O ne a batla sekgetshwana se seholo. Yaba o hopola dintho tsohle tseo ntatae a iketseditseng tsona ka mane ka garasheng. Mohlomong a ka nna a iphumanela ntho e nngwe e ka mo thusang ho hodisa sekgetshwana sena sa kuku. Retshepile o ile a kututsa ka mona ka garasheng. Ho ne ho ena le disebediswa tse ngata, empa ho ne ho boetse ho ena le motjhini o mong o neng o makatsa tjena. O ne a sa tsebe hore na ke o etsang eng. Mane hukung e nngwe ya garashe, Retshepile o ile a fumana lebokoso le ngotsweng Biganator. Holo.
1: Eh. Mantswana utlwala eka a etsa dintho tse go. Mme seo ke sona seo ke se batlang.
0: Retshepile o ile a bua a le mong ha bonojwana. Ka hara le bokoso leo, Retshepile o ile a fumana motšhini o mong o neng o shebahala jwalo ka sefehla mahe se seholohadi. Mme se ne se haretswe ka terata e neng e hlahelletse ka mathoko. O ne o ena le dikonopo. Le se ho ketsane se etsang hore o sebetse. Retshepile o ile a mathela ka phaposing ya ho phela a tshwere Biganator ka hara matsoho a hae. O ile a sheba sekgetshwana sane sa hae sa kuku. Yaba o pepeta konopo e kgolo e mmala o mofubedu. Kganya e kgolo e ile a hlaha mme ya kgantsha kuku. Retshepile o ile a tsheha ke thabo. E se neng o tla be a ena le kuku e kgolohadi. Empa ke ha o etsahala ntho e nngwe e makatsang. Kuku ha e ya ka ya hola. Se teng fela bohlo bo bonyane bo neng bo eme ka pele ho kuku eo. Ke bona bo ileng ba hola le hona ho hola ho feta. Ho fihlela bo be bo ba bolelele jwalo ka ena Retshepile.
1: Mme Masepe.
0: Mm?
1: Mona. E ka hona le maslamos. Ke bona batho ba etsang ditho tse tshwanang le tsena.
0: Hee, Hloni. Ke ne ke sa tsebe hore le lona bana ba ka le tseba maslamos he ha re ka mamela pale ena hanyane yana fela re tla utlwa hore na ke maslamos ka pa ke muchini wa ntate wa re tshepile na bo hlo bona buile bare
3: he ha tsala njalo
1: yo ke maswabi ke ne ke mpa ke hurisa kuku ene ya ka se ngwena
3: na o itse kuku bo hlo ba gata di kuku wena
0: Le pele re tshepile a ka etsa eng kapa eng bohlo bona ke ha bose bo phamotse segetshwana sane sa kuku. Bose bile bosetsa.
1: Empa yo ke kuku ya ka wena.
0: Re tshepile o ne a genne ka hobane bohlo bo ne bo jile kuku ya hae. Ho ne o se le lefoforotsane le setseng. Re tshepile o ne a sa kgolo sena seo mahlo a hae a mmontshang sona.
1: O jile kuku ya ka.
3: How? Ha ke jala nna ke le mong.
1: O jelletse le ma.
3: Helang, ke jaletse le mohle ba mogabe wa bohlwa. Go ne go dula ge le mmogo ka dinako tsotlhe, ga re tshwane le wena, wena o inaganela o le mongwe. Ebile re etsa tsotlhe ge le mmogo he. Ga go fumana se monatjana, re se isa mane mo go dulang teng gore re tsebe go se arolelana mmogo. E se nthone wena o e entseng, ebile ke e lalele kuku eno ya gago.
2: Ho! Mme Matshepi, ke rata sena se entsweng ke bohlwa. Go dula mmogo le go etsa tsotlhe mmogo.
0: Ee, ya kanane le ngwana ka bohlo bo etsa dintho tse hlolang rona jwalo ka batho. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka yona nako eo, ke ha monyako wa phaphusi ya ophela o buleya. Mme ntate a kena. Mmele ohle wa hae o ile wa hwama ke serame. A tola mahlo ha bona bohlo bona bo bokanakana.
4: Tjebo, ho etsahala mo?
0: Ke ka yona nako ena moo teng a ileng a bona Biganator ka hara matsoho a re tshepile. Jwale o ne a tseba hantle se etsahetseng. O ile a potlaka ho nka motšhini oo ka hara matsoho a re tshepile. A supa bohlwa bona. Hang ha ntate a tobetsa konopo e kgolo e mmala o mofubedu, kganya ile ya hlaha. E se neng kganya eo ya tima. Bohlo a buile ba kgutlela sebopehong sa bona sa pele. Re tshepile o ile a hemela hodimo. Yaba o boela a sheba plate ya hae e neng e dutse tafoleng. Ho ne o setse lefoforotsane la kuku le ne le le lenyane le hore le ka jowa.
1: Ke ne ke batla segetshwana se seholo sa kuku. Mme jwale ke mona ha ke na letho.
4: Ai man, re tshepile. Se ra ke sona se etsahala moraka. Ha re dumella meharo hore laola. O kutlwa bona ke neng? Ho arolelana ho bohlokwa, ho batla ho feta tekano, ho ka lebisa ditlamorao tse mpe ngwanaka.
0: Jwale re tshepile o ne a swabisitswe ke diketso tsena tsa hae.
1: Ke maswabi ntate ka ho ba mehao.
4: Ke a utlwisisa. Empa ha o tsebe hore ena ke thuto eo bohle re lokelang ho ithuta yona. Se ke wa hlonama hakanakana ngwanaka. O sa na le lefofegetsanenyana le sentseng le seletse mane. O nkutlwa rona ke re moshimane.
0: Ka opanya ha leihlo ntate o ile a supa lefoforotsane le ane la kuku ka motšhini ona wa hae wa Biganator. O ile a pepeta konopo mme kganya ya tswa mona motšhining. Ya ba lefoforotsane leo le hola ho fihlela e ba kuku e kgolo. Ee, re tshepile o ile a tona mahlo. Ho ne ho ena le kananelo pelong ya hae.
1: Ke a leboha ntate.
0: Hang ha re tshepile a loma kuku, mahlo a hae a ile a ba maholo. Lo ona ba khuri kwenyane ke nnete ene e le monate bana baka
1: mmatsepe
0: ba le rona e fella mona ha re tya neng hape kana ko etla ke a gona hore bo hlelile yana tefelwa ke o mamela pali ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo le kananelo le hlone pali ya ka jeno ene e bua ka moshanyana e o libitso la hai ene e le mang
2: e bua ka re tshepile mmatsepe
0: Ke se o re tshepile aneng a se rata o feta tsohle.
1: O ne a rata kuku mme Matshepi.
0: Ka mora hore a fu segetshwana sa kuku ke mme. O ne a kgotsofetse.
2: Tjhe mme Matshepi.
0: O ile a etsang?
1: O ile a batla ho hodisa kuku eo ka motšhini wa ntate wa hae mme Matshepi.
0: Na seo se ile sa phethahala?
2: Se ile sa phethahala. Le ha feela se sa phethahala ka yona nako eo mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phethele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phethele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
5: tsama hantle mme matsepe
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: melang ke nna Karabo ba ntse ba ska Isaiah go di social media platforms go TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba o tla reng e tla ke qoqeleng mpapaza ya taba today ke na le Sbosh rakgadi wa ma 2000 go le City FM 88.4 go lenanehong la itlhabolle
1: ha se mohe mamedi ele shumele metse robedi metse tso ka mora hora ya le shume ere mamedi ke utlo hore na ebe ke eng tshwene re ka jeno witsipang hore ei kana ko ngoma mamedi bua ntho ei e kana man ha o ntwe no u bule ngano u bule pela bana ne se ntse tsamba yang go tsebetsa bana di utlo so u itse pa ntho jo o sa le fela ntse itse pa o le mongwe le go bana ba ba utlwile ntho ke buileng o tsama di nene ne ntse ga gman a sa e ka nna ba ba utlwa ke mpa fela ke sweet ba re wa tsebo ba utlwile ere kutlo wena he mamedi rena ke ntse ne o ka jeno o ntse ngwe itse pa o re hai hai le nna mare go ba ne ntle sa ke
2: le go bia ka ya business ke etsa so ka kopo ka mola e jola kere ke tsela ba mosebetsi ke fosta ba mosebetsi bo eng so ke qeta wa gela mosebetsi ke ka kopong hi man ke be ke bona I think sometimes like sa ke di le mogwe wa tseba as a domestic worker motho o tla ba itse employer o tla ba itse o batla motho wa age itseng so a ka bola age okay fine ka kgotla ke ka tle ka bola age ka ke le age I but to hear as usual but later interested go talk. So all along that the Greek work a group in a way libo aushua kina group in way about aushua so kiabu hey what's my hey what's my name group kore kore kare bashaya kipoke ba post this is 70 like kaba shashaka haba a ke bona ba sankagane the wicked ke tatile ka tsenta ko go itse keng basadi ba rarang ba tsela ka ba bua basadi ba ka ba bua after an hour ka gutla ha ke gutla ba ba le boki ka thola ka ga kopu ka bona e le di emoji tsa go tsena ke gete why ba ke ba tsea ke tsaka posta mosebetsi ha ke re apps batho ba tla ba tsaya voicenoteng ke buile ka bone o gopole batho ka kopo ba 60 e le ka nkaga lefatshe metse wa kena sere ke tlokele mosimaka ke re ketse ke re ke a shashwata ke shashwata ka gaolola kate ke shashwata ka kwane ya ba le bona ba gudlane ke re bona besego ke e ntho ke ka etsa gore ke kore ke kare ba ka sele ebe ga ba utlwa voicenoteng ba ba le boekele thuti ya ke nan ke swaba e swaba gore swabo
1: o tla tswela o tla tswela o tla ikutlwa e kare ke a bona mamedi ka go ka etsa ntho kareng delete for everyone mare ka nako eo ba se ba mametse e ka go ka etsa delete ditsebeng tsa bone ga o tsebe
3: yes bosh o shapolwang bosh ane nao shapo Sbosh man ei na Sbosh man ke gile nka yetsa fela bile go ntse ke sa gole ka je ko ma ke ntwa gale man a ke ana hore ngile ka boja man ke bona ka bogakantsi ka kampatse pedi Sbosh ke bona he ai a ga bsi bu mola motho o papa ma man ke bona ke batla go ithusa ke lo ntsha metsi ya ke nna ke bula ul drop a o ke tlatsa Sbosh ke sentse ka mo ka petsana re danko
1: wa etsa diaparo di bile metsi sengwe o tsowa bana se ba bone o reng ba bangwe ba utlwa ba tsoswa ke letsukanyana gore magae man
4: hi mamale bonki hi o na le gore qabola ka nako nngwe o na le shope nngwe ka ane ke a dijo ke se nna o bitsa ka lebitso mwana velkomo mwana belisimane ga e ke a utlwa gore ke bipetsana ka ga ke tlo imasa ka ntsha sane se silente sa a ke kata ka tshentsha line le ke le ka yona ka ya ka line ka tso ke setse batho ba ntse ba hetla ntse ba mmoga
1: ha o ka tsotsa ka line yo e ka nqane o ba makalla ntse ba etsa jalo bo khutla hape hape o ba thusa le bona ho nga mmare ka ha le tle kwa na ba sile le sona e mashuma ba bejana le metse mi raru metsotso ka mora hora ya le shome e re ke utle ka mona ka mohaleng ke na le mang le sedi dumela
5: ke tene kae mama ni boyi
1: a monna te wena ngwa deso
5: mama ni boyi ntena ya o se ba phone e bohloko ke ba gago ke bana ba motho jwale bana ba babedi re se ba eno e mong re go lokela hore re montse mo nhang khono wa rona go bane mo ga hai ha ba tse ha re kena mo hang khono wa rona le rona ke ha bo rona hanthe phone e kene ho yena hantle ha se a se enwe ke tsa itseng ho bua le yena aba ithulela mamela mamela e teketello mani ni abotsa o ye vouthetha nobani wa uta ha go ye vouthetha nobani yo di thontse ile ntsa ntshwara go se ba phone mona
1: Ya ba mongata ba utlwile.
5: Ya ba utlwile mongata. Yo.
1: Ene ho bua nnete bana ba motho ga se bana le rona. Ya etsa hala.
5: Eh ya mama le bong ya ke ho tsagetse ka ntlo ya ngkhono.
1: Eh.
6: Ya ba go lo celebrate la CRC wa go pula o tshwagala memorial service day. Ke nna o ke ka araba thu mo se mo se mo tsamaisa mo se some down le mo se ntate mo se Yo ya lo ke gona ba re mana la go wa mo thamodi. A se ga mana le go wa a se ba le le tse ruri. Ha e mo khatala wa ke. Yo ya ba ke go le. Ka araba ba tsama ntsedi. O tsamona mo thing. Lona batho ba batho problem ya lona ko go fela le qhabetsa ntho e lengwe fela ya go le kgona go mamela le kwetse maga a ke sheba ke fumela gore batho ba mmakale bante yo ntate ntse mdau le ntate mosebenzi ba le ntate mosebenzi jwane ba re yo batho ba batho le ge kgatlhela nna ke fela ntho e lengwe ya go mamela le kwetse maga a go a sheba ke nna robetse yaba ge tsheile go theuwe ya ba le nna ke itlhabetse tle tshoni tsaka di sa ntshe mama le boe
1: jo ai tshe
6: jo o mandela nna ke fela o kwetse maso ka nako o ke robe
1: Oh nana ke le buile skisi.
6: Thank you
1: my girl. Eh mamedi ayayayaya. Mola le tsatsi le ka tshabala ba la dikela ra utlwa ditori. Kore dipale tsengata tse fapaneng. O gore ke utlwe hape ka mo ke gotlhele ka moda ke utlwe.
7: Hello Bosch. Yo ska ba bua taba yeno. Nna ke hopola kana go ngwe ke ne ke botshetse ke la mwana ha rona wa mushimane itsa ke le mono jwale busiwa ke phapa mwana ke tloetse slopemere yo nna ga ke ya gardeni mola ke re ke a tseba se bula pela festere yana ga ke ya mono ndare ke betsa gardeni papnat ga ska sa wajala an ga si pulele ke nna ma
1: a o batla ska tso tso bona jwalo wena ga itsedi yaka
2: tumela sposh le kai sposh
1: nnate
2: o bua le motlaka le bitse ka mana ka le print jale ona le ka tsa tsile le link leng ka ka ke tsa mabogo ma masego sekile mmane ya masego e be lo re tsa mara se tsopanyana he ka pele ka mona ke tsopanyana mara ha ke tsebane e molomo ya ma ya ntle ho na re batla ka mara ka mara ho na le se bakanyana dipaki mo so ke be ke ntsha mo ya hela no se tsala gata la ka utlwe mara ho khang e mahla kwa na ka ho na le motho a printse ke mona mo lo re ntle ka utlwa ke ka wile flex wa tlo bontsha ho ke a tshe
8: Hosses Bosch, Lucas Bosch, Juna Nasikis and Cookel. Sikis a Huatamo to Pujit. La Hanti Huatamo Chits and Sikila Shell CDFM. Kailasha like a Kupunyanto. Hosses Bosch, Takisosaba. Osisava Tika, Hilang. Takisosava's Bosch, Kusmava's Bosch.
9: Hey, Mamma Nibunji. Ubuela mama go ya mogoya ka mona ka di Facebook hey ho rata ho bua ho mama ne bongi ya ba ntse re bua ka motho ha ke re ka bona a tsena ka re hlile ke bua ho ba neng ko bona ke le maka ke swabile ke le mosebetsi kana go yo motho re ne re mo kakata re bua itsa sa saha ka ga ke hlile re bua ba ho bona ke ne re sa mo bona lo mo bona
1: I love it.
10: Jo nas boshi, ak so hlele ke ntwe monate jwalo e bohloko. Bona, sekia Shoprite mme ke tatile, akere jwalo mona di TikTok wa bona batho ba ntse bang ka dijo ba tshela di trolley mme ke competition ya bo 5 minutes. Ke thola message he, kanthi message wo ona uri ho se ba le mme o tata. Ona uri di price di thowile ho tloa ka 8 ho fihlela ka 10 ya ba ke nana mme ke lo ke ho tlhikilo ka dijo ho tloa ka 8 ho fihlela ka 10 bo se ke ile ke tatile le ngwana ka ngwana ka ke practice ho ka tlhoka mo ke practice ka nna ke tse ke practice ke go tsi dete ke ke tsa tsene ke tsa tsena bo se ke fika ho tle o sa wa se yeno ke taba go fa di price di nyulu di thowile for wena ke tloa ka 8 ho fihlela ka 10 jo ke ne ke tswe mo ke swabile ka Shoprite nye ngwana ka gagwe yo yemwe ena ba buyo
1: ka tswa ke sa dilo go se bosh. Ya ne ho se bale o iqetile. O iqetile mogotsi ao. A nna nka tswa ho yona ka ya ho yengwe ka lo reka ho yengwe ba le mona se ba nshebile ntse ba mo shebeng o nana na ho tlo fofa ka trolley. Ba be di ke le buile hle. Ke yona ntho ne ke batla re etse gore la bohlano la rona e be le bobebe matsatsi a mang re ke re tsheye fela ka dintho tse re iponang e ka re ne re le dithotho ka tsona ga re di etsa re tshee ka tsona ntho tse jwalo gobane mamedi go tsheha diphuputso di bontsha gore go tsheya fela mamedi go thusa gore e gatello ya kelello kapa ya maikutlo e theohe ka di percente tse mashume ya mahlano ka ofela mme ke ntho e bohlokwa yeno re tlokena se khutlwaneng sa rona sa bophelo wa kontumele mabedi ke unkele pina etla ka spirit le tornado ba re dalibuye

0: o sale teng, mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM, ha e keteka dilemo tse 66. Le tswere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le bophelo Lesedi FM, bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM, ke molelwa.
2: Mamedi e leshome le metsi robo metsotso pele re fitlha horeng ya leshome le motsomong o ntse a le teng moeti wa ka Mme Musa Nhlapho re shebile taba ena he mamedi ya letsatsi lena le kapa matsatsi ana kapa beke eo ka yona mamedi ho rutwang setjhaba tshebediso empe ya dithethefatsi ke tsena mmoko taba wa rona selemong se e be kofeng
3: ke a leboha ba mamedi le mme Bongi selemong sena theme ya rona e leng yona mmoko taba Rere, hobane re kgathetse ke di-substance, re kgathetse ke drug abuse mme Bongi. Rere, ha re stopeng, ha re thibeleng hore dithethefatsi di sebediswe. Ha ebe o le ngwana kapa o le motho o moholo o soka o starta o qadisa. Re kopa selemong sena rere ha re seke ra starta le o starta. Re seke ba ra leka ra iphumana re kene molekong ona wa substance mme Bongi. E nngwe rere. Ha akere ha o so di sebedisitse re ke ba ga o lahlela ka thoko re ha re se ke ra ba stigmatize batho bana ba iphumana ba di sebedisitse ka mabaka re sa tsebeng re ba thuse re ba tlise ha o finyana le rona re bone re ba thusa jwang re se ke ra ba bua hampe ga nna ga ba bitsa ka mabitso bane ha o le jwalo ba qetela ba bona se se batho ba sa gathalwe re ha o so qadile o so le ka harateng re teng re ta o thusa ha re be le mamelo ya ho thusa mara re prevention mamani Bongi ha re se ke ra qalang hore ho kena dithethefatsing ke moleko o thata hore o ka utlwela jwale ha o so ka o starta haholo ha o leng bana re bua haholo le bana ba dikolong hana jwale ha o so ka o starta mamani Bongi ska ba starta ho hang ha o ska ba ba le ntho e tla o kgahla hore o starte hobane o sebedisa dithethefatsi ke ntho e bohloko haholo mamane Bongi ke a leboha
2: go na le taba engwe bohloko o e buileng ya gore ba seng ba kene re seke ra ba nina re ba atametse gobaneng ga re ba nina re tlo etsa gore le ga ebe motho o batla thuso a seka ba kgona go atamela
3: gobaneng
2: re sense re ba beya mabitso ke ratile taba eno ga re shebe dithethefatsi tse molaong le tse seng molaong ko re tlhalosetse re bua kang a re bua ka ntho molaong le seng molaong ga gola re fitlha nthong ya dithethefatsi
3: ga ke leboe mamane Bongi ga re bua ka dithethefatsi re na le tsena tse re reng di molaong dithethefatsi tsena tse molaong ke tse dintsa meriana e re fanang ka tsona dipetleleng mane le ditliniking ga motho a kula go na le tsena tse re di bitsang tse fodisang di-pain di-pain killers ke dithethefatsi tse legale re na le tsena tse di fuwang batho ba rona ba botlhoko ba kelello di-antidepressant tse ding ke tsa anxiety le tsona e ntse le dithethefatsi tse dumeletsweng re na le tsena gape tsena tse reng ga o na le mathata gopola mamane Bongi ga re bua ka mental health re bua ka ntho e golo o tla fumana gore motho ka nako nngwe o depressed o na le stress o le a yangakeng mme ga a fitlha doctor a mofa dipilisi tsa boroko ga a phomole ke tse dingwe tsa dithethefatsi tse re dumeletsweng gore re ka di sebedisa mamane Bongi ka nako nngwe ga tshwanela o lebalela ntho tse tshwanang le bona bojwala go na le bojwala bo dumeletswe mara obane ntse ke tlo bua mamane Bongi go na le mona mo re buang gore jwale ka bona bojwala bo tlhaga gape ntse le sethethefatsi se seng hantle jwale ke tsona dithethefatsi tse dumeletsweng gore re ka di sebedisa tseo re be le tsena mamane Bongi se re reng di legale tsena tse sa dumelwang and-e tsena tse re bonang gore ke bothata bo boholo mamane Bongi setšhabeng sa rona re na le cocaine le a seba gore bentse le bua ka yona ditabeng monana ke e nngwe ya dithethefatsi tse re se re di bona di fitlhile ka lefatsheng la rona di sebediswa golo ke batšha ba rona mme ke dintho tse sa tshwareng maphelo a bona gantle mamane Bongi re be le bona bocat he dingata mamane Bongi jale ebile o sena le sena le bo mambitso bana ba go na le tse o thweng ke bo dindanda crystal meth go a kopanywa mono mamane Bongi ga re tsebile gona go kopanywa eng ke dithethefatsi tse re reng tsena ga di a dumelelwa mme re kopa tshwetswe ha ebeneng di le teng bana ba rona ha ba tsamaile hole le di thitifatsi tsena tsetlo senyang bophelo ba bona bana ho sebedisa di thitifatsi ka nnete ko gaula bophelo ba rona ke a leboa mama ne bongi le mama medi haimo
2: ya o e beile taba memosa jone ke le motswadi ke le mohlokomedi wa ngwana ke le tichere ke tlo mmona joang ho ba badula ba itatola ka dina kotsohle e bile ke kaka mogwa bona ba tseba ke bone ka reng ke ntho ba itsebang ho itatola
3: thank you mama
2: ha o le motswadi o le mohlokomedi wa ngwana o mmona joang hore ngwana yona ho sona le ntho e qadileng e fosaitseng
3: mama ne bong ke batla o qala ke re ho batswadi ha re be metswalle ya bana ba rona hobane ha o le motswalle wa ngwana hao o tlo gona o bona ka pele ha ebeneng a sebedisa ntho e certified empaneng ha o sina setswalle o sa dulule ha o finyana le yena ha o tlo bona le ha sa qadile hore ngwana ka jwa le o qadile ka di certified o tla fumana hore ngwana ha ebe le ngwana ya dulanga thabile mamane bobongi o tla bona jwa la sa a ikwaletse a isolate a sa tsaba batho bane kana ko ngwa ke ho fapana rona o sebedisitse certified sefeng se ding di ba etsa hore o fumane ba bona ka language ya bona ba hai o fumane motho a tletsetletse ko senki motsiare ke mantsibua ha phumole ke ka ho kana ko ngufumana ho thumuthu jwale ke yo bile le mathata o bane o sebedise certificate sena simoetsa be hyperactive o dula ya udimo o bale energy ha ile ngwana ha o mama ne bongi u tlo bana ho ka nnete mara mona ache thabiso ka nnete ha isale thabiso ke motsibang bona le nthonyana behavior nyana bo tshintshile emo mama ne bongi ha sa hlapa jwale ka motho a tlwa itse ngo hlapa wa bona ho ha sa itlokomela ha ile ngwana ha wa bona ho mara mona mathata a teng mama ne bongi emme o rena le tsena hape tse ba di sebedisang ba itlhaba ka dinale ha ile ngwana ha mama di bongi jwala ka kiboletse hore ha re beng ha o finyana re ba bona ha hlapa wa mona hore mara thabisona le di mthotsenya di scratchenyana bona le ntho seng hantle ka yena ene kana ko ngo mama ni bongi ha o selwe se utafumana go ngwana o ba o ba kelelo ya lahle ba bona di nthotse ba batho ba bang ba sa di boneng wa hallucinator wa ba le delusions wa kopa kopana nene ngo ka balwana nene ngo sa le di ka go depressed wa bona hore mara mona ka nnete hona le bothata mama ne bongi jwale nna ke kere le ha o wa bua le yena ka noko ngwana o tla fumana hore ha sa gona le bua hantle ha o tlo rona o ntsa reng ho bana jwale ntwana e sebedisitseng e moetsa ka tsela ene ya leng ka yona jwale sekolong ha le matishere ntwe kgolo hape ba o tla bona ngwana enwa ha duli say kana ko ngo tla fumana hore ha sa duli say jwalo o hyperactive e mong wa go bala ka classing wa bona gore mara thabiso ene o dula go betse ha o latile di santwana hantle wa utlwa go e motho enwa bothata ba ha ikore hona le ntwa e sebedisa mama ne bongi bana ba rona re gona ba bona ka pele ha ile bana ba hao finyana mme o entse setswalle le bana ba hao o tseba o bona hore normal behavior ke ena e abnormal ke ena jwa le ke re ho batswadi shebang bana ba rona ha re be batswalle ba bana ba rona re tle re tseba ho thiba godumo dumo ena e qetileng bana ke a leboa mama ne bongile ba mamedi haimo
2: ke metsotso e dulang hantle ho elishome pele re fitla horeng elishome le motsomong le sekoto pele re fitla horeng ya leshome le motsomong jwale hona le ntho engwe e qakang mona mo tla fumanang hore jwale ngwana ha o yo motsebang ke yena o ibuile hanyane taba yeno ngwana ha o motsebang ya ithatang yo ka dina go tsohle wa tseba hore ha batle manala ha batle moriri ha batle ditedu o dula hlapile ka dina go tsohle bentho tseno ka ofela dia feto wa jwale ke yo sana le manala matelele o sana le miriri ha sa batla ho kuta ha ile metsi ona ha batle le ho apa ona
3: thank you mama ne bo
2: ebe ke eng se etsa ngore ngwana a fetuwe ho fihlella boemong bo
3: mama ne bongi jwale ka ke buletse hore substance ke ntho e bohloko substance abi ke ntho e bohloko e fetulang bophelo ba ngwana a ke re jwale re o sebedise certificate se me o sa ba o ba addicted ha sa khona ho phila ka ntlo sona jwale ha sa bona le bophilo bo ka ntle ha sa bona le bophilo ke nna nthone ke bua kere e gaula bophilo ba ngwana di tshutsa ngwana di a gaoa ho ba jwale ha sa ipona ile motho ana le ditogo ha sa ipona o sa bona certificate se ile sona ntwe e e leng yona ha sa bona bophilo ka tsile e batho ba normal ba bo bonang ka ntho e mothusang ya bonang hore ke yona
2: e le bophilo ba hae
3: ke substance ke ntho e nae sebedisang ke ka ho mamane bongi kireng ha ke bua ka bana ha ke fitla tabeng eo ebile ke ba emotional mamane bongi bane ha hona ntho bohloko jwala ka o le motswadi o na le ngwana a sebedisang substance o ha o tse buqetela wentse jwang kore ha o monate ho fumana ngwana le ka tselawe jwalo jwale ke yona nthoni ya go o fumana sithithifatsi sena ile yona ntho a itswageleditseng o yona ke yona e moratang ho feta ha sa bona bophelo ka tsela e batho ba bo bonang ka yona jwale mamane bomi ke tsona dintho tse utlwisa motlhoko ngwana o qetella e sebile jwale ale addicted o sa phela ka yona nthwena ha hona ntho engwe yo a ka e sebedisa e se le yona fela o qetella ebile a sa sa sekolong o qetella sa bile e le ngwana a etsang dintho tse seng hantle mamane bongi ba qetella se bile ba utswa kore ba lwana ke ntho e seng hantle mamane bongi jwale kere tswetswe batswadi le bana ha re thusaneng ka nnete di substance ha di a loka di senya maphelo a rona ke a leboga
2: Mme di ke a tshepa hore o ntse o ikutlwela ditaba ho tswa ho mmemosa mona. Na o na le potso yo batlang ho e botsa mmemosa. Mohlomong ho na le tshedintsa dintho tse o dielellwang ka ngwana wa hao, ka motswadi wa hao, ka mme wa hao, ka malome, ka rangwane, mme o batla ho botsa mabapi le sehlose 086003084 o ka re letsetsa mme di re utlwe ho wena 086003084 ke mo re dutseng teng mamedi me re bua ka tshebediso empe ya dithethefatsi re letsetse mo mamedi o botse mme a santsaneng a le teng ka kwano dipotso tsohle tse o batlang mo botsa tsona mabapi le sehloho sena seo re se tshwereng ka jeno buisana le rona ha re shebehe mmemosa ebe ke difeng dintho tse o sangkha dihlophisitseng bakeng sa letsatsi lena le leholo ha hulu hulu re shebile bo batho ba dulang mapolasing
3: ke a leboa mamane bongi ka potso eo jwale ka ke tswa lefapheng la bophelo bo botle re na le di-clinic tse re di bitsang di-mobile clinic ke a kgola bamamedi lehlola le di bona dikoloi tsena di gannwa ke manese ba ya dipolasing ke mane bo ba kgonang hore ba fitlhelele batho ba rona ba dipolasing hore ba ba thuse ka mathata a bona a ba nang le yona mobile clinic eo e tshwana le clinic jwalo ka eme e le facile e le clinic ke clinic e yang ka matsatsi mme ba ya ba ba thusa ha motswadi a na le mathata a bona go ngwana o na le mathata a substance kapa bothata bo bong le bo bong clinic eo ha e tlile jwalo ka matsatsi ga tseba hore ba lo thuseya engwe hape mamane bongi le ba mamedi ha imo re na le nthwena re etsang ya hore re isa disebeletso mo batho ba leng teng jwalo ka ha re na le calendar ya health wa re ho na le nako e re nkang dintho re ya disa di-services ho batho ba hole re fihla re hloma ditente mo mamane bongi le ba mamedi ha mo ka gola le hlwa le di bona re bitsa batho hore ba tle di-services ke tsena di tlile ha o finyana le bona ke dintho tse re di etsang ene mamane bongi ba thaba haholo ha ka jeno ka nnete le ntse le re fa le sebaka sa hore retle re tlo bua ka dintho tsena tsa substance dintho tsa bophilo bo botletse amang batho ba rona hore re nne re bue le batho ba le ba hole ba utlwisise hore re teng re kgona ho ba thusa mme o na le matsatsi e re kgonang ho ya re lo ba thusa mo mobileng teng ho le mamane bongi ke a leboha haholo ka potso eo
2: Ha se mo he mamedi e re nke fela ba mamedi ba babedi fela mme wa ka le Sedi FM dumelang
4: go bo ke motwana mo West Nigeria ke le Sedi mo
2: eh
4: ke a le boa ke raga di mo ke ntse gutla mo kokona wa TikTok
2: eh ya ga itse diaka
4: eh jo re tsore mathata mwana lapeng ka mathata ndi ya le nane nana re hey Fazima, bohloko ba rona gore ho tsane ho kwale sediba sa motho tsena di kentang ka hore la ha tedi ene ka mona di kena baneng me go bona bohloko ba gore ha ka kwala mo di tswang teng ka hore le South Africa di ka ri bullet ho hle ai di rutisa bohloko ka nnete
2: eh ya ga itse diaka
4: eh ke yona ntho ne ke bona nna ene fela ka hore le ha tere le ka mong ka ha o ni ser ka raiza o ruthi ba ka mona ka nako ngwe ha o di bone jalo ka au tsanda tsalo sa mono mwana boruna ba jwale peo yena ya mila ka mona go sokola re go bolawe mo tla ganteng gore go ska ba ke ska ba tsena go hanya ka ba mila ke ya le bo mwana tsuki Patrick Mpana ka mona ka West Nigeria
2: ke ya le bo ha hlangwane so mame di dumela. Hello
5: Zbosh.
2: Eh ya hlangwane so
5: gatelle ka
2: riteng.
5: Yes, boss. Hey, I kona taba ye ya di tshitifatsi ya boss ya me youth ya South Africa ka tsile makatsa. Ka tsile makatsa ene hey, ke bona e ka re tlo ba le mosebetsi o mongata. O re re le ke ho lwantsha because jwale tshe ke bona nna o ya ka kutlwisiso ya ka.
2: Ga itse di ga ke le buile o fa.
5: Okay, thank you, boss.
2: Ke a leboha. Eh hlakile hore boholo ba batho hlile memo sa ba gathatseile haholo ka batho ba batsha. Ebe ha re phethela mohlomong mo mamedi ya bang una le bothata bo tsena ba ngwana. Keletso ya hao e ka ba ifeng ho yena.
3: Ke a leboha mama Nebongi, ke a leboha ba mamedi hai mo, mme ke a leboha le ba mamedi ba letsitseng ngwana jwale. Mme ke a thaba ho bona hore godumodumo yena re tlo etshwarisana re le setshaba. Hobane ka nnete bana ba rona ba fedile ke dithetefatse. Re na le ditliniki tsa rona jwale ka mme ya sa butsitse rona jwale ngwana hana le bothata ho etsiwa jwang. Re na le ditliniki tsa rona mme ditliniki tsa rona tsohle South Africa mona ba mamedi. Ya ha hona le bothata ska ba tsaba ho ya ditlinikin tsa rona manese ya teng bo doctor ba teng mo di social worker di teng di psychiatrist di teng re a thusa hore ha ngwana a na le mathata. Re bone hore na re mothusa jwang re mo referela jwang di services tse ding hore ngwana a qetelle a thusitswe mme mama Nebongi ke batla hore ha re thuseng batjha ba rona ho bane ntho e bohloko ke hore ba tshwantse ha ba batla ho thuswa haholo ha re bua ka ntho ya rehabilitation bane ke ntho e teng re thusang ka yona ha re ba thuseng hore ba amohele hore ba na le bothata ho bane ka nako ngwe mama Nebongi o tla fumana gore ngwana o na le bothata rona batswadi re batla ho mothusa mara jwale yena ha soka dumela ho thuseya re tla dula ntse re sokola jwalo ka bone re tshwantse re ba hlabolle mama Nebongi jwale ka kitshulo kere ha re se ke ra ba lahlelang hole ha re ba beng haufinyana le rona hore bane ha ba se ba batla thuso re tsebe ho ba thusa mme kere re teng jwale ka lefapha la bophelo bo botle jwale ka se ke buletse disebeletso tsa rona jwale ka lo di hospitala re teng mono ho thusa mme ha o ka ba le mathata ha ke hopolo go ka ba le mathata mama Nebongi jole ka se re buile tsena re sechaba se setso tlohong sechaba sa rona tlohong re tlo le thusa ho bane ka nnete yena ke godumodumo e tlo qeta bana ba rona ke leboha haholo mama Nebongi
2: ke lebuile haholo mme Mosa re ya leboha ka ditaba tsa bohlokwatse hore fileng tsona modimo o boloke hle o fihlela re kopana hape nako nge tlang mme re leboha lore ka dinako tsohle ha re o hloka o tla o tatile e bohlokwa taba yo re ya leboha
3: ke ya leboha mama Nebongi le mama Medi haimo
2: asimohe mama Medi re ne re buisana kwano le mme Mosa Nhlapo mme Mosa Nhlapo mama Medi ke mo hokahanye ha o tlwa ho tsena tsa dithetefatsi haholo tse semolaong le sebediso empe ya dithetefatsi mo le mafu a sebedisang dithetefatsi tse ile molaong bakeng sa hore batho ba fole mme o ikarabella mangaung re lebuile haholo mme wa rona mamedi hopolanane o lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano ho lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives
6: la bohlano le leng le leng go renya borobong ho seng o fitla ho renya le shume le metso e mme le se bongile sonoto
2: hodima hlong hora ke ya le shumele motsomong tshebeletso ke ya le sedi ya le khotla la gaso la Afrika borwa re ballo ditaba tsa hora yena ke Kenny Mudupi.

0: ya.
1: Ke yona monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e gotlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% disolong tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela, di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe, 10 kg ya Red Brand Maize Meal ka 59 ranta fela, di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe, le value pack ya maleiri kapa di pens tsa Huggies Gold kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort ka 119 ranta e le nngwe. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Labohlano le se boingile sonomo.
5: E le shumele metso robedi metsotso pele re fitla horeng ya le shumele metso medi e re ruto rena ke bo mambana ba ngola mamedi pesa na mane ke ne ke onketse pina e monate e tlanka sem di pania pel le buhle bare shela ha ruto rena ke bo mang ba ngolang ka mona.
6: Ke ho hola mudulela thelejane ha bo ke mamupe mona matatiele kopela ke nna thobeka mona qala be matatiele ke ra hola bone tseding sengata matau hula
7: mawe ne bongile kae ngwaneso re teng ke ikopela ke hola tsa tsinla ka jeno ke dikeletse mollo mona Savannah City monana ke a leboa ngwaneso ke tsa le motsengata ngata ke a leboa
8: mama ne bongi Hosana Bosch ke palsa di direkse ka Lady Brand. Ke kopela tankiso go jane o tsibisela ka la sa fa ke re bona mogotsi se o hole o bona tsengata.
9: Ke kopela stol sa ka mafetsa ntse isa hle. Na best ya mo ba le a qeta le motsena tangata. Dula bo fonteng tanko no kono ha ma mo se bana mo. La ka le tsama sna no la hole a hole a ke le sekolo.
10: Mane bongi dumela ke mareka milk ka mona ka Harris Smith ka mo ne kopela mangwana wa ka malotselela mota o ka betle me ka mane na ba 2273 Mayi Street bo hlokong betle ke mareka milk ka mona ka Harris Smith. Thank you mangwane.
11: Hello Antwa Mathuke. Hello Antwa Mathuke ke mahadi mabaleng ka mona ka Forsberg o ikopela tsatsi la tswalo a ho le ya le gapu gapu ya mahlonono o rata Bosch rata ke nna.
12: Hello Bosch, hello ke di sebo ngwana ha di ka mo ka phere tona hele pony ke hodisa moradi wa ka na hola ka la boraro ke re he la bitumelo hola
13: lo simela hle u shwa ka u buela me mafuta bona ka thokosa ke kopa ho hodisa motho a hola ka tsatsi le la ka jeno le nna o dula mo la pamgetse ke bramai ke thwala modimo me ke letse le motsenga tanga tabile tsatsi le monate tanki ga tolaka
12: Au antiza antiza antiza wa mathuke yi ka mo ha o ripetse bonji a ke dikantsa tsela hela tsolo ka jeno ke Patrick tshokolo monyatsi yena o kopela ke khetse di ha madilo monyatsi ke re tshokolo ngoneso ntate modimo a o baballe a o tshireletse ditseleng tsa hao ka ofela a tshireletse le mosebetsi wa ha ngoneso gape gape ya mahlonono yo watela
0: dimela mama le bonji bosh ke rata ho hodisa Malifu Mhlanga ka mala Kroonstada le ngwana o sua ka ile Mthabiso kwa lepe ka Kroonstada le Lovers kwa lepe ba hodiswa ke moeketsi kwa lepe wa le jantse ke a leboha se boss.

Ha ke lebwe di makatso folotsi mo mamedi ke o dumedisa. Sitibisa di forensic sa sepolisa sa Afrika Borwa Lawrence Magotlwe se lokollotswe ka beile le gotlela dingwe la masterata wa Pretoria. Magotlwe o jametswe ke dikoso tse kengeletsang o sitisa toka o phethatswa go ba le sethunya ntle le molao e kastana le o thusa o bolaya. Botšhotšhisi bo tlaleya gore Magotlwe o henahenane le bopaki ba dibalistiki dinyweng tsa maemo a phahameng tsa polao go kenyeletswa le polao ya moenjenere wa Vereeniging Armand Swart le DJ Sambodi bakeng sa go sireletsa babelelwa. Nyewe e ne e kginnwe nakwana go buisana ka tšhelete ya beile le dipegelo tsa yona. Masterata Johannes Kruger o dile qeto ya

jena. Ke o dumedisa motho motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi FM o le hona teng ya o dumedisang ibile wa hla ka letso le mofutu le tletseng le rato ke matsoho mahloko ha re tlo ba mmoho le wena nanong lena la haula jwale ke nako ho tloa hona jwale ho fitlela ho reng ya boraro ha ke tsamaye ke le mong jolo ka tlwaelo thaba morobane ke mohlahisi wa lenaneo ngwana sesi ke bua ka lerato mpopo le yena o hlophisitse mmino ho etsa bonnete ba hore re a natefelwa mosebetsing mmoho le nna o tla ba teng letlhakong la tsa dipapadi ge ke re tlo di sheba mmoho jwalo ka ha e le Football Friday re keteka papadi ya bolo wa maoto mohope kwa lefatshe wena motho e motle ha re be mmoho nnaneo ke la hao la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ntse o sa lebale hore le ba lefapha la ditaba ba tla nne ba hlahe hoga le hora ba nne ba re tlhabe malotsana ka tsentseng di etsahala lefatsheng leo nna le wena re phelang ho lona e re ke kenela pele la hao mosebetsing ka ro sepalangwang ka pina ke ene monate sanere ke hodisitswe ka madingwana.

0: ke sanne re tsebelesong ye ratwang le sedi FM pina ke monate ke hudisitswe ka madingwana motho e motlametso tso mashume mabedi le metso e meraro pele ho hora ya ne rona ya pele mo nna le wena re tlang ho balwa ditaba ya tla re hang ka mara ho tsona e be re kena jwa le mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ho phula gena le ngaka ka jeno jolo ka tlwaelo mo mamedi la botlhano le leng le leng athi e tla re hang ka mara ditaba tsa ho rapile re tla kena tlhurisanong ya rona ya debonesa hona le dikgatiso tse peditse ke tlotla ke dimamela le Thabang Morobane kwano mmoho le moifo ohle mo mamedi e motle tsa bahlodi ba rona ba babedi motlhomong ebile ba bararo ka jeno re tla ba mamela ba bararo re utlwa gore na ke dife tseo ba re fang tsona e tla re mametse re tlang ka sephetho ya tlotseng o tla tsamaya ka diranta tse kete tse nne mme wa bobedi re tla mo fa mphumolekeledi ka diranta tse sekete thurisanong ya rona ya debonesa doing too much hashtag doing too much se ka ba fetwa he ke yona le kota le teng motho e motle le ka jeno setsibi sa molao mme o na le taba tsa botlhokwa tse wa re tshwaretseng tsona se ka ba fetwa ke tsona le wena lenanong lena la hawa athe tse ding ke tse amanang le kasi economy ke ditaba tsa botlhokwa mmamedi tseo re tla tle re bue ka tsona ka jeno nanong lena la hao la jwale ke nako go le sedi FM o ntse o sa leba le tshwantshiso tshwantshiso e teng ka jeno motho e motle ge tla o neletsa monyaka tshebeletsong yena e ratwang ke wena taba ke ena ne ke re ke e latlhele o dumatafole motlhomong re ke re e shebisane mmogo e le potso eo ke itlisang go wena mo mamedi e motle na jalo ka batswadi re hlotswe ke go laola le go thibela bana ba rona kgatlhano le dithetefatsi na batswadi re hlotswe ke go kgalemela bana ba rona kgatlhano le dithetefatsi ke bua tjena gobane ka selemo sa 2021 go ile a ntshwa raporoto e neng e supa gore world drug e eme ka maoto go tlhokomela le go tlhokomedisa dinaga tse enang le bothata ka dithetefatsi gore oe emang ka maoto le ke le bone gore na ebe le tleka jwang batho bana ba nang le dithetefatsi gobane bogolo ba dinaga tse ngata bo tsietsing ya dithetefatsi ka o tlolega batšha mme taba ena e bonagetse dikolong tse ngata ka rona ya Aforika Borwa moo dikolo di llang ka gore baithuti ba bangata barutwana ba bangata le bona ba wetse ka gara bothata bona ba dithetefatsi potso ke gore na jalo ka batswadi na go na le moo re tlolegang teng go ka galemela bana ba rona ntlheng ya dithetefatsi e re ke ke utlwe tlhakogo la gao motho e motlhe ga o nkgwaya mane WhatsApp-ong fela pele ke ya ka e kapa kae re ke tlheka mabala ke ya go utla
1: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. E bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala hadi sebetse one life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mela wana le dipehelo diteng online one life changing lives
2: How to fit an original packet for 1 year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di zinga wentse tsepedi le di chips.
3: Ya empa, haiba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wentse tsepedi le di chips.
4: Original packet for 1 ya KFC itulana le dang. E khetele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
5: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e popa popa ka moso ba matsholetshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashome a mararo ka ofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
6: re mohona no ke la hawa la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM nomoro ya WhatsApp mo ka tshikeletsa molaetsa wa haute motho e motle ke 079 758 5066 ke mo ka tshikeletsa molaetsa wa gatiso teng nna ke tle ke o fitise nna nong la hawa la jwale ke nako ho le sedi FM re ke tle ke beta ba tsaka hantle ka manane ho bane ke tlo amohela ngaka ke bua ka Oscar Mabele, Dr. Oscar Mabele, Dr. O, ke ena moeti wa rona ka jeno mo mamedi e motle ya tlotla a re fa ditaba tse amanang le phepo e nepahetseng e ntle bakeng sa bohle. Ko bapalla pina monati ya Smokey Robinson, Everything You Touch.

0: Smokey Robinson sebele sonye ratwa nga pina ke monate everything you touch mafelong ana beke ke nna le wena motho e motle nane o manane o nga fapa fapa neng ke tla hle ke hlaelle mono le basebetsi mmoho le nna re ntse re o hlaba malotsana ka tsentseng dietsala lefatsheng le ka kwano ebile hape re o fa le dipapadi tsentseng di tswela pele tsa mohope wa lefatshe ba bapetse bafana bafana maobane a papadi e ntle ya maobane e ntle ka tsela e kgetheileng ba ne ba hlile ba etsa lehae ka bakeng bakeng sa rona jolo ka baahi ba naha ena. Ah, ba ne ba bapala bahlankana a kena president ya ma 2000 ke bua ka rele re lebohile mofoki a etsa le ha e ka bakeng a fetola papadi motho e motle ra bona morethitho o re batlwaetseng ka ona le bapetse bohle le ntse mosebetsi o kgabane fela he tsena ke tlatlhe ke dikoqele mosebetsi mmoho le nna Thaboko fa hana go edumetse le nanong lena la hawa ngaka e teng ke nako ya ngaka Dr. Mabele dumela
1: kgotsa teleng kae
0: ke a phela o phetse hantle
1: ga ba. Ke phetse hantle manese.
0: Ke a leboha ebile ke a o amohela ka jeno.
1: Ke lebohile, ke lebohile.
0: Asimohe. Ke utlwile ka taba ya phepo e ntle. Ho bohle. E seng bana fela. Hangata re ke re utlwe ho bua ka phepo e ntle ho bana. Fela ke batla ena re ke re ebelle bekeng e tlang. Ha o ntumella ga baneso.
1: Eya manese.
0: Ena ya phepo e ntle. Ke batla re ke re bue le bontate ka lefu la bipolar.
1: Bipolar mood disorder.
0: Okay, bipolar?
1: Mood disorder. So bipolar motho bipolar re ona le mefuta e mmedi ya maikutlo a fapaneng ya pele ke re ona le manic phase which means ona le bo emoring ona le lethabo le feteletseng fetatekano so motho a teng mona ka hore ona le matla a mangata haholo motho a teng ha batlo robala o dula ntse a qoqa nako e kgolo le nyane ene go ntse fapaneng ke ona le matla a mangata kapa a feteletseng fetatekano a sa tloelehang
0: ke tshware fela mono ke batla re lukise ena puong ya Sesotho ke ikutlwe Basotho ba re ha se lethabo ke thabo o na le thabo e fetisisang
1: e thabo e fetisisang gaone e sa tlwaelegang
0: e tshware fela mono re tle re lokise gape taba ena re tswele pele ka yona hang ga ke gutla kwano mabenkeleng mabedi re tlhae ka mona re hleke mabala ga re gutla re tswele pele ka taba tsena.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tlhodisano ya rona ya Sesotho ya Season of Champions. Betjhata 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale, o itshwasetse gautsa. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nzanzi, selimo sena se re hopotsa hore Afrika Borwa ke na e tletseng sebete le mamello ibile re rata tokoloho. Ho tloha ho bomme ba 1956 ho ya ho malapa a ileng a ameya ba lwantshwa ibile ba tloswa bodulong ba bona le batjha bao ba neng ba lwanela tokelo tsa bona. Nalane ya rona ha e sale e le e tletseng boiphihlelo. Kajeno re ema mmoho re hopola demokrasi ya rona eo re sebeleditseng ka thata ka thuso ya molaotheo wa rona. Eba le rona ha re thakgola programa ya sehopotso ya selemo kaofela ya mmuso e bitswang The Milestones of Freedom ka la 18 June 2026. Hlwela dikanale tsa ditaba tsa mmamoratwa hape o etele at Government ZA hore re dule re ntshetsa dipuisano tsena pele. The Milestones of Freedom, tlotlo ya tse fetileng le ho tlisa bokamoso. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke Government Communication and Information System, GCIS.
5: Nsese ka sefubi. Nomoro ya mahala yona ke 086-000-3084. Romela WhatsApp ho 083-284-0008. Jwale ke nako ho Lesedi FM. Hashtag bohloko ba hao.
0: Nna le wena re ntse re le mmoho nna neo ke la haola. Jwale ke nako tshebelesong e ratwang Lesedi FM. Mamedi ke na le Dr. Mabele Oscar Mabele, ha ke batlo sebedisa lena la hae la kwana Maokeng Kroonstad hobane o hlaha hona teng kwana dinoheng Kroonstad ba re ke Sandton City ya Freestad
1: ya Mosor.
0: Dr. Mabele, o no sa go bolella ka fahleo tsena tse pedi tse ikgethang tseo re tla di bona ho motho ya nang le bipolar.
1: E re buile ka ha motho ana le boemo ba thabo e feteletseng botatekano. Then boemo bona ba kanka dibekenyana kapa dikgwedi tse mmalwa. Then bo makala ha motho ana a fetoha a sa bontsha boemo mo re bonang maikutlo a hae a sa tetebela, which means o na le maswabi a feteletseng kapa kgatello ya maikutlo. O tla baka ka o hloname maikutlo a fatshe ko ha sa thaba ho hang ko ha sa bontsha matla ane a mangata ane ana bontsha pele hana le in that manic phase ya le ya thabo e feteletseng ho tatekano. Ke re motho na le bipolar mood disorder, maikutlo a mabedi a fapaneng.
0: A kompolele matshwao a re ka bonang hore mona jwang kapa jwang matshwao ona le bipolar ke afi.
1: Wa tseba ha re qala ka this manic phase re motho na le thabo e feteletseng ho tatekano. Motho a teng ha ka robala ho hang go na le kgaello ya boroko. O tla ba antsa a bua nako e kgolo le e nyane busu ka ofela. O tla ba antsa bua na le matla a mangata haholo. And then engwe ke
0: re lukise o bua jwalo busu ka ofela a le letsineng kapa antsa hlapoetswa le hantle
1: antsa hlapoetsa a se letsineng, but empa ha bua o na le mehopolo e fapaneng ke go o bua ntho tsengate topic tse fapaneng tse tsengate tse sa etseng sense ho hang. Tla bua ka dipolitiki ha go tshentsha o bua ka matlo ha go tshentsha o bua ka ntho tse fapaneng ba tsengate ke go ntsa a bua nako e kgolo leng yana a sena ke go ana le matla a mangata holo ho sena gore a phomole a robale hantle ka tshwanelo. Yes, then engwe o tla go mehopolo ya hae e ya tlolatlola so o bua nthonana o wa ntwane ha tse bona ho tsela jwang ka yena. Then engwe e kotse ke hore o gona go abana ntho ke reng ke boitshwaro bo kotse bo sa tlwaelehang. O tla ba a ganna bohlaswa kapa anwa bohlaswa sa bona ho tsela jwang wa sa nwa bohlaswa bona na kapa na kongwe ba etsa dithethefatsi ta se dithethefatsi e le ho kokobetsa bo bona bo a leng ho bona na kongwe ba ya bo gambling tla ba la dikitho a lo gamble tshelete ya hae kapa le tshepiso tshelete e ba bohlaso haholo. Motho a teng a kata kgola o kgona go kena le bankeleng a reke le koloi e ntsha ka pele fela kapa a reke diaparo tse ngata fela tse bona o letsang ka tsona ko go na le this impulsive behavior ha o tlowa ditšheleteng, which means o na le that phase ya gore o na le thabo e fetang tekano ke gore e feteletseng ke that manic phase ha a le go yona. And then engwe ke gore o tla fetwa he o se o bona gore o na le ntho ke reng ke kgatello ya maikutlo. Motho a le ga lena thabile a bua haholo o bona kare o tshela godimo o tla ba hloname maikutlo a tetebetse ga batle kopana le batho dula a ikwaletse nako engwe dula a lla ke go amana gore motho nana o na le kgatello ya maikutlo. So it means ke yone ha bipolar eo o na le nako e itseng mo kereng o na le thabo e feteletseng then ka mora nako then a be le kgatello ya maikutlo.
0: Re ke botse ke bo ntate bafe ba tsietsing kapa kotsing ya gore taba ya mofuta o tshwanang le o e ka ba tshwara.
1: wa tseba le fula bipolar mood disorder le gona go le tsamaya ka lefutso jolo haibe family ka pale lokong la gao hona le batho ba bontsha matshwao a bipolar mood disorder e gona go e tsamaya ka lefutso then hape ga tseba banna ba bangata ba ka tla sa gatello e feteletseng ya bophelo o shimisa ntse ngata tsetsa la mophelong tse ka o be go tsinya gore e o ka ipona le wena ona le matshwao a bipolar mohlala ha ibe o ka lahlelwa ke mosebetsi kapa mathata a ditšhelete kapa lefu la tshwanyetso la motho o morata haholo kapa any o ba le bolwetse bo sa kgone go go go botetebetsa maikutlo so ntho tseo tsetsa lantsa bophelo diketsa go motho a ipone a le kotsinya go a ka bona ana le botlhokona ba bipolar mood disorder ona batho bang ba hlamba le hantle mona go ya motho na kgona go a sebetsa hantle o bo le batho hantle le mosebetsi mo sebetsa hantle empa ho betsela ho be le something e tsana mphelong ba hae e ka mmontsha ana le matshwana na a bipolar mood disorder
0: na ka ga di be mohatla go iti wena ngwana so gatlhege di bone hape na go nyetlang ke le boele na go ya ha yo re ka di menyo na ka jeno kwa no tshebele sonya le sedi gene re rute mo mamedi ka mafuana re tswarangana a o amanga ona ga sa tsebi e tla nka go motho a winne loto a thea ke mathata
1: by Paul ha o lo tshilete mona o tla bona motho a spender sa se bona ho etsela eng gante e ke yone engwe ya matshwao a by Paul o bona mara so bona na ha ba tloela why and tsatsa tsa ngata tsena na o batla bula business o batla ka dikoletse golo ka patlo tsang gante e ke engwe ya matshwao ya bipolar mood disorder
0: ke le bua mo menane ngaka
1: tsitsile mna
0: thank you mme ke tseno heta ba sa bohlokwa ho ikutlwetsetso na nanong la ho la jwa le ke nako tshebeletso nye ratwang ke wena le CDFM nna ke matshwao mahloko ri a ho renya pele.

0: ke re bosledi ga se o fitlhetse wa sa ke qetetse gale o fitlha pele mo mosebetsing e be yena ga ayo e le go e sa etseng
1: Didi. Morning. Morning,
0: dumela, girl. Dumela, simple, okay?
1: How na? Wa dumela o shebile fatshe je, bothata ke news.
0: Ah, ke kopantshwarele hle. Hey, a ke re jole nentse ke sheba sheba mona ne ke batla o bona gore na e ka ba ntate ha bo fano ha so ka a arabela. O latela ditaba tsa netseneng ke dingotse ka yena.
1: Modi ka mantswe a mang, ha wa batla le hlako re laela ditaba.
0: Ah, o simple ke.
1: Tsaganyo ya tla o simple ke.
0: Ke o itse ke ngole.
1: E le jwa.
0: Ha o qeta o ntatise se le o ntatisa. Nna wa mmakatsa gobane gona jale tenana o se batla go fetolela ntho ngwe lengwe e buileng ke wena o mpoleletseng gore ke lokela go mamela jalo ka wena o le boss yaka ke etse ntho ngwe lengwe e wena o mpolelelang yona ke entse jalo o ntse o tseba gantle boss lady gore nna le fane go na le ntho e re kopanyang empa le ga o le jalo ke la ka belela tsotlhe ka thoko
1: ebile go jalo so letlhakore le e le o amanyang wena le ga bofane ke lone le etsang o rusie masobagadi ditabeng mo e
0: batho
1: e ausi
0: Ke
1: ka re qosa ka yona modiei o sia ditaba tsa motho jwa lofela tse o lu wena sina mbopaki ba tsona botshwage hang he o di maneile pepeneneng mona tabatse ho sane mona e tla re hare re hulantse le bitso la ha isiretse mo o tlo re modiei
0: he e le hore mari
1: ka pa go bana wena o tsebana le fani he intimately so jalo ka ntata ngwana gao o ipolelela gore o tla tla a tlo utlogelela a tonele nna matlho mona ebile a hulanye le bitso la koranta ena yaka se rretseng he
0: baslage
1: ga o nagane le bokamoso ba surprise news ausi ka re ga o sebetse mona modiei bothata ba gao keng
0: mare
1: se ka mpolelela nnyage modiei ke empire eng gobane o loyale go ntata ngwana gao ka mosebetsi wa ka modiei mosebetsi wa ka
0: ao simple ke
1: nnyae simple ke
0: o itse ke ngole much against my will ke ngotse jalo gona jale tseo so fetolela ntho ngwe le nngwe e le wena o itseng ke ngole o tseba gantle le gone ke sa batle o ngole he a mona teng ka nnete
1: ao ke itse o ngole kgatlhano le thato ya gago ausi go bolelang gore no ntse o sa batle o e etsa ntho o ka bontse o mpoleletse ge gore ga o batle go ngola e be nna ke iketseditse yona ke re ka ingolola gobane nna ke nna fela ya tlhomphang bophatlhalatsi mo a renwe he le ga o ka ba wa korotla modiei mono jalo ka e ka o lokologane wa nkutlwa gore na ke reng
0: ga e le gantle le ga o sa ntlhoka mosebetsing wao he ko ga o sa mpatla monane
1: e lang wena ke bone ka re ko wena motlhomong a seng a sa batle mosebetsi wa gao mpolelele ga o sa o batle kapa ko obane fane o reketse flat house ee ebile ga o rekela ntlo fela ausi o rekile le botshepegi ba gao ngwananyana
0: re ke lokise he
1: o lokisa
0: nna fane o reketse ngwana ga e flat e seng nna o tla nrekela flat nkene-kene ka
1: lesea le le reketsweng flat le dula le leng mo kapa o dula le ena wena e se rata ngwana ke se rata mmae ga o jalo ausi kapa o etse bento
0: seo ga se bolele gore nna mmangwana ke rata ena se rata ngwana eo
1: go lokile ga e bašwa le modie he qeta mosebetsi o eno qeta
0: sa ke mo motho itshenyetsa nako
1: fela o itshenyetsa nako ka nna modie fane o robala ga gao ngwanana ke a bona ka go nana ga ke tsebe gore o tsewa ka matseke mono a robetse ga gao kapa ke eng le etsa transactionale fela
0: a
1: e simpolo ke
0: ke a gola go kwa tlhokomela gore ke gore ke ntse ke nnete ba o ke kgetha mantswe a ka ke bua le wena motlhomong ke e nngwe ya dintho tse tshwanetseng wena o ithute tsona ga o bua lena
1: wa tseba modiei bothata ba gago ko gore ga ke tsebe gore na mantswe a wena o a ratang ke a feng o utlwisisa ngwanana ka go he nna ke tla phasologa fela wena o se o ka ikgethela gore na o rata mantswe a feng
0: ausiwe ga e le gore o sa ntlhoka ke kopa ntho mosebetsi ke sebetse o kgaogane le go ntho ga ka gobane ga se seo ke se tletse nna mo
1: o lokile modiei e re ko fe mosebetsi ge ngwanana nka computer ya gago o ngole that article e lokisang tsotlhe tse wena o di buileng ka ga bofanwe empa o sena bopaki ka tsona mautlwa gore na ke reng ke re ke batla o duma tafole ya ka pele go lunch
0: ke reng nna mo
1: ke tla o bolelela ausi
0: a hehe ge ka tla ka le bona nna ngwana batho
1: yo o bontse o atametsa komporo yo pela gago mona hepe
2: mistress wa tseba e sare o kena mona re bua ditaba tsa bogoa fela goo ke batlileng ke le bana gore na ke ne ke o bitseditseng wa tseba
0: o nompitseditseng gantlentle principal
3: go tla mpolelela gore ke seka ka potlakela ditaba le ga bana ba batho ba fela ke dikena morung tse ipitsang maetapele
2: butle bebutle mistresse ke bona e ka jwa le watametse o bitsa mabitso a batho nna wa tseba gore lebitso la motho ke kgomo
3: ke se ke itse principale la o ka tho dikgomo tse lesome ka dipatala nna ebile a ke tshabe letho ga le ke jelelwa ditšhelete monna
2: surprisestresse ke leka gogalema
3: bana ba rona ba tshwaetswa ka bomo ke bo oto le bo habofane ke re principale not on my watch
2: nemane mistress ke a o thiba mme
3: ke re ke kgathetse ke baditsana bana ba itlhabelang metlape e seng ya bone ba thabela mogodu o gadiwe trateng o tlhatsitse gantle ba ba utswa ba na a nako wa bone le gale mamela e ko bolela ga ebe ke sa fumane batho ba nthusang tweng e nkampa ka tlana ka ke le mongwe e bankešwa nkampa ka šwa ke šwela nnetse ke se ke itse tlhogo ena yaka nka e beya bolokong ba trene ya nripitla
2: bona he mistress se ka e tlana ka o le mongwe
3: ke tlane ke le boma
2: ikgethele banna le basadi ba nang le maikutlwana gago otlwa le tle le tsepe gore ebe mahata mmogo tabeng ena
3: e le go wa loga kapa o bua ka banna le batsadi ba motsofe wo wa mo batho ba mo nako o bolelele ba tonne matlho ba batlamejo e re ko o bolelele he basadi ba mo ba tshaba go nka tjale ba tlama matheka ba ya ntweng ba yo lwana ga e le banna bona ga ba utlwa gore ntwa ke eo manyeo ba kena le ka tlasa dibete ba ba leya ke batla morena yane e ne re rutwa ka ena sekolong tho ke dingane makwala a tshwanang le banna ba a ntwa itlaya o ne a banka ba beya ka pele gore bane ba direng ba qale ka makwala ana a yo fa banna ba mona nka ba batlela dingane yo ba bolaya ka
2: ofele butle re sa tshwanang le gona thabeng ena nke ko o botse taba ke ena
3: ke eng jale gape
2: o se o ingodisitse bakeng sa o ba mokgethi mamela o tlo o tsebe o kgetha baetapele ba kgemang le wena ka maikutlo o gopole gore go sale le ka sontag botlhe ba ya mengwa ba mengwelo gore ba tlo ingodisa dibakeng tse tlwailweng ke IEC e gaufinyana le bona obaneng ga o sa ingodisa o keke wa kgetha mme o tla kgethelwa baetapele ke batho ba bang o tla dula o ntse o bua mantswana gore he batho ke dikena mogong jale monyetla konegeme tsamaya o lo ingodisa o tsebo o kgetha baetapele ba kgemang le wena ka maikutlo
3: ka mantswe a mangwe o bolela gore ga ke sa ingodisa tlabe ke etsa kgetho e fosaetseng
2: ya mistress ebile ke bowatla bo bogolo ke re ke
3: bothothofetse jo ka mantso a mang boutu yaka nna mebitse ke ya botlhokwa tsamaisong ya nagae ya gona le o feditsa bonnukwane bo bokanakane ba dithetefatsitsekgetseng ka gamotsa
2: mme jale ga ona le mabitso a batho ba a sa tshepagaleng kapa bo o sa ba tshepeng wena o tsamaye o ingodisa o tsebo o kgetha baetapele ba tshepagalang
3: baetapele ba tshepagalang ke eno a fane ke mokgethile o etsang nkampa ka phamisa letso kare nna mebise ke emela dikgetho fela
2: mamelafela
3: neko e bolelela le nna re tlo kgetha dinokwane tse dingwe ntse re le teng le bomma batho ntse re le teng le kgale ke re ke phamisa letso ke re nkgetheng ke tlo lelwaneg fela se ka lebana go sane le sonta re ya kae re ngodisetsa dikgetho
1: thabiso wa tsokela je molato wa oke taba oke bokae
4: mphoza ne empoleni ya tšhisa tlhemonna
1: line e tšhisetsa mang kapa se o ganna di-taxi thabiso
4: nka tšhojalo
1: he o ne o tisitse ga gore ga o sa batla sebetsa le nne
4: mpo wena o batlampele ga o fostana motho a re line ya chesa o mina gore o mapatepati
1: e thabiso se ka nna gre mpho ore mpolelele gore o sebetsa mona kapa ga o sa sebetsa mona ke tswe ke bona gore ke etsa jwang
4: e seng jalo semona
1: ke eng thabiso
4: mpo ke go tseba gore go sane le ka sandi ke voters registration
1: thabiso wa tsa ke ne ke lebetse ga botlhoko jwang ke bala taba botlhokwa empa butle pele taba eo e kopana jwang le mosebetsi wa gago a ke re nna ke tla tsamaya ke lo ingodisa go vouta ebile nna ke a tseba gore ke lo voutela mang I mean ke lo voutela
4: slow down mpo please
1: gobaneng a ke re ke wena qadileng taba tse tsa dikgetho
4: mo relax o mamele mpo mpo voutu ya gago ke secret ya
1: Thabiso
4: hee batho a o tsebe le mokanakana mpho mpho o tlhoka le o tsamaya o bolelela mang le mang gona o tlo voutela mantle mone
1: empakeatsebajeo
4: gantle o tseba je o sharp then keep it yourself
1: nnaga ge mpolelele gobaneng wena o ne o qala taba ye ya dikgetho
4: ke gobane ne ke tlo batla permission go wene mphosa wa bone ke ntse ke organizer tle mone and gagolo batšha gore ba lo imodisetsa go vota ba bone le ba lebetseng jalo ka wena so
1: ka nako ya mosebetsi
4: e seng gampe laebe o tlhoka lege ke tla dipatala diaga tse etsa mosebetsi wa gago fela ke tlhoka gore ke be pati ya mosebetsi
1: butla pele thabiso ga wena o tlo patela nna diora tse ona o tlo dinka o bolelang tšheto o ile ga ka mokotlane o tlotla o iphusa ke
4: mpho ga o jalo ke a volunteera mona ntho ke etsang ke mosebetsi wa setšhaba fela ke sebeletsa setšhaba saka seso sa surprise vill wa bone without any pay mpo ke a ithaopa
1: ee ya thabiso la o ka ithaopa empa oa tseba deep down ntse o batla gore ntate wa gago a nene a dule setulo sa bomeiyana ke a o bona thabiso mahlomole
4: ga ke nane mpa seno nonse le botlhokwa mpo and not really ke sebeletsa go bona setšhaba sa surprise vill se kgethile batho bao ba ba tshepang ga utlwisisa mpo ka o ingodisa gore ba tsebe o lo kgetha mme ba itukisetse go kgetha baetapele ba batlwang ke bona ga o na nexe mo tamalaka le ke nang teng mompo
1: le ga o le jalo ga ke re wa tsaya surprise bile mo go ntse o na le batho ba sa dumeleng gore go botlhokwa go ingodisetsa go vouta
4: bothata ke go fela empa go se ingodise mpo ke segolo go vouta wa bone and-e wa bona ba ingodisitse ke bona he ba tlo tlang ba kgetha and-e ke swate mang le mang le go kgetha motho wa mo rata and-e jalo ka motho ke nanang ge o a tsotelele ona go e tsala mo o phelang na o ka taba ke o kgethetse motho o sa mo rateng
1: exactly
4: that's why o tlameyang o phama o le o register o vote mpo
1: wa tsaya thabiso o etsa mosebetsi o botlhokwa e le ka nnete nna ge ke phedisa ka go lokolola mosebetsing tsamaya o ile go gopotsa batšha gore bokamoso ba bone bo matsogong a bona mme letshwao leo fela la sefapano le mothatlhabe a leetsa ballot paper le ka tlisa phapang e golo nageng ya rona
4: ao poso yaka aoeeaosaona
5: ke registration ke voting ke registration
6: ra
5: vota
7: latlha mo mamedi e bangwe fetile ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona moo
8: mamedi motle ke metsotso e metlhano pele go gora ya bobedi tshwantshiso ya rona e fitlha pheletsong ka jeno kgaolo ene le ya 3,676 ka jono re situle ke o kopana jwalo le mohlomphei motlounga gobane o sa tswatswa legotleng la dinyewe mamedi e motle re tla bua le yena bekeng e tlang re ke re mofe kgefu ka jeno ka lebaka la mosebetsi wa gae o a ntseng a tshwere ka thata go ona mamedi e motle ga jwale ntumelele ke tlheke mabala ke tshware gauta ka letsogo ke a gotla
9: ba re ntho tsentle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork rib se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vores, mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa spare tsotlhe ke 159.90 fela ha spare a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July spare people with a taste for life ho na le melawana le dipeelo
6: Ha se le tlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatse ba fetang 565,000 le ba mohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bo ka moso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang. Le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion randa e tsetotsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion randa selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashome a mararo ka ofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
10: Awusibindi uyabulala sibindi uyaphilisa DEX siyami ngibonga into eyasihlukanisa lowa manje kuthi mangibambe izulu ngesandla

0: Pinane le monate ne go popola yona KO one time sebele sonye ratwang metsotso le shumele metso mehlanu ka mora horra ya bobedi nna lwana re ntse re le mmoho nna no ke la hawa jwale ke nako ho le sedi FM ne ke la hletse putso mo mamedi e motle ke la ka tsa hutlwa maikutlo a hao huduma taba ena ya dithetefatsi re le batswadi na ka nnete ba re hlotse bana ba rona ha re tla ntleng ye ya dithetefatsi
1: dumela ntate mahloko ke moeketsi ka mona ka botshabelo ka mona ka bokhutswanyana fela ntate mahloko atšhe re hloleile ntate re hloleile ntate mokgwa teng gona re rata gore ntho tse ngata kore re di lokisa se di senyeile kore mokgwa teng re rata a se go phirise e se jeile ntate re hloleile ntate bua nnete fela
2: dumela ntate matsogo o bua le masilonyana mohaka ka mona ka Western Cape. Ntate hare a hlolwa ko go thibela dithetefatsi kgatlhano le bana ba rona. Sempang se re hlolwa fela ke mobuso ya naga eo re leng ka gare yona. Naga ya rona ga e mamele dillo tsa rona jalo ka ga baagi ba naga ena. Re bina re lla ka batho bana ba tswang ka ntle gore ba re bolaela bana.
3: Dumela ntate mahloko, dumela ntate mahloko. O dumedisiwa ke futse ga tebe mona diplaseng Frankfurt. Ntate mahloko, wa tseba bana ba gone ntate, re a ba galemela ntate mahloko. Re a ba galemela ka thata, haholo ntate mahloko. Jwale bothata ha bana le batswalle ba bona, ba di etsa dintho tsenana, ba di tsuba thethefatsi tsenana. Magala ka tlhomo ya mamela mara fela ha a tswa ya metswalle mang wa yetsa ntweni jalo go bima re ka kgona a rola bana ba gone le batswalle ba bona o bone re fa thata wa ka tlhomo ya mamela mara ha a tswela mane thuko mo metswalle ya hae ba ne ge le batswadi ke se kgone tsa male bona go ya metswalle ha fihla mo ntweni ba yetsa bona ga ba khalma ka thata ke mathata fela ntate mahloko ke a le bua ntate thank you
1: dumela ntate mahloko wa phila ntate a tshiya phila le nna ntate masfuku o bua le ntate mfuti ntswana ka mona ka thokosa ka mona mara la pinge kwa na maku ya ntate a ja sugar shows ha ntate mba nna ke re ntate batswadi a hona mtswadi ya ka ba dumela mwana hae o tsiwa ntho tseno di thetefatsi bana bana ntate ntate mahloko ba ikitsetsa ntho tsa bona kwana strateng wena o tla utlwa fela ka batho se go thweng ngwana gago o tsamaya le bana ba tsuba ntho tseno wena o sa tsebe letho jalo ka motswadi ga ke golo na motswadi a ka e dumelelang tabeng a tšhika le bo ntate mahloko
4: emsomoratua
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo smsa lesedi go 34774 go 34774 clientel life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: re dula re posta ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingwadisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
7: o mmamese jole ke nako
8: ka baka opola moratšhabalala screama gona e rata pele
9: sa sebelesong e ra
4: ratwang le Sedi FM. Kuli Sedi FM fela. Hashtag bohlokwa ba hao.
7: Ndati ke go bona fitise mona.
0: Mamele mitsutsu ke mashume mabedi ka mora ho ra yena ya rona ya bobedi ge ntse ge le ka ho kopana le moeti wa rona ge ne ge hle ge ntse di tlhophiso tse ikgethang hore re buisane le yena nanong lena fela mohala wa hae ka nnete ha o arabelehe yalla fono fela ha arabele fono ke a tshepantsa le dikopanong mohlomphe mphore e bang o mametse hle Thabiso Mphore ka kopo hle arabela mohala wa hawa ge tsebe ho fitisa taba tsena tsa rona tsa botlhokwa re thuse borakgwebo ba qalang kgwebo tsa bona ba ke ba tsebe gore na nakong ena ya Maria mathata ke a feng haholo ha re tla ntlheng ya mataere a rona makoloi. Mamedi e re ne re hatele pele ke ne ko fe mmino ke sa tswa bapalela pina pejana mane ya KO ana tsheditswe jwalo ke McG one time ha jwale ke tsamaya le Sun L Musician.

0: son and musician sabele sonye ratwa nga siediswe ke amifaku into ingawe eriketse tsena he motho motle ke kopane le TK ke bua ka thaboko fa ga shebetse ba petseng maobane mo mamedi motle le ka jeno papa dintsa mo hopo wa lefatshe hopo lahle tsohle di etsa halamane America Canada moho le Mexico TK
1: ena digestix
0: le guy
1: fete ngwane so le guy
0: a entseria gabane yeso le lebe ya leyo
1: Hey,
0: eko amoele hape nanong lena la jwale ke nako re ke re di shebe mmoho tsa Football Friday jwalo ka nne tleding kane tsatsing la maobane o di bone jwa
1: mone swa ke le bowe ke dumeditseleg mamedi wa lesedi FM thapa benyena ka keno go tsena go le jwalo maobane e ne le tšhitseo le tšantšelelo e maatla bakeng sa papadi e neng e bapala maobane e neng e le bakeng sa sesetlhopha sa naga ya Czech Republic gammo le bafana bafana Aforika Borwa mme thaselelo le tšantšelelo jwalo ka ke tlhalosa e ne le golo a golo bane ne re shebile gore mohlomong bafana bafana e tla gapa papadi eno e tletse boipie monyetlong o motle wa gore e tle fetele mokgatlhelong o latelong wa tse masome a mararo a metse mmedi tsa go petela empa ka bo madimabehe karolong ya pele ya papadi fela motsotsong wa botshelela ke ga naga ya Czech Republic e tlhaba ntlha e be ne gore e tlile ntho a di sa ba monatenyana empa la o le jone he motho ka kakaretso a o sosoba papadi ka mokgwe e tsamaileng ka teng a se karolong ya pele ya papadi Aforika Borwa e ne ke se monate gakalo le jwa he o ne ntse o na le dibapadi tse pedi tse tharo tse e leng gore ne ntse di tshwere ka thata ka nnete di tshwere ka thata karolong eo ya pele ya papadi empa ka kakaretso re kare ke karolo ya pele ya papadi bafana bafana e ne sa bapale hantle haholo empa dintho di ne tsa fetoa haholo dintho di ne tsa fetoa haholo karolong ya pedi ya papadi ga mokwetlisi a ne etsa diphetogo mo re ne ra bona go kena jalo re lebohile Mofokeng re bona go kena Evidence Magopa ka morago ga gore ka nnete diphetogo tseno di be teng re ile ra bona diphetogo tse kgolo re ile ra bona re lebohile Mofokeng a tlisa phetogo tse kgolo haholo mane bogareng ba lebala gobane karolong ya pele ya papadi o tla tlhokomela gore mane bogareng ba lebala ee ke nnete ne re na le Teboho Mokoena re na le Jaden Adams ebile re na le talente mbata empa ga o sheba one o sena sebapadi se e leng gore re ka re se gokagana le gona go atamelana le Graham Reinders e leng yena ya neng a lokela gore a tla tlhabe dintlha baobane mane e ne le yena ya neng a bapala pele mane a le mongwe mmego ne o sena sebapadi se eno se re ka reng e tlile se gokagana le go ba gaufinyane le yena gore se mo neeletse di bolo gore a tla tsebe go tlhaba dintlha o tla tlhokomela gore bogolo ba nako nnete ya sala ona tlhile ebile a sa bonagale le go bonala Graham Reinders empa ka nnete karolong ya bobedi ya papadi dintho di ne tsa fetoa ra ba ra tshwara re go ja mokwetlisi ntate Hugo Bruce o ile a etsa diphetho nako e sa le teng re ke be re bone ntho tse ntle golo tse ntseng ke bafana bafana maobane ka nnete ke sa tsho ke re go kengwa ga re lebohile Mofokeng go kengwa ga Evidence Magopa ka nnete diphetho tseno di ile tsa ba ntle golo bakeng sa bafana bafana le go ja he nako e ne se ntse ile re bona gore neng kapa neng bafana bafana e ka nna tlhaba ntlha jwale re bapetse ka go lekana re ya lekana le Czech Republic ntlha e nngwe ka selataneng ntlha e nngwe ka selataneng fela re ntse re le boemong ba bone mane e Czech Republic boemong ba boraro ka lebaka la gobane jwale go sebetsa mono ke phapano ya dintlha kore difference phapano ya dintlha kore Czech Republic yona phapano ya dintlha goal difference ke minus one rona phapano ya dintlha ke minus two ke ka gona re leng boemong ba bone mme re tla lokela gore re se re se ka thata gore papadi ya go petela re tlhole South Korea re bo mesonyena ka keno Mexico e tlhotse South Korea ka mantswe a mang Mexico e sentse pokeleditse go ya dipapading tsa mokgatlholo o latelang e leng tse basoma mararo a metsomedi ya go petela e fetile Mexico ka mora papadi tse pedi e na le ntlha tse tsheletseng boemong ba bobedi re na le South Korea ile a tlhola papadi ya yona ya pele a e tlhola Czech Republic e na le ntlha tse tharo Czech Republic ntlha e nngwe bafana bafana ntlha e nngwe jale ke gore fela Aforika Borwa ke sebetse ka thata e tlhole papadi ya South Korea mme ke tlhabetlhabe dintlhanyana tse mmalwanyana e tlhabetlhabe ntlhanyana tse mmalwanyana mme ka ntlena re ntse re shebile le keng gore mohlomong Mexico e tshware jwalo naga ena ya Czech Republic ke ka moo re ka gona mohlomong re resile mohlomong re feta re tswa boemong ba boraro re le setlhopha se e sebeditseng gantle ke ka moo ntate ke boneng dintho di le ka teng maobane
0: TK ke a leboa wena ngwane yeso ke leboa go menagane a re boele re tiane gape nakong e tlhane
1: tota
0: Football Friday ene le thabo go fa ya nga ga hlaba malotsana ka tsa papadi ya bolo wa maoto mo hope kwa lefatshe re le teng gele ma Afrika borwa ka tlhopa sa rona sa bafana bafana ba bapetse hantle ka bogabane bona ba isale ke nnete mo gatlheleng wa bobedi wa papadi a tshi bana ba isala e ka bakeng ne le teka teka ba isa nthutse ba tumeng ka tsona tse o re batse bang ka tsona re le president ya ma 2000 a ona ngkhahlile tsa tsina mabane jwa lo ka hatlwa etse ho ngkhahla papadi ya bolo wa maoto Black Diamond Samayomti

0: Nna onkgotsi ngwana ka le one onkgotsi bile ke molelekile o na le bo mme ba mo advisang strateng ba ba mamelang nna ke mme o yena ene ka nako bo mme bao o mongwe wa bone ga na le ngwana jale ke tsa tsamaye a lo dula mo a tla amogelwa teng mo a tla ditswa di-drugs teng ga ka nna ka se ditsobile ba tlila mpolaya ka tsatsi le leng a batla go ntlhaba so a ye strateng ga ke mmatle aka motlhang a tswa ditsobingwe ka o tlatla.
1: Dumela, dumela ntate Mahlogo, dumela ntate Mahlogo, bua le sekalakati ka Carlton Ville ka mo. Ke thewa ka mane ka Fontane ka Meriting. Ntate Mahlogo, go bua nnete fela ntate Mahlogo, bana ba na ntate Mahlogo, atse ka ntse ka tlholeile ka nnete ntate. Ka se ka tlholeile haholo ntate, palo ya bona sedi hodimo haholo, ya bana ba ja dithethefatsi. Ane jwale ntate Mahlogo, ha ona ntho re ka ba ra e etsa ntle le hore ke thusaneng le mmuso ntate, rona le batswadi re tlholeile ka nnete ntate, eno ke nnete ntate Mahlogo, ke ga e balea re tlholeile ntate.
2: Dumela, dumela ntate Mahlogo, yo ke tshidikei ka mo kakatlong. Hai ke mathata ntate, ke mathata, hai ke mathata ka dithethefatsi, bana ba bo rona ke disono, hai batswadi ba rona ba tlholeile, ba buile ba kgathetse.
3: Bela la de mahloko. Bua le John Kotelo mo hodima entry. Ah, ntate mahloko. Tsela rona ntate mahloko ga ina na ntwe se ise a se re bona go yetsa itse. Bona ga e bona. Wana la tsa tswe di difatsi ka ho mmone, ma ha sa bona go dwala o sinye ile bona ka go mabona, bona o lla. Ha go khono khalemela bana ntate mahloko. Tangi ntate mahloko.
4: Ke maikutlo a bamamedi ba tshebeletso ya lesedi hodima taba ena momamedi ya dithethefatsi. Ke nnete ba lefatshe ba World Drug ba hlalositse hore ke mathata haholo kontinenteng ena ya Afrika, ba tla ba qolla yona Afrika Borwa hore mathata a hlole manolo hodimo ha re tla ntlheng ya dithethefatsi ka batjha. Ho tloha dilemong tse 15 ho ya mane dilemong tse 30 momamedi e motle, batjha ba kene ka matla dithethefatsing. Jwale potso e salana le rona jalo ka batswadi, rona batswadi le ho kae, na ka nnete lehlotswe ke ho ba kgalema, na lehlotswe ke ho ba thusa hore ba tswe ka go tsona dithethefatsi. Mme maikutlo ke ano a o sa tswa mamela a ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi. Ke rata ho leboha ka tsela e kgethehileng lona ba ileng ba tshikiletsa melaetsa lona ya kgatiso e meng e ntse e le teng, e ntse e kena ka bonngwe ka bonngwe. E re motsotsong wa jwale ke kopane le mohlomphehi Mphore, ke mohlomphehi Thabiso Mphore. Ntate Mphore, dumela tlhe kgabaneso. Ke a phela, o phetse hantle kgabaneso? Ke nako a teng, ke nako a teng, ha o letho le re ka ba ga leetsa.
5: Ke a leboha mane, re ke extended tumeliso tsa ka ho baamamedi ba lesedi ho lela ofuma ba bametseng ba le teng.
4: Ngwana mme re a leboha. Ntate Mphore, ke nako ya mariha mme re a tseba borrakgwebo ba sebetsang ka mataere le batla le na le mathata. A ko go tlhakisetse tlhe mathata e le nang le ona ke a feng nakong e ya mariha ka mataere?
5: Wa tseba digestics wela nnete fela ke gore mariha tjena ga ke ke bone bapalami ga kalo-kalo ba sokola ntlheng ya ditaere tsela ya bata kere. So dikotsi tsa ditaere ditaere ga di ke di lemale ga kalo-kalo, so di-sexy tsa rona mariha tjena di a dropa. Empa e ke itlhokometseng gagolo e ke batla go tlhokometsa bamamedi ba lesedi ke gore mariha tjena o tla bona gagolo batho ba dikoli tse ngata di phufuwa, motho o tla ba o founela re ga o na dijumpa ga o tlong jumpa moo. Taba eno ke pharela he mariha tsena di-battery ke tsona taba e sokodisang bakganni ba bangata digestics.
4: Ngwana mme e se e le nako ke a dumela o le ka gara kgwebo, ke rata re ke re fe momamedi a mametseng ga jwale gagolo ya kgwebong gore na diphepetso tseo le teanang le tsona kgwebong ena yo o leng ka gare o yona ke tsa mofuta ofe?
5: Anke se re kgwebo ya rona e seasonal digestics, kgwebo ya rona ha e seasonal. Mba setlheng tse dingwe o tla fumana gore o ntse o sebetsa hantle jwalo ka setlha se fetileng. Mare e nngwe ya diphephetso tse maatla e ne re bua ka yona le beke fetileng a re kopane, nyollo ya mafura le oile logistics motho mongwe a ka ipotsa gona ya sector jang ditaere ha mafura a nyoloa le gona re nyoloa re lokela ko nyoloa
4: ene a go tswaka ha nyane fela ntate mpho re ntswakele fela ha nyane gabaneso ka gukla
6: Halala! Ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
7: Na wa e hopola air fryer ela o e shebang kgafetsa websaeteng le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela. Ka disolo tsa birthday ya OK Furniture, ntho tse o neng o di labalabela jwale di theotswe. Re iphumanele titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense e nang le water dispenser ka 11499 le Eblo espresso double base set jwale ke 499. Our best birthday, your best life. Di fumana ho fihlela ka di 5 tsa July. Go na le melawana le dipeelo.
8: Na kontsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Tshumelebetse robedi pele ho hora ya boraro, horeng ya boraro ke fura le na tshepe ke isiela jwalo. Basebetsi mmoho le nna ka lenaneo la re ya thella ke bua ka Thabo Mokone o tla ba teng mmoho le Lebo Mawela. Ba tsheditswe jwalo ke Bongani Tshabalala ka tsa dipapadi. Ba tlatlhe ba tsamaisane na tsela mmoho le wena momamedi ya ho kgutla mosebetsing o le balapeng. Le wena a tla ya mosebetsing o itukisetsa ho kena bosiung bona. Ba tla ba le wena bana bana beso ka lenaneo le monate. Nate la re ya thella sebeletsong ya lesedi bohlophising ba KG Kagiso Sebodi. Ere ha motso tsongwa jwale ke qetele puisano waka le mohlomphei Mphore. Ndate Mphore o no go hlalosetsa hore ha mafura anyoloa ho etsa la jwang gabaneso.
5: Gabaneso ha mafura anyoloa le gona re na bo ifetsela go lokela go nyoloa. Ha re nyoloa jwalo re ba le tsietsi ya hore jwale re computer le shopo tsena tse seng authorized dealers. Hangata bana ba rekisang bo di second hand tires. O tlo fumana hore because ba ganne le bona ha bana tsebo e kalo ya hore ha tlameha ho ya second hand tire lore ka tereteng so ba sa khompita le rona ka baka la gore di-price tsa rona tlabe di ile godimo ke challenge e kgolo ngwana mme eno e re beyang ka mosing ebile tabene re batla re le mogatlho wa RMI ke tabe re batlang re ngoleletse minister ya romane tlhokomela ene e re beya ka mosing ha di oil nyoloa le mafura nyoloa re iphumana jwale le gona di-price tsa rona tlame di nyoloa haholo
4: e re nke ke botse fela gabaneso na di-company tsena tsa lona di a regulatewa selemo le selemo kapa ke ntho e tsagalang mohlangwane fela le sebesebetsa jwang
5: ngwana mme o tshwanetse o re na le body e re welang ho yona ha o le e ka ofela re wela under retail motor industry but yena ya rona ya ditaere association ya teng through RMI e bitswa TEPA ke Tire Equipment Partner Association re regulator selemo ngwana mme le metšhini ena e re e sebedisang ka dishopo e lokela go hlahloba every 3 months ke lokela kore ke dule ke na le setifikeiti sa metšhini e ke e sebedisang ka bona every 3 months gore le ga kotsi ka hlaga insurance kgona go thusetsa motswalle gape ke leka go tlhalosa gore ba mme di tsantse ba tsebe gore ha go ya tire fitment center ke tsona tse tsa dintho tsa kama o di ele hloko gore are they credited, are they regulated no hangata, because ba pala ni hangata ba ya fela motho o bona second entire kwaneng wa ke ena o batla thuso kanti batho ba le training ya ma training ha ba itseng e re bakela dikotsi tse ngata go le logistics.
4: Keletso ya hao ho momamedi wa tshebeletso le sedi, ke bua ka bontate ba gannang ditekesi, ke bua ka bontate ba gannang dibese ba nang le kgwebo tsa bona, keletso ya hao ho bona ke efeng gabaneso ka matairi?
5: Ngwana mme, ke I always believe do it right the first time. Kenya taire what's ba logistics ho eletsa momamedi ke hore don't buy second hand tire, reka taire e ntjha. Because for like a second hand tire, it's more expensive than buying the new tire. Otofumana ena hayo for the kilometer 80,000 to 70. Yani ya khale ya second hand eka ofa 10 wa reka hape ya ofa 10 wa reka hape ya ofa 5 wa bona zolo ba rekile hararo nka ba qobile reka hararo. Do it right the first time.
4: Khabane so ge ya leboa ge leboelana go ya hao ke ile ka kopana go nya o feta go khutla ngwane so tlo tsetela tshebeletsong ya lesedi o reke o tshietse manane wa rona a tshebeletsena ya lesedi FM ngwane so
5: ke tlo pikitla pikitla jalo logistics.
4: Khabane so ke ya leboa hle ke le boetse nako ya hao
5: ke lebile ao
4: a se mohe mamedi ke mo hlomphe Thabiso Mphore ke ene re ne re buisana le yena a fana ka dikeletso jolo ka ile nako ya Maria jolo ka sa hlalositse go mataire kana kwena a a ha se yangata mo ge lang ge nan le tletlebo e kalo ka mataire ho bane ha ona motšhiso mo kalo tsile mona mo re tsamayang teng tsa tsile tšhabane le dikelang ke ya leboa hle gabaneso ge le boetse tsohle mamedi re hatela pele ka lena le ratwang ke ne ke lebeletse ka tshepo ba mangaung ba sepetipeti ene le baiti ba rona re tlo buisana le bona ka jeno fela tlasa mabaka a ke ke nga qojwa ba kopile hore mora mahloko a re kopaneng bekeng e tlang re sa tshwere ka thata ba fitness ledu kae kae ba tshwere ka thata mosebetsing wa bona ke a tshepa hle gore le tla sebetsa hantle mono mo le tshwereng ka thata teng gabanetseso re boele re tiane hape nakong e tlang nna le wena go na le mo reyang teng go renya boraro. Ladies and gentlemen.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 2kg ya renowned French Paloni ka 50 ranta fela. Reka di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa Oros Flavored Concentrate ka 65 ranta. O reka di 750 gram tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 ranta fela. Di 250 ml tsa mifuta yohle ya Vaseline Petroleum Jelly ka 38 ranta e le nngwe. O reka le di 500 gram tse pedi tsa Salad Laundry Bar ka 36 ranta. O boloke 17 rand. Di fumane ho tloha ka Labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
2: Ka hare ho naha eo re phelang ho yona, ho na le maponisa a itelletseng mosebetsi ya bona. Momamedi e motle, ke bua tjena hobane ho na le leponisa ka kwano ka kgutlotharo ya Lekwa le ileng la emisa koloi mme itse ka morao ba a lekole koloi enana e potipotoloa a fumana matekwane a boleng ba 800,000 rand. Melaellwa ya ba motla ka diranta tse 10,000 a re tshwara mona wena ngwaneso o bone o rekela bana eng mafelong a na a beke. Bjale ponisa lena ke ha le etsa mosebetsi wa lona oo a o hiretsweng, a kwalla melaellwa a banka yona thipa ena a isa mane seponiseng. Re a leboha, re a leboha ha o na le maponisa a ntseng a itelletse mesebetsi ya bona. Ke a tseba bontate le bomme le tlola matjato a masesane ho etsa bonnete ba hore le phethahatsa toka. Rempa re senywa ke ba bang ba sa etseng dintho ka tsela e nepahetseng. Re a ba tseba bao ba jwalo. Jwale mmelaellwa o tla hlahella lekgotleng la dinyewe, ke a tshepa bekeng e tlang o tla kopana le magistrata mmotse dipotso tse pedi tse tharo fela. Ntlha e ka sehlohong ke ena ya bribe, na go motsotso, na go fana ka tsotso mmelaellwa ya diranta tse 10,000. Ntate ya re ho a di eme di botse.
3: Dumela Moramashoko. Nthwena e boima empa e tlhoka rona batswadi hape tlase mona. Ntate Mahloko, jwalo ka re hodisitse bana ba rona, ha re a tshwanela re bue lentswe la go bana ba re tlotseng tate. Rona batswadi batho ba baholo ga re ka kopana, ga tseba le gore na ntho tsena di tlhaa kae mo go dulang makoitšhineng, ga tseba. Ga re batle, ga re lematse batho, ga re batle batho ba bolawe, empa re ye mono re fitlhe re bue gore ntho tsena di stope. Re eme jwalo ka batswadi Ntate Mahloko. Kagiso kwana Ntate Mahloko, bana bana ba itlhabang ba na le se bile ba hula le madi a ditweba. Ntate Mahloko ba kenya go bona mona. Ntate Mahloko ba tlhokaetse boholo ba bona ntate. Go botlhoko hampe ka taba ena dintho tsena ntate. Di neta tshaba tsane ka maokeng. Thank you ntate.
4: Dumela Ntate Mahloko hle motswadi. Ei, o na le sehlo se thata monghadi fela he. Ke tsietsi taba ena. Botlhoko ba taba gane, re ka re rona batswadi re hloleile. Mara ga re a hloleha. Mmuso wa rona ke ona o sa tsebe ho tiisa ka letsohong, ho tiisa haholo hobane ha o ka shebelela mo makeišeneng mapolisa a teng nthong ena go rekisa dithethefatsi. Jwale tshireletso ha e le siko le gone ga re leto gobane bana ba rona ba ya ka gona molao wa rona o reng wa tseba o ke se molwantshe o ke se etse leto le punishment o ka mo fang yona e ke ba o sebeletsa gobane o a tseba go na le mo molao mo o mo sireletsang teng bobeng bone. Molao o sireletsa dikebekwa ntate, ke qeto e ke e bonang ebilengeleng teng. Ai, ke tsietseng ntate.
5: Goja dumela, dumela. Wa tseba go tsitsa dithethefatsi tse le mona ha e di teng ntse re rekisiwa ke batho ba hae. Ha o ntse o batho ba ka ntle ra ba tseba mpa fela ga tshaba basipo ba maponisa ao bajetse ba di botla. Ha o sheba bophelo ba rona o tlo etsalang ka gona le bana bana ga ba tlhola batswadi ka nnete ntse ba galengwena mpa fela ba sa utlwi.
6: Dumela, dumela Ntate Mahloko. Tshe Ntate Mahloko, a se gore re le batswadi re hloleile o khalemela ba go bana ba gone di drugsing ka phela government nge sna modimo ka hare ntate go hotse skolong go seng pila ga kala ga dithutune re tsa thata gona jena dikolong ha sa di thapela ha kwela melwane ya bulwa ntate ya bulelwa matswantle matswantle a tla le ntwe tshwana le ena bana bana ha bana taolo dikolong ka baka la go modimo ha yo dikolong mmuso o sna modimo ka hare ntate mahloko nna ke sola mmuso e geleng hoduma ona ntate re buswang ko ona ke ona o etsang phetho tshwana tsena gona go gong ga e ne le gore mmuso o na le maatla ka legale ntho e tshwana lena e fedile ntate ke a lebo ntate matlhoko
7: ntate matlhoko ko tlhomphile motswadi bua le madota mona madikgetlha ntate wa ka jalla le nna jalo ka ntate ya natso puso ya rona ke yone re tshwere matsong ke yone dumeletseng bana ba lo gore ba etse ntho tsena kaofela bane ba le ba fumana freedom ka mora freedom eo jwale rona re salang fa re buang ande ka baka la asesendate
2: ke a leboa gabane yeso no tla ka tsona ditaba tsena gantle jale motho ke yone a o letsetsa ke bona bothata he bona bono fela gono ga o thibele letho motho e motle nna le wena re entse go lekane ka jeno nna neng le na la gao la jale ke nako tshebeletsong ya lesedi fm ke ne ke se mongwe ke ile ka tlhalosa gore thaba morobane jalo ka motlhaisi ntata bonolo o gaufi gaufi le nna ke ena a tlhophisitseng tsotlhe athe ya re tlhophiseditse mmino ke ngwana seisi ngwana o selesi ke bua ka lerato mpopo ke ena he DJ Lovers ya tlhophisitse mmino thaba kofa o fetile ka Football Friday motho e motle a re fa tsona tsa papadi ya bolo wa maoto jalo ka ge ntse re boga dithelebišeneng ge mamela dialemoyeng ge di gasetswa ka lentswe le phefa la ngwaneso lieu Thabiso Mafereka mmogo le Thabo Kofa ke bona ba gore ba tshepetseng mosebetsi ona dula le rona le nakong e tlang mananeong a tshebeletso ya lesedi ge ne re ithuele tsebo gopola ga ke furula lena tshepi Tibos Lebza ba teng ba tlatlhe ba re tshware ga monate ka le monatenate lenaneo la re a thelela.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ha se letlolenyana feela la pension ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele moke a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale ha se feela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 feela dilemong tse mashome a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
2: Hello le bona wena le tsabo mokoni mo ipotsa sala bo bonzi dada ke farase ke farase ha yona ko ha di wela 326 se bua le ana ma sa tara mo tsoko ba tsano di w di 12 ke phamisi tse matso ke kokobe di tse ke ha ile ready ke dutse student sa ka se ka pele tanko ka le rato le ha ile

0: moya ke wa disika hohle hohle keteka menyako ya tona na hadi ya bolo ya mauta lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka paufita dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto o ka betcha online ka balekale le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo bona le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tsa katlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
2: Ee, o etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha Pep sel.
2: Ao, jale ke e fumana jwanghe?
1: O lefa hang fela kapa o e lefe hanyane hanyane o ikgethelwe ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le gaufi la Pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
0: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: kitula tsa ho le tla khwela jalo ka shikana sa male Brandon Dudu le Fatso 98 ba re ma baby pele mo tlo jalo DJ Clark ka weekend fly mo jalo le mala shwahla sa male AEM Church ba re makwete ke re tla afternoon drive ho le City FM le bulithi ho se le bongane TLB Tibos Lebu Mohojalo Lebongani La Horengani Yabotilela Hemo Bikajeno Nibeto Zuki Mashua Bimetano Kamara Horena Yaboraro Ibangosato Bulela Hoso Hoso Mosa Mometi Mokatoma Mets Salmosana Ule Honating Mametu Patala Leda Hawatuba Kamametu Ganeti Virali Womobidu Hetilo Manuna Tapabangina Yakajeno Womedi Kasunta Kasunta ha ke letsatsi la bontate ke Father's Day Kasunta me he metsugena le shimele metsu mhlalo pele re fihla go nyane ya bona re o mema ho 086 0003084 le ho 079 758 5066 mona he e bunolo ha ho me ho batho ba bang etlaba fela ke batle ke mo ke batla re shebe dintho tse ntle tse tswang ke bontate ka jeno ka nete ha re shebe dintho tse ntle ga tseba gore mang o tla re I'm a mother and a father e seng ka jeno ha re bueng ka tse ntle fela tse tswang ke bontate ha ho le jwang ntate leng hore o nkile karolo bophelong ba ngwana wa hae jwae ke thuto efeng kapa dithuto difeng tse leng hore ntate wa hao o ile ho fa tsona kapa ntse a tswela pele ho fa tsona ke thuto efeng kapa dithuto difeng tseo ntate wa hao a ileng a ofa tsona kapa tseo a ntseng a tswela pele ho ofa tsona motho e mong a ka re ei ke hopola ke rutwa ho ganna ke ntate wa ka mona mo lwene re hang rutwa ho ganna ebe mo ke go kefa teng mona ebe hore ska ba leka wa jae ska nyolla lebelo o tlo uthula ke kotse mona ke kotse mme nthweni ya hore ha e sa le hotwe ha o nka mothinya fela ke kotse nthweni dilo yo tlela hangata hore ha ke kefa mona ke tshwanela hore lebelo ke le theule e monga ka re ntate wa ka o nthutile o aha mme hona le engwe di papatso tse ke di ratang haholo tsentseng di tswela di le man televisioneng mo ausi enwa a itukisetsang ntlo ka mantswe a makeng ya bo boto kaboto a fitla a ilukisa iketsetsa yona mme e ba motho wa hae molekane wa hae go ho yena ntate wa hao o ne a tloba motlotlo ba ile ke ntho ntle jwang jele ka jeno lwena ke batla gore moabedi re batla gore o tlo re arolela gore ke eng se ntate wa hao a ileng a o ruta sona kapa sa ntseng a tswelela pele go ruta sona se leng gore o kekeng wa selebala thuto ya botlhokwa e o nkileng go tswa go ntate wao ka nnete ka jeno moabedi a ga tle letho bo gore o lantshi a hare mo ka jeno hare ma ulausia hare bui dintho tse mpe re bua dintho tse ntle ho ba bone teng fela le bontate ba bangata ba etsa dintho tse ntle fela ba ileng hore ha ba fumantse monyetla hore ba ketekwe jwalo ka jeno re le gathela afternoon drive re le moifo wa TLB re re ka nnete ha re ketikeng bontate ba etsang hantle e montshe o nana le diphoso tsa hae fela go na le thuto tse e leng gore wa sebala le jwang diamond ke o ntshile ka lefa mone jale re batla taba tseo ka jeno moamedi ho 086 0003084 kapa ho 0795 578 5066 ke dinomoro tsa rona tsa WhatsApp mme re bararo moamedi thabo teng le boteng bongano teng o tla fumana le tsa dipapadi hang fela ka morao fela ho metsotswana e sa fediseng pelo bongano taba sa le teng a one letsatsi la tsa dipapadi tse feleletseng jale re batla o tlotso ho wena ntate wa hao ke ngwe sena ngwe le bana ho ruta o raha bolo ho na le a o kheditseng wana ba la mametsa re he wa sa thama la ka kena ngo tileng ho bapala bolo e monga ka gwa tseba ke ntate wa ka ngutileng ho tshintsha globe mona ho bonisa ka tlung ke ntate ile nga ruta seo mme ha e sale ke le ngwanana ke le tjena ha ke hloki hore ke bitse motho ga tlong kenyetsa globe wa e utlwa bongs ha ke hloki ke a tseba hore ke etsa jwang ka nnete hore ke gona ho itukisetsa dintho jwang ntle le hore ke batle motho a nketsetsa ntsona wa e utlwa bongs
1: ga nete e bontate ke batho ba bapalang ka karolo e bohloka ke ka ona ho lluwa mihla ena ho thwe bontate ba ba senteng maphelong a bana ho ba neng letsa bana jwalo ho ba boteng ba lona ka nnete bo bohlokwa haholo holo a ke ka jono re bua ka bontate le ba tsiba bo mmeli bona boteng ba bona bo bohlokwa haholo ba neng ebile hangata bo mmeki bona ba hodisang bana empa bontate boteng ba bona bo bohlokwa jwalo ka ho hlalosa hona le dintho tsengata tseo motho di hopulang tseo di rutuweng ke ntate tse leng hore le ka jeno o kgona ho ikgalemela hore ntate yane ke hore ha o batla ho ietsa ntho o ana hana hore ntate o na tlo reng bana hana ka mpone ke tsa gore ka mogoeleng ka teng ee go na le ntho eo
0: wena o nna ke eng o e gopolang
1: o ngotile thapelo
0: bongs
1: le matla a yone mme ke a e bona ga ntate o ngotile ntho entle ke lehlohonolo
0: mama mi se o tlile he bongane o na le lefe a lefeng le a le tshwereng ho tswa ho ntate jwale re tla utlwa ho wena hang fela re kgutla dipapading hei le tsona ga ke tsebe kapa mboka selena la tlhaga utlwa gore a sa bapala le bolo a e fela eka
2: atsa dipapadi ho riatella le bongane Tshabalala.
1: Offers all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di elements a SABC e bo we stream ho SABC Plus har ka le ditaba tsena he mamela di ka tsereng balatedi ba rugby le sefetwe ke papadi ya machaba e thabisang ha sehlopha sa Afrika Borwa se thulana le sa Barbarians hosane ka la mashoma mabedi Phupjane ka kotloho ho tswa Qebega ka hora ya bone thapama o ka boha kgaso ya papadi eo ho SABC 2 wa streama ho SABC Plus wa ba mamela di ya le moeng tsa SABC ka malemi ohle re utlisetsa tackle engwe le engwe try le motsotso o mollo o mong wa papadi ena e kgolo Rinsere le go tsa papadi ya rugby mamadi se hlopa sa Bulls se fitlile hantle mane Dublin bakeng sa papadi ya bosimbona ya magaolagang a tlhodisanong ya United Rugby Championship e o sedumelang gore se tlo e hapa ka morago gore e tle e ba phonyowe magetlo a mabedi ka ofela nakong a mararo a bile ga e le hantle nakong e fetileng tlhopha sena sa ka mona ka Pretoria se hapile se kena papading ena e le gore se sa tswa hapa dipapadi tsotlhe tsa sona tse robedi mme se tlokolokotšhana le sa Leinster papading e tshwanang hantle fela le ya setleng se fetileng ya magaolagang a URC Bulls ba shebile hore jwang kapa jwang ba hape tlhodisano ya URC le kgetlo la pele ka morago gore ba hlolwe makgetlo a mabedi nakong e fetileng a papading ya magaolagang ebile ba batla go iphetetsa ka morago gore Leinster e ba shashare ya bohloko setleng se fetileng ka oleleng le setlhopha sena sa Leinster sona he mamedi ba tlo iphumola dikeledi se ba shebileng go seetsa ebile ga e le hantle ko gore ba tle ba iphumole dikeledi ka papadi ena jalo ka e le gore ba sa tswa hlolwa papading e nngwe ya magaolagang ya Champions Cup ena he boetse ke papadi e kgolo mamedi bakeng sa tse dintsha dipapadi tse tlo ba le kabelo ho yona jwalo ka ha hlopheng sa Bulls Willy Leroux le Francois Klopper ba tlo bapala papadi ya bona ya bo 15 ha Luke Makra, James Lowe le Rico Ioane bona ba tlo bapala papadi ya bona ya ho qetela sehlopheng sa Leinster me ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa he papadi ena e tlo bapala mane horeng ya bo robedi bosumbona jwale ke engwe dipapadi tse shejuweng ka tjantjelo e kgolo haholo me re le ma Afrika Borwa re batla ho bona hore sehlopha sena sa kwano lapeng se tla kgona na ho ba sa pele nka hlakare sa ha pa tlhodisano ena kgetlo la pele na sena sa Bulls ka mara hore nakong e fetileng se nne se bapale papading ya magaolagang empa se hlolwe he o e hapa ebile e le hantle ke bone ka re tla bapalwa hantle mane metsotsong e mashoma mararo ka mara hore ya borobedi hona bosimbona go ya kana go ya kwano Afrika Borwa ha re kena go tsa FIFA World Cup 2026 mokotlisi wa bafana bafana Hugo Bruce o dumela gore sehlopha sa hae se na le monyetla wa fetela magatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya selemong sena ya mohapo wa lefatshe e bang se ka bapala ka moo se bapetseng ka teng karolong ya bobedi ya papadi maobane ha se thulana le sa South Korea bekeng e tlang Bruce o buile sena ka morao gore setlhopha sa bafana bafana se fumane ntlha ya sone ya pele tlhodisanong ya selemong sena ya mohapo wa lefatshe ka morao bapala ka 1-1 le setlhopha sa Czechia papading e bapaletseng mane Mercedes Benz Stadium Atlanta maobane setlhopha sa Afrika Borwa se fumane ntlha ya go lekanya dintlha go tswa thaong ya penale e rauweng ka bagabane ke Teboho Mokoena mokotlisi ha a bua ka papadi wa moetsi o ritlhile setlhopha ga se a qala ka loto le letle ebile itse a se qeta go tlhatswa ntlha ga se a ka sa arabela ka nako e leng se wa dubelang gore ba lokela go se lokisa nakong e tlang. Bruce o re go kenyeletswa gwa re lebule mofokeng ka rolong ya bedi ya papadi go ile wa fetolwa dintho a holo ha botswa ka ditshollo tse bona etseng di hlalela go marangrang a di gokanetsa setšhaba ha holo tswa go barati ba bolo ba kwano lapeng. Bruce o re re le maAfrika Borwa re lebala ka pele gore be o nkile setlhopha sena sana ga go kae ha o se sheba ka tselo se bapalang ka yona ga jwale le ka tsela e wa se fumaneng se le ka yona dilemong tse tlhano tse fetileng. Ha re shebe he mamedi hore be dihlopha tse ding di bapetse jwang hona ho group A. Sehlopha sa naha ya Mexico ke sona sa pele sa ho fetela mokgahlelong o latelang wa mantshano ho tse mashome a mararo a na le metso e mmedi tsa ho qetela ka morao hore mesong ena a se hlole sa South Korea ka ntlha e le nngwe ho noto. Mme ha o shebe he o fumana hore group A sehlopha sa Mexico se maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng, maemong a bobedi ke sehlopha sa South Korea ka dintlha tse tharo, sa Czechia se maemong a boraro ka ntlha e le nngwe, se lekana le se mohatleng sa Afrika Borwa ka ntlha e le nngwe. Jwale jwang kapa jwang ke lokela re sebetse hantle papading e latelang e bang re batla ho ipea monyetleng wa ho fetela mokgahlelong o latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Group B le yona e bapetswe maobane, sehlopha sa Switzerland se ile sa tla ho hlola sa Bosnia and Herzegovina ka ntlha tse nne ho e le nngwe, ha mesong sa Canada se mamotse jwalo sa Qatar ka dintlha tse tsheletseng ho noto. Mme ha o sheba hore na a betse peditse ka hodimo ho group B, sehlopha sa Canada se maemong a pele ka ntlha tse nne, se lekana le sa Switzerland ka dintlha tse nne, maemong a bobedi se fapana mona ke dintlha tseo dihlopha ka bobedi di ditlhabileng ho fitlhela kana tlhodisanong ena. Ke tla o neletsa gore tse bapalwang ha re kenelela mafolong a beke ke difeng wena momamedi wa Lesedi FM. Ha re teane gape metsotsong ye mashome a mararo ka morahora ya bone le bo dithibos ba tswela pele ka re ya thelela bana beso.
0: Fela o ne tshwanetse tshobalo ntate Bruce.
1: A ke re o ne a botswa ka gore gobaneng ebile ha ilantle maikutlo ga ke a reng ka se bonagalang go marangrang a dikgokanyo maAforika Borwa a halefile ga golo ya ka mokgwa o tsadileng ka teng bekeng e fetileng.
0: Fela o ne a tshwanetse go tshobalo nna potso ya ka e re jwalo bongane
1: wa re gopotsa wa itshireletsa
0: go tshwana le motho a o fumanang a o jola a o fumana o sena matric
1: eke
0: kapa o na le matric fela o sena bokgoni ba gore o ye university-ing a ba o isa e re ga etsa diphoso o mmontsha gore wa tsa wentse a fitlha ga e ne se ka nna o ka bosa kgone o e bona phoso e
1: o badile jena ke
0: le kwana o sa bone le o bona o etsa wa e utlwa e botlhoko wa tsa e botlhoko ntho nete bosa etsa ngwana ba
1: empa rona na e bentho re entseng go yena ga holo beke e fitileng ka beke ka ofe o tsebe FIFA man o ile a ba ba le seboka se ikgethileng se shebaneng le tlhekefetso ya dibapale le dihlopha nakong ya tlhodisano mohopo wa lefatshe go thwe se entsweng ke maAforika Borwa le maAforika ka kakaretso bekeng e fetileng se ke tlhekefetso e ya online mona e golo feta e tsaetseng tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ka ofela wa yona ya Qatar 2022 e
0: etsaya
1: setlhopheng se le seng fela.
0: Ke a e utlwisisa
1: bonneteng
0: fela ga se maAforika Borwa fela gona jwale le ga o kena marangrang re tlhaselwa ka mona le re a tlhaselwa re le maAforika Borwa
1: empa rona ne re sa etse bebe tiro bane re tlholo ya go thiba bana ba bangwe re bua ntho ntse ba e bua le ga o santse re
0: yaeoaeeae ne sa tshwane le ka tsele ba e bua ga utlwa rona re kene mo ore wena o e beya jwang ne re e bua fela sa tshwanelang jale ke utlwa botlhoko gare ande le lemo tse 5 tse fetileng
1: la le bala ke tshotse
0: le ka 5 years ago wa
1: ukwa re ntabela ha empa bana ba swa le bala re shebe mpile re shebe papadi ya bekenyetla re tlotse wa jwa le he bekenyetla
0: achi
1: a ke mo itse ha o tswe bekenyetla
0: eya ke tlotse
1: wa tswa ke
0: tlotse wa gaitse di ya bona ka nnete ke go kile ka o jetsa gore ke batla bo mang kae itse ha etsa jalo ka go right na le mo ri ya go right ke le bo go re
1: ke le bo ya go lo ngane
0: so thank you very much. Ha go le bo holo tibla mo holo wena bongzi tori ke na kamaka N1 northbound pilu ka jalo motinye wa le wa new road hono na le kolo yena nye me ka ru mila itusitso ha jwale se phala mona tsana se pitipiti N1 southbound ka banka Olifants Fontaine Road le phiole le tona bile le hetla le phiole le tuna la mmila mo wamedi ke rona le leng hore le kwetso ka mono hona le dinthontho tse hweleng ka hare ho mmila ho tswa ho engwe ya dilori jwale ga nna ga kelo hloko e bang o sebedisa mmila o ke na go tshoretse ha kana ha jwale hore ngena kone hore la traffic e bona o tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x # retella traffic
3: ena musa wa le hai o bolela eng motseng wa hai go tloga ka phano ya ditshebeletso merale ya motheo bo ikarabelo go kapi le monyaka ya ho nka karolo go diso nye moruo masipala wa ma bophelo ba ba ahile ka tsile le tsa e ra le rona beke le beke le lana le le tshala salga mo re tla buisana ka mathata le ditharollo tsa tla thusa ho ntsha musa wa le hai pele ka hara Afrika Borwa o tla ba itapeli ditsebi le ho setšhaba ka mo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka 29 Phupjane 2026. Ithuele tsebo. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Good afternoon, Skimi Sariatella. Hi, kena lelona le kena ka mochiso o mo mfela wa u kala ke Friday mood. Yeah. No, kena lelona ke le ka mona ka Face 5 ke Edmund Khutlani. Hari 6 loko ka football Friday hashtag. Bafana se avena. Yeah, tata ba bona next week Edmund Khutlani Face 5. Dangos.

0: Indubulo taholo ya Big Zulu wa Samajole Casper Universe ba re indukweng ke mo be di sentse re tla wena he 0797585066 0860003084.
1: Hello Thibo Selebu le kae le kae bana best TLN. Hey ya Selebu le bua ka topic ye nngwe mnate man Thibo eish ya nna nka re wa tseba eh motho la o hlaetse maplasing o letse maplasing mara ke motlotlo ka ntate wa ka shem ah o ngutile bophelo wa bona ntho ena ya hore tuba e fedispe e le rona ba bang se re hodile se re qetile go sekolong no ke bona into tse a holo nna because I think ha ne se ka ntate wa ka lo mo tshaba ha ka mogole ke mtshaba ka ding I think ka be ke wetse ntho ntse ngati tsa lokang bana beso ke ya leboga ka hore o la etse gore motho o se ka nagana ka mokgomong la o tloa bo maplasing o tla betle me sekolong o se ka wanka ntho tse tsa bolokešeneng wa diphiti tsa bo maplasing kwana tse tshwanetseng nong go na le ke tsa sekolong mona ke ya maplasing ke one ntse ke le motho enonong thuto ya gae fela ke yone ke e lebowang bana beso tanking ke a iteboela morata mo bokeng ka betlem.
2: Hello TLB le kae bana beso re teng nna letlotlo le ntate wa ka nsietseng lona ke ra o tsoba lebo go tsoa eli huwa eli beti ha ke a creating ke dula ke le eli ha ke a mosebetsing ke dula ke le eli ha isala na ntshutu o tswa seng le mohlana a lonkisetsa ID re ne re tswile seng ka mehlo ke dula ka le bohlokore hona jwale khona ke bona hore o na nguta ntwentle ya o tsoa ke dula ke le nako ntho tsohle e se ka ba mohao ka nako se ba morao nako ke a leboha bana beso ho tsoa ho tsoa ho tsoa o ke se ke ba morao na go ke dilo ke le e le ditontso
3: o se le go tshi tshaba le go tibongana na ntsa tsa hore le go ka fumana chance ya hore a ka go di sa ba nne ke ndi mo ile a mo pula mare nna ke re ha ne ntse a phila ka mbang go ke ntse ngata ha o le phila ebile ke atla gore wena ga molae o phomola ka gotso ntse ke mo rata le ka jeno le bosiong ba ga ntse ke mo rata ebile ka ditontong tsa jeno tlabe ke bedia ebile tlabe ke mo etela mabitle ke a leboga ke nna bosesio ka mofodisa Bloemfontein.
4: Thibos a ikona hlosi saluna si angibe ke na no renga nna ka kena bo ditavile tsina la tsa u radio mona ma ga sina se amkhuletsa se a ikona na ile ke ipolela ka le biso ya ga ma ile biso la ka nna ba di sa ile ampa tshu yo mo ya ho a fela ke ntse ke tsola mo la o tla ntloela kana hana wa ba neng wa ba ba ha sa dilile na ba ntloela straight ke na ke ntse ke le mo ya mola o tsena a ntloela a tsama le ngwana a go ene ka ngwana wa ka ntloela o ba tsena mola o tla ga itsela ma itsela nga ba di ba ka mahala wa tshishi go le dine ga ithuta lo re ke na ke tsama ile a ke tsama ile ke a tsiba e ke sa re tsi tshokomele ma
5: oh topela ma seven malesedi FM moleboge mawela kopa le mpineleng hleng bathong the bundle of joy thabo mokoo
0: re tlatla ho yona mama ba o tloka go binela re sa le sto hona jwale hle motswadi wa kontshwarela ho
6: ai he lebo ku wetse
0: a tsa ku wetse go gopola ntato wa ka ku wetse le ma go ditseng teng a go bala ka kgotso latela bone ba go nna ne ke re wan sotla ge le bana ba gae ne re goa go sotla but o na sa go sotle o ne a re bontsha tsela gore tlameya gore motho e mong le mongwe a bone go a itshebeletsa e seng gore e be sale o ntse o kopa go kopa gobane qetelong ya letsatsi o ne na le ntho a na e bua ke ke nka e bua selae le moeng mona go tla ja eng ya metswalle ya gago jale ka nnete ke mona nna ke tsoa o se ke a bona ke a mosebetsing ga ke a phutha matsogo ke shebile thaka tsa ka a di sebetsa a kanete ke yona ntlang go dile nyona mme ntse ke mo le bua le hana go tsena go tsa se tsiwa ga e ne ke nana wa ntso tanto sa o seng a le misa o seng ka bo 3 o'clock o se ke le maka kgwedi empa hana o tsena ke tlile ha ke tloa mo ke dulang teng ke ya tsamaya ke tsela mo sebetsing ha ke nantse ke re go jetse lebo yo nga bua tse thata o feta mona ke mo kotso ka mona ka 90 tangasta
7: wala wala wala TLB Thabo le bule bong sekara pelang ka phela bana ba ntate ae bana ba ntate nna ke hlokile lehlogo nono haholo ntate o ile o roa lefatsheng ka kwanong ke le dilemo di le 10 fela fela ka sala le malome wa mme ntate mosekidimaitse a ntate ono e lwanetse tlho yaka ko phosong e nngwe le nngwe ne ke e tsona sa ngwanenwa ke kgutsana go supodisa bane ke kgutsana ngwanenwa ke ngwana jalo ka bana ba bangwe wa di etsa diphoso go phoso nye nngwe le nngwe ne ke etsa bo sekolong ga ke le phoso go ne o ya ena o ntateno a ile bophelo ba ka o lekile ka gotlhegotlho a ga bophelo ba ka nna ke leboga mosekidi wa qwaqwa ka tlon thaba dimatlho ke le ka mona ka mitrent ka mosebetsi ebile ke a kena bana ba kena night shift ka shifo tsatsi le mona ke a se bonga
8: ngwaneso re batla bo ntate re bua ka bo ntate ka jeno kitsa re bui ka bo a my mother and father re bua ka bo ntate fela ntate o rutile eng ke thuto efeng kapa letlotlo lefa lefe le leng gore ntate wa gabo ile o sia ka lona kapa o ntse a tswela pele go ruta ba bona
9: tšhona TLB kobetse nnete ya mogana modimo ke motho o risitsweng ke ga ngwana wa ka gagolo ke ene le goreng o la ne le ena nang shapa ba mpontsha ditsela kore tlhile ke bona sa itse karolo kgwe bophelong baka tšhele ga ntate a kile ang ruta ntho ngwe ntho ngwe le ngwe ya sebeletswa ke gopola ke tse ke etsa bo ma grade 7 a nwetsa gore ke tsamaya kolo o checka di-foundation pele ebe ko gona a tla mpha tšhelete tšhona e tlatse letsa godimo yone e ne ke e sebeleditseng kgweding yone eno tšhe o kwa ne ntse ke tsa grade 7 ne ke bone ka wa nsotle empa he ka bona gore ga se ke hudi tjena gore o nang ruta boikarabelo tšhe ntse ke sa lebale ga ngwane tlhe ga ngwane ke yena ne le tatwa ka ngwe dutletse ngata golo nka se dikrete
10: mobedi tla re tshware he ho 086-000-3084 tibla
11: hallo number 7
10: yes hi
11: Ngutla mana tike?
10: Kutla hantle hle.
11: Hey.
10: Ka hle.
11: Ga ba ga fihle.
10: Ntate hle.
11: Ha bonati.
10: O sentse le fela jalo ya team la reng ka momedi mo haleng kwano o moyeng khotso.
12: Mawela le team la thase ka ntlela.
11: Ntate le tsiye.
12: Bae ba ka beso.
11: Amna tlo jwa.
12: Amna tlo bana beso. Hey. Libla la thati le limawela re phela lefatsheng le leng le batla le fapane ha ba tsena le lane la pele gona bontate ne ba re shapa ke mothaba a soka o shapa le ho shapa because ne go tlisisa go le ha e go ke mothela a tlo galema la o sa isa phoso nna ke ile ka hodiswa ke ntate ka ha ke na le modele some ya batla mahantsi ya mara thutse ya na isile go ba holwane ba ka ba ile ba bapala ka golo ya bontate ho nna le ka jeno ke santse ke ba lebo ntlha e kgolo e bang gotileng yona ke o tlhompha batho le bophelo le ka jeno ke phela ka code eno ya go tlhompha
10: ke le boa go ntate le tsie
12: le mawela go le boanna le ke batla go kopa fela ke nke kere ke phamisetse tibla touch ka tsa dilela le o birthday ya ka ntho ala o etsetsa yona e lang thata ga bohloko ke ratile lerato la lona bana beso le a re ama e ka re re na le lona le a re le kantle ka mo
11: Ra le bona deletsi.
10: Ba tlo ke go. Ra le bona deletsi. Bye. O mo khotsa.
13: Hello Lebra.
10: Le ga ntate.
13: Ke ga itse sa mo ga wa mo.
11: Repeat that. Repeat.
13: Nna ntate wa ga o ya go tla gore. O skatama o ntlo kopa o kopa mo le strateng. Ha o sena next ha ona next go ka tlhong o go tla tlhong ha o yena mona ka ba homme wa le hona ke wa le ke na tshibos ha ke tlhoka ntse ke tsena tsona ke a sebetsa ha ke sena next ya ha ke kopa sense ke ke
11: sho
13: le bona ka ha ku ke je tshole ho lo boga ngwana ku kopa ka tshunga mo
10: oh ga le bona
11: Thank you, Mega.
13: Thank you.
10: Buen khotso.
14: Baba.
10: Ngwaneso.
14: Ngai.
10: Kupitsi.
14: Yeah, bua le ke ngozo mo entry mo. Hetle ba ke mona. Ha nna ntate ha o la nguta thuto e leng ofela. Ntse se nya hao. O ska ile anela. And I'm ruta hore bana ba a udile wa supporta ka o hle o tshe hore ngwana o go etsa jang o tsanga le tlhako hore ngwana o ke ngwana gago le ka sho go tsena ntse go pola 20 years back e le re ke bolang supporta ke tshe a tlhoka le tshe ke ngwana ke e ke ntate e bile o tlhagile le ntate ke ntse ke mo lebo le ka sho go la le mogalaje ke a lebo
10: ke lebo ha ho lo ntate o tswa
14: thank you
10: thank you mo eng khotso
15: le tsa
10: le ga ngone se
15: cable mo tsine
10: e e ngone
11: Eita ke bol?
15: Wa tsaba ntate wa ka u lan ruta hore o ska batsuba. Wa bona nna ke a tsuba. Maro ska batsuba. Le hona jwale ke nana thibo se ke bua ka botlotlora ke tsubi engwe ene le motho a ratang bohlweki ye tata e di dula di le di le clean di benya. Ke bol mo tswa ite boela e se yo ke nako. Ke uta.
11: Le bula ho le fela ke bol le tsana fela pele ra ya bone ya re ke tshojwa le ya ba emine pele ra ya bone.
10: Moenkhotso
16: moifo dumelang tshopola ma 7 le bandile ka mo
11: dumela buti
16: nan tate we learn ruta hore bosiwe le bosiwe ha le no tshaba la tsatsi bosiwe le ka jeno le ke na le motse 40 bukae ha ke tsama e bosiwe nna ke tsama bosiwe ha ke tswa mo 17 fela go tloa tloa mo ha hona motho ntlonang bosiwe strateng le gale yeno ke thuto ke la ithuta yona go yena
11: sho
16: Aiki mo yifo ke tabo ha tshotetsi ka lo tsha dia.
10: Tabo ke le bula utwa.
16: O le bule nna ke re.
10: Mo medika sonta ha ke le tsatsi la bontate. Mme ke ka hore neng re ka jeno re o fe monyetla o bue hore ntate wa hao o ile a ruta eng ke le fa le feng le leng hore o ntse lo tshwere. Ho tswa ho ntate wa hao ka pontsa tsela pele ho ruta ba hona le bantseng ba phela hona jwale ba leng hore motho o ithuta letsatsi ka leng. Mme ne re ba fa ka nnete hore le bona re ba hopole jwalo ka moifo wa re yathella mme ka jeno re galagate bontate
11: le batho ba bohlokwa haholo re keteka boteng ba lona bophelong ba rona bontate le a ratwa le a llelwa le ntho e kang lesedi FM.

0: Bolokanyo ke tshaba skutswe o mametse thabo mokoni le lebo re athella ho le seri FM
1: tsho thabo le lebo tate wa ka lo ntshita kereke la ba tlokala ntsele mo church le ho rapela ane re le bana ine re ha rapela fela ona ra for God so loved the world re sa tlhaloganye bona jwale ra utlwisisa monaka ore ntatae o la mo ruta gore a be le bana gotlhe o na le bona till now o 75 o na le ngwana 47 ko jase thaka la sbono ya rona

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Ha se letlolenyana fela la pension ke kgotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bo ka moso ba matshweletshwele mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditšhelete sa 2025-26 fela dilemong tse 30 kaofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
2: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tso singangata. Mangaungwe pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: ao fela tlhulisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 uimamela dia le moetsa SABC o bo streame ho SABC Plus dumela mamari wa sebeletso ya lesedi hohle mo mametseng le teng tsena ke sa bobedi tsa dipapadi hore ya thella ha re tlale ka tsa diatletiki galala ya kwano Afrika Borwa ho middle distance e leng Prudence Godiso o shebile ho sebetsa hantle haholo bosiung bona mane ho Diamond League e tlabeng e le ka mana ka Doha kgetlolena mpudi yona wa mehleng wa lefatshe lebelong la 800 meter o shebile ho lokisa diphoso tsa hae le ho phethela a le hara dimatchi tse tharo tse ka hodimo ka mora hore kgweding e fetileng a tswa maemong a botshelela ha Diamond League e ne le mane Rabat. Loja batsietsi ba hae ka nnete ba ile ba bonahala ba ngongoreile haholo ka mora hore a tswa maemong a botshelela kgweding e fetileng. Mokotlisi wa hae ka o le leng e leng Samuel Sipeng yena o kgotsofaditswe ke hore semathi sena se kgonne ho etsa nako ya motsotso metsotswana e 50 a na le metso e supileng felana 4-1 e leng nako eo a dumelang hore e ntle haholo papisong le nakong e fetileng haholo ka mora hore semathi sena se hlotswe haholo ke ditemalo nakong e fetileng. Ho sa le jwalo mokotlisi Sipeng o netefaleditse batshietsi ba hae hore sekgodiso ka nnete o kwenne mothating wa jwale mme ebile o santse a le malala a laotswe bakeng sa lebelo la bosiung bona ebile o ikwetlisitse hantle haholo ho fitlhela hakana ntle le mathata. Lebelo leo he mamedi leo sekgodiso a tlo ba le kabelo ho lona le tlo mathwa horeng ya bosupa ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa mme lona le mane Doha. Hotsa papadi ya rugby ha re qale ka ditaba tse reng balatedi ba rugby le sefetwe ke papadi e thabisang ya matjhaba ha setlhopha sa Afrika Borwa se thulana le sa Barbarians hosane ka la 20 Phupjane ka kotloloho ho tswa Qeberha ka hora ya bone thapama. O ka boha kgaso ya papadi eo ho SABC 2 wa streama ho SABC Plus wa ba emamela diyalemoyeng tsa SABC ka maleme ohle. Re utlwisetsa tackle e nngwe le e nngwe try le motsotso o mong le o mong wa papadi ena e kgolo. Ho tse ding loose forward ya hlopha sa Sharks e leng Emmanuel Chituka o re ho emela naha ya Afrika Borwa ke toro e fetuileng ho ba nnete bakeng sa hae le abuti wa hae Vincent Chituka. Galala eo hemmedi eo hantlantle e leng letswallwa la mane Congo o tla be a apere jeresi ya Afrika Borwa hosane ha sehlopha sa ntshetsopele sa naha ena se thulana le sa naha ya Zimbabwe ka hora ya 12 motsheare ka mona ka Qeberha papading e tlabeng e le e hlekang sebaya bakeng sa e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa the Springboks le the Barbarians. Emmanuel o re sena e ne e le toro fela dikgweding tse 18 tse fetileng ha ne a ntse a lokisa dintho tsa hae pele a ka fumana tumello ya ho emela sehlopha sa naha ya Afrika Borwa dipapading tsa matjhaba. Abuti wa hae Vincent yena ka o le leng o ile a ba le kabelo sehlopheng sa the Springboks lekgetlo la pele ngwahola ha ba ne ba bapala kgahlano le sehlopha sa Italy ka setana le sa Barbarians. Emmanuel o re abuti wa hae ka nnete o bile le seabo se seholo kgolong ya hae jwalo ka sebapadi le ho mo tshehetsa le ho mmontsha mona le mane hore o lokela etse jwang ho ba sebapadi se sebetsang hantle boemong bo phahameng ba papadi ya rugby. Ha re dikwala ka tsa 2026 FIFA World Cup mokwetlisi Hugo Bruce o re ha sheba hlopha sena se batlo bapala le sona papading ya ho qetela sa South Korea o se tshwantshanya hantle fela le se hlopha se leng hore se kentswe dibetri tsena tse chajwang mme tsena tso bana le tsona ke tsena tse chajweng tsena le molomo ngata o feta ho ya ka mokgwa wa hlokomelang ba bapala ka teng mme hore se hlopha sa se tlolokela ho ba sedi haholo hore si hle si be maemong ao se hlopha sena sa Korea se leng hona ho sheba ka potla ka tsela e leng hore ba bapala ka yona e leng e potlakileng haholo papisong le sehlopha sa Afrika Borwa. Sehlopha sa Afrika Borwa he mamedi se na le monyetla wa ho qetela wa hore se ka ngodisa maemo a sona ho tse 30 a na le metsomedi tsa ho qetela tlhodisanong eo mme jwang kapa jwang se hloka hore se hape papadi ena ya bekeng e tlang e le hore bonyane se ipe monyetleng e metle ya ho phethela se le maemong a bobedi lokong ya Group A. Sena ke ka mora hore sehlopha sa Bafana Bafana se bapale ka 1-1 phirimaneng e fetileng kgahlano le sehlopha sa Czechia Korea ha sa South Korea sona he se hlotswe ka nthlaileng ho noto ke sena sa Mexico ileng se feeling Africa borwa monyetla le ho phidisa toro ya sona hore se ka phunyeletsa bakeng sa mogahlolo latelang wa tlhodisano ya mohope wa lefatshe ke itse ke tla oneletsa he mamedi ya ke khutla hore ke difeng tso tla di lebella tlhodisano ya mohope wa lefatshe se tlo ba palo re tla busung bona hore nya borobong se tlo pasa USA se tla botsana dipotso le sa Australia athi ka khitla hlopa sa Scotland se tla amohela sa Morocco athi metsotso nya mashuma mararo ka mara ora ya bobedi misong ho sane sa Brazil se tla botsana dipotso le sa Haiti ha hore nya bohlano seng hona ho sane sa Turkey se tla kolokuchana le sa Paraguay hore nya bosupa phirimana ho sane Netherlands ba tla isana le tla sele Sweden ha hore nya le shume bosiu ho sane sa Germany se tla botsana dipotso le sa Cote d'Ivoire ke tla oneletsa se tlo bapola ka Sontaha hore ebe tsona di tla bapola jwang ho kenella misong ya Mantaha ha ke khutla se ke dikwala tsa dipapadi mane metsotsonye mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale le bo le Thibos le Retha ba tswela pele ka le monate la Retha ba lebiso Lebila holo fela bongani hashtag LCDFM traffic ke lebo top number 7 mamedi di pedi fela tse ko tshwaretseng tsona N3 southbound ka ntlanyana fela ho Mother Fontein Road man mo ring R25 mola o ka letso hone le tshiadi o city seile me ho city se ha mola o ho city sa palo ya sepetipeti ka hohle hohle pejana ka mana ka N1 northbound ho ne ho ina le mathata man mo ring new road tseba hore malwana la phuthuwe tsela e buleile o ka thutshalla ha monate fela hona lo tse di bona ndra sa di bone re at lee mawela 1 o bo re at tibus_mokone at LCDFM hashtag LCDFM traffic re tla ditsebisa mokganni e leng mo mamedi wa tshebeletso LCDFM re re o fetlala engwe ya sepetipeti hantle ka mora hora ya bohlano hashtag LCDFM traffic
1: jwale hlahella puaneng ka sekgutlwana sa dikgalala celebrity corner mohato o atametsang makgabaneng a moraorao tjena
2: ha re bone ha re

0: holo le boletibo mamedi wa tsebeletswa le sedi hotle mo mamedi le teng re go ne le tsetsa o qetela tsa dipapadi kwa no reatella all of us all in ka ofela tshurisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamedi ya le mo engetsa SABC o be we streame ho SABC Plus ari qale he mamedi tsena tsa dipapadi ka ho lekola tsona tsa FIFA World Cup re fana hore se bapadi se tlhabetseng bafana bafana ntlha maobane e leng Tebogo Mokoena o re itse ga elelelwa gore o tlo fetwa ke papadi ya bekeng e tlang ya o etela go group A e batlo e bapala kgatlhano le setlhopha sa South Korea ka lebaka la dikarete tse ngata tse tshetlha ya ba o tiisang mapalo go feta mapala ga reno a o tlhabetse setlhopha sa bafana bafana ntlha e bohlokwa maobane go tswa thagong ya penele e ileng ya phedisa ditoro tsa maAforika Borwa tsa o ka phunyeletsa bakeng sa mokgatlhelo wa tse 30 na le metsomedi tsa o qetela tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe Mokoena e o senepe sa gae mo teng a neng a seka meogo ga a ne a binapina ya setšhaba se ileng sa phatlhalela o marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba o entse motlae ka le reng ka re tee tshetlha e ile a etsa bapale bete sebapadi se seng se bapetseng gantle ke Thapelo Maseko ya bakileng gore setlhopha sa Czechia se qetelele se entse penele mme ena o boletse ga a ne a na le letswalo pele papadi kala jalo ka ga e ne e le ya ga ya pele tlhodisanong ya mogope wa lefatshe go sa le jalo sebapadi se bapetseng gantle gagolo se seng gape ke re lebogile Mofokeng mme ena o boletse ga e le gore mokotlisi Hugo Bruce o ile a bua le bona nakong eo papadi ileng kgefutsong gore ba lokela gore ba tlasele le bona ka segatlha jalo ka setlhopha sa Czechia se ile kgefutsong se eteletse pele papadi ka ntlha e le nngwe go noto o re se ba sentseng karolong ya bobedi ya papadi ke seo mokotlisi a ileng a ba bolelela sona sebapadi sena se bapalelang tlhopha sa Orlando Pirates kwano lapeng o kene go tswa bankeng ya ba o fetola morethetho wa papadi mo na ba ileng gore setlhopha sa Aforika Borwa se ile sa qetelela se kgonne o lekanya dintlha go ba 1-1 mme o re le go ja bana ba bapala le setlhopha sa banna ba kwenneng ba bileng ba le balelele papading ya bolo mona sewa seleletsweng kore ga ba e bapale fela ka maoto empa ba lokela go e bapalela le ka kelello e leng seo a nanang gore se tla ba sebeletsa le bekeng e tlang ga ba thulana le se seng sa ditlhopha tseo ke itseng mokotlisi o itse ka re ba kentse mashala batho ba na ba bapala a na a chargewang go ya ka mokgwa o ba potlakileng ka teng e leng setlhopha sa South Korea a ka re shebe he ke itse ke tla o neeletsa gore e be ke di feng tse dingwe gape tse e bapalwang jalo ka kile ka go fa gore di tlankana jwang o tloa bosimo bona go kenelela jwalo go sane ka setsana jalo le ka sontaga mana gore bosumba bile ga ile antle mesong ya sontaga goreng ya bobedi setlhopha sa Ecuador se tla botsena dipotso le sa Curaçao goreng ya bobedi be goreng ya botshelela go seng sa Tunisia sekolokotšhana le sa Japan goreng ya botshelela thapama setlhopha sa Spain se tla botsena dipotso le sa Saudi Arabia ga goreng ya borobong ka sontaga bosio sa Belgium se tla isana godimo letlase le sa Islamic Republic of Iran ebe ka gitla mesong ya mantaga Uruguay ba botsena dipotso le Cabo Verde ga goreng ya boraro teng mesong ya gona mantaga New Zealand ba tla isana godimo letlase le setlhopha sa Egypt jwale he re tlatlhe re bone ga re kopana ke tlabe se kofa sephetho sa tsotlhe tse bapetsweng mafelong a beke le gore ebe megatlhelo e fapaneng mo ditlhopha tsena di tswang teng e se eme jwang jalo ka ga e le gore mamedi go tloa maobane fela papading ya bafana bafana le setlhopha sa Czechia ke ga o ne o qala dipapadi tsa bobedi megatlholong yotlhe tsa pele se di phethetswe jale mona he ke mo re tla bona gore ditlhopha di feng ke di feng tsane tsothweng ga di a qala gantle ke monyetla wa tsona hena he ona wa gore di sebetse gantle le ka go lokisa diphoso tseo di entseng dipapading tsa pele ga re kena jalo go tsaya papadi ya rugby re ebile re dikwala re fumana gore balatedi ba papadi ya rugby le sefetwe ke papadi e thabisang ya matšhaba setlhopha sa Aforika Borwa se thulana le sa Barbarians o sane ka la 20 Phupjane ka kotloloho bega ka ora ya bone thapama o ka boga kgaso ya papadi eo go SABC 2 wa e streama go SABC Plus wa ba e mamela diyalemoyeng tsa SABC ka maleme otlhe re utlwisetsa tackle e nngwe le e nngwe try le motsotso o mongwe le o mongwe wa papadi ena e golo athe mamedi e mongwe wa bakapteni tlhopheng sa Bulls e leng Ruan Norche o re e bang a ka fumana monyetla gore ba gape tlhodisano ya United Rugby Championship bo simbona ba tlhana le hlopa sa Leinster mane Croke Park e tlabe le tsela entle ya o leboa tswaro e o abile le yona hlopeng sa Bulls jwa loka ha tlwa ka moradi le motse le shome se ba parisena se ba palanjwa loka loka ra se di le motse mashoma mabedi a motse tsiletseng sutlwa se hleng se tlang o tlo le ba mane na heng ya Japan mme ka nnete o re e tlabe le toro e leng re petala o ba nnete ha ka tlwa hlopeng sena e le ha se thusitse ho hapa tlhusano yona e kgolo ya URC o re hopola leto la ha ile bunyaneng mo ane nga sheba haholo ho di bapadi tse tshwana le bo Brian Habana le PSPs jwalo ka dilokara tse matla hore le yana ka le leng a ka gona ho finyella ditabatabelo tsa hae mme hore o tshwagile hantle haholo e sa la fihla hlopeng sa Bulls a ka thabela hore ha a tsamaya a siye ntho e kgolo e leng hore ba tla dula ba hopola ha ba hopola yena hore ebile e mong wa sebapadi se ileng sa ba thusa ho hapa tlhusano e kgolo ya United Rugby Championship papadi ya bosimbona ya mamadikitse wena e tla bapalwa metsotsong ya 30 ka morago ra ya borobedi ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa ke Bulls ba korokotshana le sehlopha sa Leinster mane Croke Park Dublin. Dibile a ka lo tseo ke neng ko tshwaretse tsona na tefelo ke mafolo a beke a tletseng dipapadi e le lore leseri FM le na le wena bosimbona papadi teng o tla hasetswa kwano ho lesedi e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa USA le sa Australia yona o tla hasetswa jwalo ke sebudi Thabiso Mafreka tsa male mohlophi le morena Ramorebudi e tla bapala ho renya bo robong bosiu e be ba hosane he horeng ya leshome bosiu o tla hasetswa papadi e nngwe hape ke tsona tsa tlhodisano ya mohopolo fatshe e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Germany le sa Cote d'Ivoire papadi eno o tla hasetswa jwalo ke pule leo a tsama jwalo le mohlophi le Ernest Makhanya horeng ya leshome nate fela mamedi ha re kopane bekeng e tlang ga itse ka lebsa pele ke tswa ke lakatsa ho lakaletsa mahlonolo hle ebile ke o lebohele ke bone o thontswe mono ho e nngwe ya dikgau a o re a leboa
1: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse golo tsona eo ke big 3 combo ya Spur fumela 200 gram ya di pork rib se hlabosang chicken thigh e bolojana le 125 gram ya vors mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July Spur people with a taste for life Kuna le melao na le dipelo.
2: Bekeng e tlang ho lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse lesedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. Ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS Samahala hadi sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mela wana le dipehelo diteng online One Life changing lives
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsa mane fela o boloka ho ya ho 50% di solong tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 ranta fela 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 ranta 2.5 kg ya Sasco flour le 2 kg ya Speckle Rice di fika pa di fitse pedi ka 50 ranta fela di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 ranta diranta le 1.7 liter ya ketlele e sna mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 ranta fela di fumane ho tloa ka labonela di 18 ho fihlela ka sonto sa di 21 sa June ha Shoprite fela
3: pina ka morapina le sedi FM
4: Momedimitsotso ke le shebele metsego be dira ga le bile horeng yane ya botshelela ke ratela afternoon drive wa tsebe he ha ke segele mona ke mo rekenang jwalo ho rush
5: our mix DJ my DJ DJ Riri

0: Mabrema tlametso tso e dilago e mashoma mabedi le metsomene hantle ka mora hore ene a bo super ntle tsingena ka sentse re bola gabonga le gaitsiri ya ka sechaba Maxwell Motaung ona le gona busumbona ne re lekola papadi ya di Springboks etla kolo ko tsana le the Barbarians tsa tsingela o sane. Hello sechaba, ke dumisa la mona tle gaitsiri ya ka tsebeletseng ya lesedi le kae ngwana eso
1: o sibiri ka mora nako etelele le kae le ba mamedi ba lesedi FM.
0: Ao di entsantle di Springboks tsa nyoloa ka nnete ne re tla utlwa leng.
1: Ke na kwa ding se re thabile go lo ha mpe rona ba ratang papa di ya ga bio sedi.
0: Ka nnete ga itsira motho me ga le bohle jolo ka mehla o dula ntse re fa sebaka. Le boqhetse ke ba hao re na ebe o di bona jwang mona le mane papa di nyana rugby mentle le singana ka ngwana eso. Ne sentse ke shebile moya ke wa o fukelang hodimo. O kampong ya siakolitsi ka pa mohlomo le yona tsebetso ya bafana bafana maobane ba file morolo ha ke tsebe empa ho monate ho sebetse ya eleng yona ntwe tsabisang ene ke shebile ngwe ya dipuisano tsa yantsa hlalosa hore ho apara fela jersey ya di Springboks o sane gore ka bo yona ntwe eno e ba fa morolo ona o makatsa ngwana ngwana eso papa dingena bona ya pele ya selemo sena sa 2026 a go re fegaitse dia motho o lebelletse eng na ha o ile kula kampo ya diboke o bona gatello efe re sentse re shebile mohlomo nalane ya naha tsena tse pedi.
1: Ke a leboga golo sebedi ka nnete le thabo ke le leholo ka gara kampa yane ya di Springboks ka nnete. Mme o bua nnete gore go tshwane ke papadi ya pele ya selemo sena sa 2026 mme he ke ithola re le maemong e le goreng re a bona gore starting line up sa mokwetlisi Rasi Rasmus ke se e le goreng se balance haholo se kentse di papadi tsa rugby ena di players tse ntšha haholo and then di mixite le dipapadi tse re tlwaetseng go di bona mme papadi ena ya o sane re fa monyetla wa o ile kola gore re eme kae mme ga ntse re kenya banna ba tshwanang le boku Q1 hone ka gare gona jale ko lekaleka ntho e re e bitsang depth ya squad sa rona gore re eme kae re tseba gore re shebile mogope wa lefatshe o tlang selemo se tlang so gona jale re boemong bo botle mo re ka kgonang go kenya dipapadi ka gara diteko gore re kgone go lekola boemo ba squad sa rona o seme jwang mme papadi ya o sane re fa chance ya gore re kgone go bona gore banna bana ke se feng se fapaneng se ba tlisang ka gara kampa ena ya di Springboks.
0: E tsena motho a ke re shebehe le starting line up sa mokwetlisi sa no re lenane lena le watla thagola papadi ka lona ho ya ka tshebo ya hao ha ile mona o sontso di adile le ntleng ya boiphitlelo jwalo jwalo jersey number 9 re mone Grant Williams mampudi wa lefatshe re shebile monnenwa Faf de Klerk yena o tla qala le bencheng ebe Grant o qala boemong bona na ebe qeto ena o bona etla hle re sebeletse
1: ke tla go sebeletsa haholo papadi ena re e tsebang ba ba se ha re shebile squad sa teng o sebile yanka ka hlalosanyana ka botlalo ke dipapadi tse fapaneng tse tswang dinaheng tse fapaneng tsa lefatshe so mme game ena go e analyzer ke game e batlang e ka kare e thata haholo go e analyzer go tseba gore re tlo etsa go itseng so mme game ena e re fa advantage ya go bona gore ke ba feng banna ba ka kgonang go re qalla first half mme ke ba seng be re ka ga ba kenyang ba re qetelela second half so ha re bona ka pace enana mokwetlisi wa bonala o ikemiseditse go bana le a fast pace game so mme monna a tshwanang le Grant Williams ge mo tseba go ya ka pace ya ke monna a nang le belo le lengata agolo mme Q1 gone se re tswa mo bona ba palela di-Lions mme re a tseba go ikitlaetsa wa gae ke ntho e rereng ba compatible yena le Grant Williams so e tla kgona go refa what we call a fast pace ball gore Q1 go ya ka mokwetlisi Rasi Rasmus ke monna a ratang go ya go nka the ball on a front foot ke ntho e re bitsang jersey number 10 re e bitsang fly half e tlama e nke ball ka lebelo on the front foot so that e can place pressure hoduma defense ya setlhopha sa babas so Grant Williams o re fa bolo eo e re e batlang ya ka pelenyana mme ga se re kenya Faf de Klerk ke monna a kgonang go phodisa papadi ya rona go tlisa more structure and composure ka gara dipapadi so experience eo ya Faf de Klerk le o tseba go raya bolo neneng le e tshwaraneng ke yone e ka tlhoba e tla go kwalela game ya monate
0: e Hai, ga itse da motho o dibeile ha monate wa tseba. Engwane ke shebile ke yena ya monenwa Sasha Feinberg Mngomezulu. Ke le ka bona maba mona ngo Instagram nya hore jwe lo satswa ditipeng tato satswa ditipeng. Me ho bona etse ka nete taba ena dikotsi e batla itle e mo ferekanya, e mo phiripanyetsa mona le mane. Maikutlo a ha wena ke dikotsi tsena tse etswang Feinberg. O ikutlwa jwang e bile ntse re shebile hore le wena o ntse le sebapa di se senyenyane. O kore kenye fela mohopolo wa sebapadi se iphumanang se le boemong bona o le mo di 24 mme mo na le mane re a mmona go dubana di dikotsi bo 6 months ke eno tho a keke ba bapala e reng fela ho le sebapadi o santsane le monyenyane ha kale mme re tseba e bile tshebetso ya hore e ntle ho lokae ha ile mo a keke a bapala
1: ya ke le boela putse o sibidi ha nka ka ka batla ke etsa personal ho ya ka nna tabena ya kotsi e batla e ama sebapadi moeng hampe a ho but ke mo re bonang tsena e mokwetlisi rasi rasmasa buang ka yona hore nako engwe o thole sepapadi se futhumetse haholo you are in your peak ya career ya hao so meaning you are in form monnana Sasha Feinberg Mngomezulu ke sepapadi se ne leng ka hara form haholo mme nako engwe bakwetlisi ba na le force mo batlamang ho balance form ya player le game management time ya player meaning ho ya ka metsotso e ntse bapala nako engwe ho bohlokwa hore mokwetlisi ya elelo hore hona le nako o so fitile piki mme o hloka o phumula because ha ile so ya o ya o teba haholo ke mo dikoti di phakisang di bangata so monnona Sasha kukuri o bapetse papadi ena rugby haholo ka nako e kgutshwane so it's more prone hore o tlo temalo ya hae e batla e tla ka pelenyana but if a thotse mokwetlisi a tshwanang le Rasi Rasmus a tsebang ho manager game ya hae jwalo ka ha re thotse hore monana o e buile ka Mani Leboko hore Mani Leboko since a ya lefatsheng lane la Japan o bapetse papadi e ngata haholo ya rugby so they need to manage him so that re ska ra ithola re le ka ra boemo mo a tholang a tswa dikotsi so taba ena e batla e ba boima haholo ho sebapadi se senyane because o frustratewa ke process ya hore you are reaching peak ya career ya hao but at the same time o hlaelwa ke ditimalo tsena so taba game management le player management e bapala karolo e kgolo haholo ka hara ntho eo
0: ga itse da motho o dibeile ga mona tsena ngwaneso eo re kekeng ga ise ya morago hele ke ena na ape ya magaolagang a United Rugby Championship Leinster e amohela di Blue Bulls sumbona 8:30 ya kana kwa Afrika Borwa tshe ha e bapalle kwa no lapeng empa o papadi ga tseba o re botle re shebile ka leihlo le ntshotsho na le monse sa 2026 la ka jeno letsatsi tla re ha e re gitla e be re kena ile o re di Blue Bulls ke bo mampudi
1: ka ai o sibili ena ke jenletse le banta ke sa buile le dilimi se ka o fela ke jenletse le banta di blue bull sa di khutle ka mohope ntle re gone o kitik
0: na senze ke shebile ngwana se lo re bohle batla hapa
1: modidi kwane wa Leinster kwanana ile re lebella ditaba tse monate a re tsoa o tsi
0: Hai, ga itse la motho a banyolwe le yone empa he, ke a dumela re tla boela re buisanang gape nako e tlang. Ke rata fela tsela o e beyang ga monate ka yone gore re e lebeleletse ga banyolwe le yona United Rugby Championship le bon sena se odimo. Ke olebile golo ga itse la motho tle o fitlhela go buisana gape nakong e tlang.
1: O sebile ke leboetse nako a lona tlhonolofatswang ke more.
0: Mogaube le wena ngwane so ke le buile. Mamedi ke ena hese chaba Maxwell Motaunga tsabeletsong ya lesedi re le kola tsena tsa papadi ya rugby ao o sa re file setshwantsho so hle mo mamedi ga tsa ba go ya jole tsena re batla re eme kae monate wa taba ke o he hore se ri ite go tsene re batla re bona hore re eme kae Mamedi ena yona ka nne Dutch ha e sa le ya rona e sa le kana le rona la ba ga go ne re tlamele ba re buisa le Brian Baloyi hwa lukiswa ge ka nne te hompo tloetsa tsin le ena go ba ha ke tsebe jwa le mohala wa ho hetsa le ba le DK lona jwa le tsena ntsa mo le kage ha o kene lo ke mmebelo wa hopola ke mongwa mangqosa aba ha Hollywood bets ba tsietsang le nano lena la tsa dipapadi mine re tlo buisana le yena hla koreng leo sentse re sheba monyetla o re bile ke mo ka u bere setlopeng sa bafana bafana empa ga re mofumane sentse re kopa hore nele matso metsi nhle o ska re yena le re tshepisiana la bagago ke yena ha sa a e ha ha e rona ma medical net yena e sele ka u dima gona me ka le bakaleo re nele matso metsi re ke tsa tsena re khutlela tso.

0: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Ai mamedi ko fa moya bona ha re bue. Ka nnete tlo tsholela. Hey slo khaitsela motho o re tshwagele man. Ke yo e shapa ka kholi. Re a tseba tshoge ha o letsa ka kotlolo ha ikene ba neng jwele ha go mama mamedi. Ha etsa international roaming ne ritse ka monka ka WhatsApp ka nnete ga letsa e re fela calling ha DK ya molata ka kwana ka WhatsApp nge hai a mo romela molaetsa e se re 1 tick o tshoba thata ke network re kopa gine la matsometsi nhle mamedi o fela motho a gata ntsebeletso a letsedi FM o tlo o tsholela he re nka maikutlo a ha mamedi dumene ke tan le kae
2: ke se ya mani
1: ke re senta te ke bua le mang kae
2: Well,
1: I'm going to go
2: to the house. New Lua Leon, are we going to go to the house? I'm going to go to the
1: house. I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the Hollywood Bets. Online ka palekane le haufinyana le wena betsha hona joale o hape o kore ha holo fela Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa betsha nang le license ba di le mo tsaka class 18 ha ba dumela o betsha ba tlhuri ba tsebana ka emisa mohala wa mahala wa thoma maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela help ka WhatsApp 076-675-0710. Mamedi ke tswela pele ho nka mohala wa hao ntsha maikutlo ga tola ka dumela hle.
3: Hai bidibidi.
1: Le kae weso?
3: Ha mona to kae bidibidi.
1: Ah o repetse ntate. O no le mo nga ba reng ga sa sa kwa maobane.
3: Ah bidibidi nna wa tsaya ya tsaya ga mo go ke boneng hantle.
1: Ona ona ho lekane mo.
3: Go lekane mono bidibidi ntate le tieo la sa e bona bidibidi ko retse wa tseba bidibidi ko retse bashimane ba gona ba aparetswe ke legoleletso ga bana thietso e phethaetseng ya setšhaba sa South Africa ka lebaka la mokwetlisi mokwetlisi wa gona ga se motho a nkang dikeletso go mang kapa mang le ga a tsamaile le bashanyana ba gona ke ga a lo sebeletsa gona o a ithebeletsa ntateo o etsa CV ya gae bidibidi ko bolelele nnete
1: So,
3: ene ke batla go bolella nnete bidibidi. Ba simane ba ne ba ka nkane ka Korea. Batho ba ne ba matha, ga ba bapale. Ke tlo imelwa bidibidi, ke batla go bolella le shano.
1: Ha re fe sebaka re bona re ha o phuthuloa ho ba jwang empa ke utlwa ntle tjena se o se bua ntate.
3: Wa you tlisisa wena bidibidi.
1: Utlwa ntle tje.
3: Ba tsanela go pele ba kena ka le ba leng ba tsebe gore nna ha yo tsena le tshetso ya bona. Maka ba le bona ba bala magangang gore ona le batho ba sa thabang wa e bona bidibidi ene ba
1: fela he
3: no ha di ba tshware ha monate wena ngwana la peng
1: rona ba thabileng ha re nne re tswele mpelo ba tshetsa re batho letse
3: bidibidi re tla ba tshetsa bana bana ba bona maka ho tlotla ho ba buima wena ngwaneso
1: tla lo ka ntate
3: ke ba ke le tie ga western ya ngwaneso
1: ke le vuila ho ntata ka utla
3: thank you bidibidi
1: hai be khoso hle mme ho batla ho ba buima o tswele ntate ke nalo ona ho ka la hlela bo ne bye e tlamehile ke o be hantlo le mo Afrika borwa ska bana ne ka ga ke bone le nna tsedin tsa dintho go etsalang tlamehile re be le tshepo re be le sebete sa hore ho sa gathale re tlo kopana le stopa tsefe mme nna ke molomo wa pele o tlamehile hore ha o bua sia le moye mmone ke ntse ke bona empa ke le ke ho be hantle ma ba neng tshetse fela o no so itse bafana bafana itlo sa jwa e be le nna ntse ke tshe bona ke tse tshela petrolo di mamollo e ka begele ka yona jwale bona re tswile ka 11 na ho a tshwana ha o tshwane ma meri ke papadi tsa mohopo wa lefatshe ma fela ke a itse bana mo kwetlisi go utlwelela mangamantswe a hae empa ha ke batla o kena o ke batla o re le ma Afrika borwa ha re tsepamise maikutlo mo ga uta ke diamond ke e re kutlwa ha o maikutlo dumela tle
2: me di le
1: ga ke tswela le ga ntate
2: arte
1: tate
2: le di jo bona ha utla South Africa o sa tsedi ba fana ba fana a ke sa tsiba jwa lo batla mshangena ke ano mfuke mmane wa bona tuna le na le kakala le game a o fedile
1: ehe
2: wa ite ko mshimane ono na le matla ha ya pelo ya pele ha ga thalo mtelelo mkhutshwane magotsa tsama ka wena
1: ntate o bona ntha yentse mmobane
2: re ja ba futhe re jwalo bidi
1: ke rata o se rata ka ba fuke ke la vida o le sentate a hontsa tshegela buile he he stage fright he he ga nete se tsale sena se tla muimela he wa mame ke ile ka botsa le pele wa papadi tsa mohopa le fatse ka ke bana bo ya male bona Brazil etsang ha e bapane ha ba go 21 ba re 17 hloken hloken tsona di ka kapatseng tsa maolong kana le Messi tsa maolong kana le Ronaldo bona ge ile wentse mobane mo fe kunyetla o bona o tlaetsang ho feta feta mole dumela hle mame di khotsa
3: Dumela sebedi.
1: Ke tsile le kae?
3: No rete.
1: Ke ka khona tswa.
3: Eh, ai man, nna ke fata tse le sebedi he, ke ka kana ka nna mo kotisi, yo lo ka nta tena e teng si ana di tsebe, ha ke di keletso. Ke ha ke fete le hanya ne tlenya. Ke ba ka ke fata tse le ka se kiwe ke ba ne se sa siwele le si si tsukai ka pa. Ne ke sa utlwa hanke se teng mo.
1: A ke re mo kwatlisi ne le hona le papadi ya rona bobedi. Ha re shebo re gosi o ba kae papadi ntse etlang. Ska le bala go le chain u teng mo.
3: Eh.
1: Ha re tsentse re shebi.
3: Ha re tso re shebi le mo go le le ntse a sa khotso fata mane u le mfini wa go le lo nne.
1: A o sentate. A re se di ele nto le mane.
3: Yes.
1: Se ba re tla meile re gole le pele re kena ka ha go le bala. Tumelo a gona e lwanele.
3: Hey.
1: Ga tsheki ba go gae.
3: Inta tena poko bo ka mona ka face 2DFL.
1: Okay, datena ba pomo la ntate ko bo re tla e bona ape be keng e tlang sa le teng nako go re nne re beane hantle ke le buile utla
3: khotsa
1: mme ai be khotsa ntate
4: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale
1: Mari re tsola ga ne hle busu mona le dikele di litsi re natfelo ke manana o hlalatelang tsabelesong ena le se di di papa di tsohle tsa mohopa le fase ka magabane a bo Mr Cool tsa boko fa tsola lo ka oke thabiso maverika pule leo coach Molefintseki Ernest Potsotso Makhaya coach Morana Ramorebudi bona ntse ba ene letsana fela jolo mabedi ena tsepire ene letsana ka yona tsela ena selimo opota 365 ke kopana le di soski tjena he Hello, Soski.
5: Hey, lover.
1: Hi, Jansiri.
5: Hello, girls and chocolate girl.
1: Good night, darling.
5: Good night, tonight.
1: Just a fellow, so that I know you're going to be a woman. Ah, my baby, I didn't get one of the dress. I'm going to be a woman.
5: Mewe, kore busi bona boka sa tsi le tshabele be le thikele hape o sane.
1: Eh, le sa dintsa dintho ha o bona re hlile go o bona le wena go di a hana empa o be le manganga. A tumelo ena e manganga ka o fitisisa gore ntho ena e tlotsa maya ka tsela eno. O ntse o bona go bona o fedile o hana.
5: O hana.
1: O di bona tsitsinywa ke tumelo tse ka ntseng.
5: O hana lo mahantse nene ngwana na o fitness lady. Lava.
1: O na ke ga o tsebotle tsa mosebetsi.
5: A ka bogabane le boqhetseke mogosi le lona le sebeditse go tlhulela lebitso ya ka tafuleng ya bohlahisi ba dipapadi dikeledi le tsiri e ba le mafelo a beke monate futa la gatena hape beke ngetlanga kere
1: ka le gato le gato la ka mo hauki o
5: ha bona tshwang
1: thank you nak
6: le hlana hlana ke le modimo hla ho a phetisela le patelong bohle ba habile ka monaka surprise bill ho tla inosa ka go hore na ho ntse ho etsa hala di ya ke jeno kgolo ke a dikete tse tharo magolo tsetse le mashome a supile ka motsetsiletseng ya monyaka mme mongwe dikgetlo le na ke Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.

0: ke go sledi ha so fihletse. Ba sa ke tsetse gale o fihla pele mo mosebetsi. Ebe yena ha ayo. Ile ho etsa itse.
1: Didi. Didi. Morning. Morning.
0: Dumela hle o simple ke.
1: How na? O a dumela o shebile fatshe je botata ke mosi.
0: Ah ke go pantshwarele hle. Hey, a ke re jone ntse ke sheba sheba mona ne ke batla go bona gore na e ka ba ntate ha bofano ha soka a arabela. O latela ditaba tsa netse neng ke di motse kae.
1: Modi ka mantsi wa mang ha wa batla le hlakore la ela ditaba.
0: A o simple ke.
1: Se ga nyoa tla o simple ke.
0: Ke o itse ke ngole.
1: E le jwa.
0: Ha o qeta o ntatisitse le o ntatisa. Nna wa mmakatsa gobane gona jale tsenana o se batla go fetolela ntho ngwe lengwe e buileng ke wena o mpoleletseng gore ke lokela go mamela jalo ka wena o le bosseka ke etse ntho ngwe lengwe e wena o mpolelelang yona ke entse jalo o ntse o tseba gantle boss lady gore nna le fane go na le ntho e re kopanyang empa le ga o le jalo ke la ka belela tsotlhe ka thoko
1: ebile o jalo so letlhakore le ele o amanyang wena le ga bofane ke lone le etsang orusie masobagadi ditabeng mo e
0: e batho
1: e ausi
0: kantle
1: fani a ka re qosa ka yona modiei o sia ditaba tsa motho jalo fela tse o lu wena o senang bopaki ba tsona botshwaregang e o dimaneile pepenene mona tabatse go sane mona e tla re gare re hulantse lebitso la ga e seretseng mo o tlo gore modiei e
0: e le gore mare
1: a kapa ko bane wena o tsebana le fani he intimately so jalo ka ntata ngwana gago o ipolelela gore o tlatla a tlo utlogelela a tonele nna matlho mona ebile a hulanye le bitso la koranta ena ya ka se rretseng he
0: baslad
1: ga o nagane le bokamoso ba surprise news a o se ka re ga o sebetse mona modiei bothata ba gago keng
0: mare
1: se ka mpolelela nyware modiei ke empa ya eng gobane o loya le go ntata ngwana gago ka mosebetsi waka modiei mosebetsi waka
0: ao simpoleke
1: nnya e simpoleke
0: o itse ke ngole much against my will ke ngotse jalo gona jale tseo se fetolela ntho ngwe le nngwe e le wena o itseng ke ngole
1: o
0: o tseba gantle le gone ke sa batle o ngole he a mona teng ka nnete
1: ao ke itse ngole kgatlhano le thato ya gago ausi go bolelang gore no ntse o sa batle o eetsa ntho o ka bontse o mpoleletse ge ore ga o batle go ngola e be nna ke iketseditse yona ke re ka ingolola gobane nna ke nna fela ya tlhomphang bophatlalatsi mo a re nwe he le ga o ka ba wa korotla modiei mono jalo ka e ka o lokologane wa nkutlwa gore na ke reng
0: ga e le gantle le gore ga o sa ntlhoka mosebetsing wa gore ko ga o sa mpatla mo nane
1: e lang wena ke bone e ka re ko wena motlhomong a seng a sa batle mosebetsi wa gao mpolelele ga o sa o batle kapa ko obane fane o reketse flat ausi ee ebile ga o rekela ntlo fela ausi o rekile le botshepegi ba gao ngwananyana
0: re ke o lokise he
1: o lokisa
0: nna fane o reketse ngwana ga e flat e seng nna o tla nrekela flata nkene-kene ka
1: lesea le le reketsweng flata le dula le leng mo kapa o dula le ena wena e se rata ngwana ke se rata mmae ga o jalo ausi kapa o etsebe nto
0: seo ga se bolele gore nna mma ngwana ke rata ena se rata ngwana eo
1: go lokile ga e bašwale modie he qeta mosebetsi o ene qeta
0: sake mo motho itshenyetsa nako fela
1: o itshenyetsa nako ka nna modie fane o robala ga gao ngwanana ke a bona ka gonana ga ke tsebe gore o tsewa ka matseke mono a robetse ga gago kapa ke eng le etsa transactionale
0: felaa
1: e simpolokeng
0: ke a gola go kwa tlhokomela gore ke tlhomphile kore ke ntse bonnete ba gore ke kgetha mantho a ka ke bua lwena motlhomo ke nngwe ya dintho tse tshwanetseng wena o ithuto tsona ga o bua lena
1: wa tseba modiei bothata ba gago ko gore ga ke tse bore na mantswe a wena o a ratang ke a feng o utlwisisa ngwanana ka gohe nna ke tla phasologa fela wena o se o ka ikgethela gore na o rata mantswe a feng
0: ausiwe ga e le gore o sa ntlhoka ke kopomphe mosebetsi ke sebetse o kgaogane le o ntho ga ka gobane ga se seo ke se tletse nna mo
1: o lokile modiei e re ko o fe mosebetsi ge ngwanana nka computer ya gago

0: ke batleng ke le bana gore na ke ne ke o bitseditseng wa tseba
1: o ne o mpitseditseng gantle ntle principal go tla mpolelela gore ke seka ka potlakela ditaba le ga bana ba batho ba fela ke dikena mogong tse tse ipitsang maetapele
0: utle
1: eeutle
0: mistress ke bona e ka jwale watametse o bitsa mabitso a batho nnaa tseba gore lebitso la motho ke kgomo
1: ke se ke itse principal la o ka tho dikgomo tse lesome ka dipatala nna ebile a ke tshabe letho ga ne ke jalelwa ditšhelete monna
0: surprisingstress ke le ka go galema
1: bana ba rona ba tshwaetswa ka bomo ke bo oto le bo habofala ke re principal not on my watch
0: nemana mistress ke a o thiba mme
1: ke re ke kgathetse ke badisana bana ba ithabelang metlhape e seng ya bone ba thabela mogodu o gadiwe trateng o tlhatsitse gantle ba ba utswa ba na a nako wa bone le gale mmela e ko bolela ga e be ke sa fumane batho ba nthusang ntweng e nkampa ka itlana ka ke le mone e bankešwa nkampa ka šwa ke šwela nnete ke se ke itse tlhogo ena yaka nka e beya bolokong ba trene ya ngripitla
0: bona he mistress se ka e tlana ka o le mone
1: ke tlane ke le boma
0: ikgethele banna le basadi ba nang le maikutlwana gago oa le tle le tsepe gore be mahata mmogo tabeng ena
1: e le go wa loga kapa
0: o batla
1: o bua ka banna le batsadi ba motsofe wo wa mo batho ba mona ko bolelele ba tonne matlho ba batla mejo
0: ee
1: re ko bolelele he basadi ba mo ba tshaba go nka tjale ba tlama matheka ba yang tweng ba yo lwana ga e le banna bona ga ba utlwa gore ntwa ke eo manyeo ba kena le ka tlasa dibete ba ba leya ke batla morena yane e ne re rutwa ka ena sekolong tho ke dingane makwala a tshwanang le banna ba antwa e tlaya o ne a banka ba beya ka pele gore bane ba direng ba qale ka makwala ane a yo fa banna ba mona nka ba batlela dinkana yo ba bolela ka ofela
0: butle re sa tshwanang re le gona thabeng ena nke ke o botse taba ke ena
1: ke eng jale gape
0: o se o ingodisitse bakeng sa go ba mokgedi mamela o tlo o tsebe o kgetha baetapele ba kgemang wena ka maikutlo o gopole gore go sale le ka sontang botlhe ba ya mengwa ba mengwelo gore ba tlo ingodisa dibakeng tse tlwailweng ke a ise e gaufinyana le bona gobane ga o sa ingodisa o keke wa kgetha mme o tla kgethelwa baetapele ke batho ba bangwe o tla dula o ntse o bua mantswana gore he batho ke dikena mogumo jale monyetla konehemme tsamaya o lo ingodisa o tsebo go kgetha baetapele ba kgemang le wena ka maikutlo
1: ka mantswe a mangwe o bolela gore ga ke sa ingodise tlabe ke etsa kgetho e tlosaetse
0: ya mistress ebe ke bowatla bo bogolo ke re ke
1: bothothofetse jo ka mantswe a mangwe boutu yaka nna mebitse ke ya botlhokwa tsamaisong ya naga e ya rona e le o feditsa bonnukwane bo bokanakana ba dithetefatsitsekgetseng ka ga motho
0: ka mme jale ga bona le mabitso a batho ba a sa tshepagaleng kapa bo o sa ba tshepeng wena o tsamaye o ingodisa o tsebo o kgetha baetapele ba tshepagalang
1: baetapele ba tshepagalang ke eno fane ke mokgethile o etsang nkampa ka phamisa letso kare nna mebisi ke emela dikgetho fela
0: mamelafela
1: neko e bolelela le nna re tlo kgetha dinokwane tse dingwe ntse re le teng le bomme ba batho ntse re le teng le gale ke re ke phamisa letso ke re nkgetheng ke tlo lelwanela fela seka lebana gosane le sonta re ya kae re ngodisetsa dikgetho
2: thabiso wa sokela jam molato ao ke taba o ke bokae
3: mphozane empoleng ya chisa tlhe monna
2: laine e chesetsa mang kapa se o ganna di-taxi

metso mehlano ya bobedi e risa metso tsunye mashume a mararo re lokela ho bapala re sa dumelle naha ena ya Australia hore e ka fumana menyetla le hona re itime mo ba ka batlang ba ba le matlateng hobane ha o sheba naha ya Australia ine tshepetse haholoholo dibolontsane tseo re reng ke tsona dihuku kapa di set piece empa bane ba batima monyetla hore ba seke ba fumana dihuku di set piece ye nngwe bane ba leka hore ba ka batla ho sebetsa ka yona haholoholo ke ho bapala ho tswa bolong ya bobedi ka taore empa seo ba ileng ba seetsa naha ya USA ha ya ka ya dumella hore naha ena ya Australia e tle kgone ho momahana hore ba tle ba bapale dibolomo maybe ya re ha ba ya metsotsong e leshome le metso e mehlano ya ho qetela e ba isa metsotsonyane e mashome a mane a metso e mehlano ke teng moo ba ileng ba fumana ntlha ya bobedi e leng hore ke dumela hore ntlha ya bobedi ile ya ba thusa haholo hore ba tle ba iphumane ba ya karolong ya bobedi ya papadi ba se ba hlile ba fetola mawa le ba fetola le moralo wa bona hore na ba bapala karolo ya bobedi jwang mme ha o sheba phetho hopa e bileng teng metsotsong ena ya leshome le metso e mehlano e qalang papadi karolong ya bobedi ya papadi ke moo re neng re ba bona ba sireletsa ba le haholo ka karolong ya bona ya lebala mme ba dumela hore ha re ya metsotsong yane leshome le metso e mehlano ya bobedi e risa metsotsong e mashome a mararo ke teng moo re lokelang ho bapala papadi e bulehileng ke hona moo ba qadileng ba leka ho sheba hore na re ka etsa diphetoho mme ba re ha re e kganne ho fitlhela metsotsong yane mashome a mararo re tle re etse diphetoho ha re ya re lebile metsotsong yane mashome a mane a metso e mehlano yao e qetelang papadi diphetoho tsa bona boholo ba di entse karolong eo ya metsotso e leshome le metso e mehlano ya ho qetela ya papadi hobaneng ba ne ba leka hore ba ka iphumana ba sebedisa dibapadi tse seng di fumane morethetho tse seng di batla di utlwisisana tse seng di momahane mme ha o sheba phetoho e bileng teng ka naheng ya Australia Australia bona phoso ya bona ya pele ke hore ne ba re metsotsong e leshome le metso e mehlano e qalang ha re ba tlo hlajwa ka ntlha mme re tlo dula morao empa phoso ya bona ke hore ba ne ba ekeditse molao wa bona o ka morao ka dibapadi tse hlano empa bothata bo neng bo ba teng ke dikgeo tse ne di le dipakeng tsa dibapadi tseo tse e leng hore naha ena ya USA ne di sebedisa ka hore boholo ba nako ho na le sebapadi se bohlokwa se hapileng pelo ya ka mona naheng ena ya USA e le McCain e leng hore boholo ba nako o no mmona a mathela dikarolong tseo a bonang hore di bulehile ebile a fumana dibolo ha ya dikarolong tseo mme sebapadi sena se sebeditseng ka bokgabane haholo e le Balogun e leng hore boholo ba nako o ne a sireletsa dihlopha sena sa Australia ne sireletsa ka papadi tse pedi haufinyana le ena hobane ke sebapadi se mathang ke sebapadi se tsebang ho sebedisa bolo jwale phetoho e bileng teng ke hore ka mora metsotso yane leshome le metso mehlano e qalang papadi hore ba iphumane ba se ba hlajuwe ka ntlha ba ne ba se ba na le kgatello ya hore ba bule papadi mme ha ba bula papadi ke teng mane moo dihlopha sena sa USA se ne se re ha re bapale metsotso ya leshome le metso mehlano e tlang e ne re isa metsotso ya mashome a mararo re sa dumele naha ena ya USA ho ka ba kotsi mme re tla se boela hape re phahamisa morethetho le sekgahla metsotsong ya ho qetela e leshome le metso mehlano e re isa metsotsong yane mashome a mane a metso e mehlano mme ba ile ba sebetsa jwalo ke ka ho ba ile ba fumana ntlha mme ha ba etsa jwalo ho bolela hore naha ya Australia e ne qala le yona e re lokela hore re emane kgefutso re lekantshitse dintlha mme ka ho leka ho etsa jwalo ba bula papadi ba qetela ba hlajwa ka ntlha ya bobedi empa ntho e kgolo motho ka ba buang ka yona ka kakaretso papading ena ke ho bona tsela eo dinaha tsena di sebedisang dibolo tseo re reng ke di-set piece ka yona ke ho bona dinaha tsena di sireletsa di tsepamisitse maikutlo ebile di sa dumelle dikgeo di be teng dipakeng tsa dibapadi tsa bona mme motho o bua ka hlopha sena sa USA seo motho o reng se qala se

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Abantu siza le motho a bitsang ka gore ke mothunzi zinqumalo tshebeletso ng ya lese dibangane OHP Bips the discipline o lesedi FM lesedi FM ke molelo wa rata wa lelo gambe ke mafelo a beketle e leshome le metse robedi metsotso a ka mora gora ya leshome le metse medi a ke le monate le ke nang le biswa ka gore ke diaropa le ke na moqobelelo sontaga beke le beke le pontso wa sele America jeno ke mo qabela kgodi ina la matsatsi ke matsatsi ya makaitsumane ke matsatsi a mashume a mabedi ke 20 etsa kgodi ya phupjane selomo sa ke tipedi mashume a mabedi le meso e tseletseng ke 2026 Africa Borwa a gona ke radio na ke horoto ke matinkela le rapo le mathanga kampeng o pere a dumela motho mo tla le bisela ka ke piso solo for access to man ratlo ha pa mora o ntshira ba mpisa ka hore ke ponto ba sala bo ha mamelwe amedi retle gonye e selota se segolo selebo go hoya fata makwatsi ya mkhleng ya ikhasa ka le hlaba thadi hlaba ka dikho itsele khanne le lo e kabanya se e kabanya le dipowana bane ka di hlaba ya di khala mo swang kampe ke mafelo abi ke mona tefe ka e metsole a phe bangani ma se re le teng re tlo eletsa bona thika tshe ke bua ka re ke tekala tsatsila pp le le bua le di so skill la onka ka le mona e bitsa ka gore ke re moho o hotlwa horeng pontu renawe e bitsa ka re ke party time o tlo horeng ya borobedi o tlo horeng ya le shobele besim
1: Ona asimukiti omino fe ke mukiti omuhulu wa sithu Africa bu mukiti ke moholi dibini tsela tela shandesh mafikizo fuli chana enko sanne kuzan youngstana dr colbert mukwevo nzuza nekali zeposa dj mfundisi chikwembu kamaika pumla music mr visholo dj khotso pau tisetsa mollo busan fest tsela tsohle itabeli yetsa hala moqebelo wala mashume amabedi yana le metso pile mpucha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand ka sesu sefiti kizi ya kala mo San City #sunfest2026 #loveeverymoment #ziyakala mo San City
0: Ziaka la mo San City. Bekengetla mo mamedi re tla be re le ka mane ka San City. Sebele sa le se di tla be le ka mo, thobela tla be le ka mo, mo tsweding FM e tla be le ka mo. U khosi tla be le ka mo, yona we. Letsedi mo mamedi hleo. Tla ba monate nete fela shano le lebe. No nyana tla be di dula batho. Hla the tla be le lekisa tsebe le be simpheta go fete. A o tla bo re monate nnete fela mashome a mabedi le meso e medemetso ba ga ponto ba neng o go go tla bo re monate motho ke eno a tla ba le teng ka moo
2: a tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka se ka ntshosa
0: motho eno a ke eno a tla bana
2: e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga ba bapale diketwane tsa go

mashema mabedi le mesese le semeso so ka mora hora ya le shebele be semedi a ke mo khatlelo wa pele di a ropa le ponto wa sele bo sebele se nyala se kwile hore hona le letlapa la tla lentsha ha o finyana le mona tya ho lu yo tla ba bua pinya mona te man mamedi e pinya mona te e pinya mona a ka bona ne ke be ile khatiso ya ha e hana le lesedi FM mona TikTok mana yana sanne le kutla banana bana ba mazulu bana ba re ha ke kwina ontsa ke fela ke mogata e bore a nna ke tsebe ntho motho eno a e binang genre a ya e binang empa ntho ena a e binang yona ke yone ntho ena ya e binang ena ke yone ga ke tsebe ra o bina empa e ya e binang re ke rata ona mo bafana ba ka mo ntse re ba utlwisa motswakonyana wa kgogiana se go ria de gas ke ma fela me ke le potjo wa sala bona seria fa le boela munyetla wa mosebe le boela mosebe a o kopa ga khuma makamangwe o fumana re se ke nra ba pala ka ona re le bohe re se ke ra ikaka re ho pola re ile ra o kopa re o fuma ba tla ba bemba bemba ro sama e mo a feka pase ba tla ba jwala o so ba tla tla mangao ka mehlolo go go be di tso ba tla mo se jwala o so tla mangao ka mehlolo video sa ba mangao ska ra yetsa ntho na re le boele mosebetsi ska bapala ka mosebetsi bana mosebetsi o yetsa ngona le motho a o batla ikabala nntse tharo ka no rapi o tarafa ka tjo na re kena mafelo nga beke ga efe ba tlhoko le tlo ke fela bona we o sele ponto wa sala bo se

Okay. Bana ke DJ. Sebele seng a le sedi le sedi FM mo ke monlelo wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hlemeleng re o mamisena sebele. O lo hona ti. Ha ba bele pontu ha mame. Shema mabedi lo mo solo mo mso suka mo ra ho ra. E pontu pele re kena jalo re nya.

0: le shebele mse robong ba le reba o fa monyetla o tla ntsetsa 086 0030 084 nna panya panya ile ho le hakaka nna panya panya ile ho le hakaka ah ne me hale itse ke tloleng ka mpa jwa yese we sala jwa mpon arele
1: Yeah, sorry. Kuna mapolisa ngaphandle, but kune moto eshayo. Yeah, shimo.

apontwa hana bina skolo mane hle ha feta ndo he wala he wala he wala wala he wala matsiriso tsiri tsiri ngono tsiri ngwa tsaba he pontwa tsi bina ba tloela tloela king king king tlo yona valage tsiri ngwana wala wala ba ga pina ga fetsa puo mona la ma ube poncho wa sele bo ile radio ka che ba fela be ke ke mo qebe antsi utlwa la mamese na le ho le budela manana o hlahla ngwala tsela sebele swa le se bile na bisa ka re ke

0: umoya tsebeletso nya lesedi mo mabirihle ya la monate maqhubunga gaso 87.7 lo bajala 106.6 ponto wasele borati wa rabaletse ya bona bophelo ba rabaletse he ho monate bona no tsotho ponto ya nskolong ke le gawane le le mojolo lo tlwele di tse ba lo tlwa bophelo bo monate he ona baletse na mamme he wa bona ha ba batswadi ba ntse ba tshojwala ne ba sa uthetsi hle ha ona baletse na ntho dumetse no bona ha ba batswadi ba ntse ba he la di eketseng he la o gatibe a tapile ka o lukisa bophelo ba hao tsena tse di ntla qetella ka tsone ha e khore nna ke na go nya o qetella ka tsone a ke tsebe mo mamedi nna le ba mamedi mo magangantse ba ke jona se jona se ke ma ke bodo sa le ho bua ka jona se jwa le ba batho bana ka mo ka mogoba ba ke khutla ke le ba ke khutla ke le motle ba ke khutla ba ke jwa le ke tshwana le jona se ke tsebe gore na jona se ke ma bona se ke ma ga mpa bana le chelete nna ka mogo ke batlang o tshwantsha le batho ba nang le chelete ke gata o tshwantsha le batho ba nang le chelete dume le se di FM dumela hle
1: dumela pandjo
0: e teng le ga
1: ke teng
0: wena wa motse ba Jonas
1: Jonas
0: e go tlwa ntse ba ke Jonas ka ntse ya lona ke le ke batla le mpetha go lobela lobela tsi
1: a le ke tsebo ponto malo me ponto au
0: ya le bogwa
1: ya ke
0: ya do i bala se ya le seri ja nge mo shooting kwa khot
2: mari jumana go sonthe mrelaka
0: ke le hotel le ga
2: go sonthe mrelaka na go jile ka 8.4 kile ka jamating ka mona ntate le shopa o la ntate ka jego a ke hole fela nne ya tsofala
0: you have that you o ska wa tsofala o utlwa
2: a go bine go ke mona le tsimara go nna ke ba bine ja
0: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday ntate bishopo happy birthday mmamedi wa ka emo holo ditamating ntate bishopo
2: mo yitse ela na tshudi ba u ile jale mo wa ngimani
0: re ke mo tute ke le seria febo halo
3: ha tonto
0: eh shopo huzo
3: Kusha
0: bona mona tiki bona manga
3: o bua le mapatata ka Amazon
0: eh
3: hey
0: le tsa sile mona tika moka mozolo wa utlwa
3: tanki ponto waka
0: tanki dumela le seri
4: weso motho
0: yeso motho
4: na na o jana sofi ka botjele a ile a kunya thapi ka po a ile thapi a mkunya ke tshini
0: I guys ka ba kopa ska ba tshwantsa le rena sala a kunyo ke thabi. Ya bona ba tshwantsa le wa bibiling batho ibe hai.
4: Mohlomo ke yena ba le mola tsho o tswa ka kampeng ya thabi go khutla le botlenyana ona le mafonono.
0: Nna ka ba dipitso ntwe.
4: E dipitso ka nnete ka dipitso le mafonono tsho ba go jona. O tlo tswa ka kampeng ya thabi go tla le mafonono.
0: O tlhapile mokwenyatswa ke a leboa ke mang gana o letsa o le kae babedi ba o qetela ke lesedi a fa modume lesedi ba babedi ba o qetela go
5: hantle le ga ngwane ponto
0: ee shapo hojo
5: ga monate le kae ra ngwane ponto
0: a mona
5: 89.9 Brandfort Majumasiu Panisit Momametse
0: tsa sile mona tautlwa
5: thank you papa lo wena fela ja
0: o qetela ke le sedi dume
6: nyela ponto
0: e retele ka
6: ba mo yela fa wa thila wena o thila yam ponto
0: mona ati a u sima mo jale
6: e u tso go bona tsala lengwe
0: e o tsala jwang
6: u lo go tsala lengwe
0: la madla ngwe tsile la e batla ngwe
6: a e o go tsala ngwe tsi a nyonyana O tla bona le montsane tse tlangwana. O go ikeke pele.
0: Ke a leboa wa utlwa.
6: Ya ya ponto.
0: Tsatsi le mona.
6: Le yena ga se mona di ponto.
0: O tabe ne re qetela ka yena ngone mo mojalefa. Mary gori e tlanyena ke nako ya gidi na kwa di taxi return le a faela batho ba di auto assess kwa faela mo Mary ke na kwa di taxi le shebe di nokwane skala tsa tlotla di ja chelete ya lona le shebe di nokwane he di skala tsa tlotla di gakanya mona o marandrang tsa ge di thusa batho tsa batla di ID number le ding ding ya ba di ja chelete tsa lona tsa di return tse le di sebeleditseng ka thata kana kana jwale di pakeng tsa di 13 tsa July le di 23 bohle ba lokelang ho faila ba lo faila ba fumane chelete tsa bona ke nako go lo faila pakeng tsa di 13 le di 23 ke mo faile wa no general bulela batho bohle ba lokelang ho etsa kopo ya ho fumantsha di return jwale ba tlotla ba fumana etle ke shebe mona ba tlotla ba faila pele ibile ba tlo faila ba auto assess ba tlo fumana chelete ya bona ba qala le kgwedi yane e tlang ya phupu jole hele hlokomela dinokwane di tabangata mona wa marandrang ba re ba thusa batho fumana di chalete tsa bona tsa SARS vele re ke neng fashioning hona jwale tjena getse be megwa se jwale jwale wa tse ba rona ba bang ha se hlokala hore no ru ya SARS kwana lo tlatsa di form o etsang ka app fela ya SARS o ekentseng phone mo wa gona batla chalete tsa o ka mono o bo upload ya o kenya di ntho tsa di banka mabitso o kenya di address o kenya nthongoleng wa faila na motlhena ke faila sentse ke tsebe sentse ke ipeile ntle ke tsebana ke tlothola bokae mana empa ke na lutlwa bohloko mane ke na lutlwa bohloko bana ntse ke sheba ke bona hore bana motho ka selemo o patetse bokae twa patetse bokae ka selemo empa o fumana bokae empa motho e mong a sa batle hore a imatahanya le dipehelo tsa SARS na ba tswa sa patane le ghetto ba itsang chelete ba patane le ghetto tla yo tswa ga SARS ka go sa go imena me se se ka mara o rapile ma me se se di FM ke mo lelo wa rato wa lelo ka e ka pa ka e hotle mo ene ngoro ba me se na sebeletse lona tee.

Mamelo ya sebele sa lesedi, ke tlo bapalla ditlabolane tsane tse tharo. Ke a leboha. Pinene e qetang ho fihla pheletsong aka Pejaramane. What if? Ke tlo bapalla pina tse tharo. Wena o tlo re jwetsa hore na re kena mafelong a beke ka efe. Pina re tlo bapalla yona kwano ke pina ya a 2.1 mana bua banang le Berita M e bitswa ka hore ke Inyoka. Ebe re bapalla pina ya The Mthuda e bitswa ka hore ke Gijima. Sebeletsong ya lesedi. Nna le pina mona. O lokelang ho tlotla o iutlwa mamelo tshebeletso ya lesedi. Pinela ke pine monate haholo ya revolution e bitswang ka hore ke Qinari. Jwale he, wena o tlo re jwetsa o tlaletsa ho 086-0003084. O re jwetsa hore na re kena mafelong a beke ka efeng. Pina rona e re qalang ka yona pele ke ya revolution e tla hlahlangwa ke pina ya a 2.1. Re tla qetella ka pina ya a The Mthuda tshebeletsong ya lesedi 87.7 le bajala 106.6 www.lesedifm.co.za. re ke etse tjena ke lokisa ntho tsa ka ponto vele re jaefe ke mafelo a beke ke boqabela kitse godina le matsatsi a mashumi a mabedi ba di 20 ba se ba ile ba fumana lekeno la bona tsatsing la maobane a nna motho a kgona moqebelo. Ke tsebe na e hopotsa ka